sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: ito, no? Kasi ito yung magpapatunay na hindi na-manipulate, hindi in-splice itong mga ebidensyang ito. Ibig sabihin, ito ay natural na ebidensya. Ito ay walang pagmamaniubra na ginawa para lumabas itong pinalalabas. At definitely, walang technology na ginamit, no? para ma-enhance o hindi kaya ay mag-iba, no? Yung talagang nangyari o talagang sinabi doon sa video yun. And this is the rule, no? That the courts would definitely ask kung sakasakaling may mga ganitong ebidensya ipapakita ang kahit sino mang tanig. Today is the cross-examination, no, ng defense dito sa witness na to. At doon natin makikita, no, one, tingnan natin kung ano yung demeanor ng witness. Pangalawa, tingnan natin kung consistent ba siya doon sa mga sinabi niya doon sa direct examination ng prosecution.
1: Did the defense have a chance to also analyze the video? I mean, officially, para sabihin natin patunayan na hindi po authentic itong video na ito?
0: Well, during the pre-trial conference sa Corina, ito ay sinuri naman nila. No? Tiningnan naman nila ito bago ito tinanggap ng clerk of court. Pinakita ito ng prosecution, tiningnan ito ng defense, sinuri nila mabuti at saka nila ito pina-receive dito sa ating clerk of court. So I would say na talagang nakita nila ito at nasuri nila ito.
1: Ayun, so admissible, no? But are you content about having established the authenticity of the video yesterday?
0: Well, I'm satisfied, no? Dahil who else can authenticate, no, a video evidence kung hindi yung mga expert? Nakita naman natin at narinig natin yung sinabi ng witness, no, na 30 times na siyang harap sa korte. Lahat po ng mga ebidensya na inilatag na dumaan sa kanilang opisina ay siya ang nag-authenticate at siya ang humarap sa court, no, either for the defense or for the prosecution, siya sa kahit anumang criminal case, no, na kanyang hinarap doon sa kanyang pagharap sa mga korte. So he is the best person that can authenticate and can say and certify na ito ay tama, ito ay totoo, ito ay hindi minaniobra o minanipula.
2: Kung Ace, nagulat ka ba na nagpakita bigla si VP Sara kahapon sa Senado? At confident ho ba kayo na kapag siya ay pinatawag formally at to take the witness stand ay sisipot siya?
0: Hindi na kami nagulat kasi merong invitation ang ating pangalawang pangulo na umattend, no? In fact, dapat yun day one pa eh, no? Kaso hindi siya nag-attend, kahapon nagpakita siya doon, perhaps to give a moral boost doon sa kanyang defense, no? After the first day performance of the defense panel, palagay ko, naisip ng ating vice presidente na kausapin itong kanyang team, no? Although, sana mabigyan din ng oras at pagkakataon na humarap ang ating pangalawang pangulo sa trial na ito, nang sa ganun, siya, manggaling mismo sa kanya ang pagsagot, no, dun sa mga allegations na nakasaad doon sa articles of impeachment.
2: Kung Ace, tuloy ba talaga yung plano na ipatawag ng prosecution si VP Sara as a quote, hostile witness?
0: Yan ang napag-agrihan ng prosecution panel kahapon at minanifest naman ito sa korte ni private counsel attorney Lorna Capunan at according to the court they will respond by extending the same invitation, although hindi naman daw necessary na umattend yung ating pangalawang pangulo because she is represented by her counsel. Mm-hmm.
2: Do you expect her to kumaga take the witness stand for every article that she is being accused of, sir?
0: Do I expect
2: her to take the witness stand for every article that she is being accused of?
0: I think number one, itong Article 4, yung grave threats, no. Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita in fact, nag-reply lang siya dun sa tanong eh. 'Di ba merong video, merong nagsasalita dun sa video na sinasabi ano yung susunod na hakbang, etc., etc., no? Parang to give it a proper context, siya ay nag-reply doon sa sinasabing tanong na nangyari, no? So that dapat siguro to give it a more complex and context, no? Siguro dapat siya mismo mag-explain. Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong statement of assets, liabilities, and net worth.
1: Ayun, okay. So, sabi nga nila Willard and Kong Ace, ito ay siya lang ang nakakaalam what she was thinking when she was saying those things. So, to put it in context and to, is her, will temporary insanity be a defense? Like, the for example, analyzing her mental state at the time that she filmed herself?
0: I wouldn't want to speculate, Corina. We will just perhaps wait as to how the defense will answer this allegation and Vice President through her counsel.
1: Ayan, okay. And you also agree that even if only one impeachment offense is proven that she's guilty of, ay kailangan pa rin nating tapusin yung apat.
0: Yes, oh, kasi napakahalagang malaman ng tao na ano ba yung katotohanan sa likod nitong mga allegasyon na ito, no? It will actually serve the interest of both. One, dun sa prosecution, pagkapag kailangan malaman ng tao bayan na base sa aming ebidensya, may katotohanan itong mga allegasyon na ito. Doon naman sa panig naman ng depensa, pwedeng pasinungalingan, no? Yung mga ebidensyang inilatag. Pwedeng sabihin na ito ay fabricated, no? In other words, dapat tapusin, makita, masuri, madinig ng ating mga kababayan kung ano ba ang ebidensya sa likod nitong mga allegasyon nito, whether true or hindi totoo. Dapat matapos, makita ang ebidensya at tapusin ang proseso.
1: Ayan. Okay. So, you also said evidence and not political arithmetic ang dapat manaig. So, ito ba yung nasusunod sa ngayon? Meron kasi mga nagsasabi na, magpanggap naman kayo ng konti, na kayo'y impartial. Parang hindi na kayo nagpapanggap man lang at kitang-kita ang mga bias. What do you think?
0: Marami kasing mga points of view, no, o punto de vista na lumalabas tungkol dito sa numbers of how many is needed to convict, how many is needed to acquit, no? Base ngayon sa composition ng Senado, less than 24 na lang sila, no? So merong school of thought na sinasabi na siguro bababa yung sinasabi ng Constitution o sa ligang batas dun sinasabing number ng 2/3, no? At ito ay talagang sa aking palagay, Corina and Willard, must be given enough time, no, to be deliberated on by the proper and appropriate court. Sa aking palagay, pagdating sa punto na kailangan na, no, na magkaroon ng decision dito, I'm sure either of the panel, both the defense or the prosecution, would definitely seek, no, an answer from the appropriate court kung ano ba talaga ang final number dito, kung ito ay napapanahon na ikana.
2: Your expectation, sir, sa third day ng impeachment trial, Kong Ace?
0: Well, ito, we would like to expect, no, na magiging consistent yung ating witness na iniharap ng prosecution kahapon. Makikita natin ito sa cross-examination ng defense. At sana kung matatapos ito at may oras pa, meron pa kasing isang witness na inilatag o inihain ang ating prosecution panel, who also belongs to the NBI family, no, that will certify the work done by this first witness, si Agent Kalilong. So I guess tingnan natin, panuuri natin, suriin din natin. Tingnan natin kung consistent itong witness na ito para makabalanse tayo, makag-map tayo ng ating opinion tungkol sa kanya.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Robert Ace Barbers. All the best po, sir.
0: Thank you, Corina, and thank you, Willard. Thank you for having me. Salamat po.
1: So bago tayo magtapos, ano bang kailangang i-memo na ngayon? I-memo na nga yan? yung pag-ano, ayos ng mga flood control project, Willard.
2: ASAP.
1: Ano ba hindi ko

0: maintindihan. Nagagalit ang gobyerno, nagagalit si Pangulo dahil mahiya naman kayo, kayo ay nagnanakaw. Pero kasi lumalabas, ninakaw ang pera ng bayan at the expense of the constituents. Meaning, hindi napupunta ang mga benepisyo, kulang sa health service, kulang sa provision, at ang mga flood control project nakatiwangwang pa rin ngayon. Habang sila ay nag-aaway-away sa politika, parating na at eto na nga ang panahon ng tag-ulan, babahain pa rin tayo. At the end of it all, ng ating mga pinanood na teleserye at mga away nila dyan sa Senado at Kongreso, babahain pa rin tayo. Hindi pa rin nila minadali ang pagpapagawa ng mga flood control project.
1: Tapos, posible pang sumabay ko rin yung impeachment trial sa budget deliberations na naman panibagong budget ang pag-uusapan.
0: Naku, budget pwede bang merong contingent ang Bilyonaryo News Channel sa budget appropriations?
1: Para mapantayan, no?
0: Oo, we have an idea kung saan dapat yan mapunta. Alam mo ba, nalaman ko na niwala palang representasyon ng mga disabled sa Congress? Wala sila, yung tunay na marginalized, walang representasyon, natalo sila. Tapos habang ang dami-daming mga iniimbentong
1: party list
0: na hindi naman marginalized. So where is the money going? So eto po, babahain na naman tayo, sigurado po yan. Mag-isip-isip naman po sana ang gobyerno. Ano ba, what is all this? Okay, pagdating naman dito sa impeachment trial, palagi ko tama rin yung tahakin natin yung lahat ng mga articles. You know why? Kailangan, ito ay edukasyon para sa lahat ng botante. What constitutes grave threats? Paano dapat ang asta ng mga hinahalal natin sa mga upuan ng kapangyarihan? I mean, what is the least of what we should expect from them? Dito kasi mahihimay po yung, paano ba nila tinatago ang pera nila? Paano ba sila, hindi ba, ba nila tinatago sa ibang tao ang kanilang mga ari-arian? Dito po, ito po'y Voting 101. Ito po yung babantayan natin para sa 2028. Medyo mapalitan naman po natin ang landas ng ating kapalaran. Kasi yung ihahalal na naman natin sa 2028, sana naman hindi na tayo magkaganito ulit.
1: At lahat ng kawani ng gobyerno, i-hold natin sa parehong standards. No? Hindi porke maliit na kawani ng gobyerno ay siya lang ang parurusahan. Siyempre dapat hanggang sa pinakamatataas na mga opisyal, dapat may pananagutan.
0: May pananagutan at alam natin kung paano sila huhulihin, hindi ba? Okay, so aalamin po natin. Ang lahat ng yan lalabas sa kalakaran at malalaman po natin kung ano ang katotohanan. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Wala pong magiging mangmang kung tayo ay hindi magpapakamangmang.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: At live tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: preferential treatment, potential conflict of interest. Siguro kaya ako nandito dahil yan ang boses ng mga kababayan ko.
1: Kaya kinuha rin ako yung guest dito para malinawan yung taong bayan.
0: Because tama, maraming salamat.
1: It is quite
0: salamat,
1: confusing.
2: Kaya nanalo yan dahil sa bilyonaryo. Nag-guest siya sa bilyonaryo.
1: Akala ko dahil sa mga bilyonaryo. Anyway, if the Villiers will invite, if the Villiers invited you tomorrow to sit down in a meeting, shake hands at finish the LRT1 extension project together, would you accept?
0: Yes, of course. Definitely.
1: Okay, that's good.
2: So, parts of Las Viñas often goes underwater during rains. So you think the Villiers should also be held accountable for the failed flood control projects in Las Viñas?
0: Yes, kasi bilang senador at congressman, may allocation ka sa budget eh. Gumawa po sila ng kalsada doon sa Zapote River, wherein nilabag nila actually ng DPWH yung batas sa water code, wherein pwede mo lang galawin ang easement ng 3 meters. Ginawa po nilang kalsada. Papunta doon sa lahat sa mga negosyo nila.
1: Sorry po ha.
0: 11 billion project. And what? Now it's under investigation by the Office of the Ombudsman. Merong task force Villiers ang Office of the Ombudsman.
2: Ah, ganun ba?
0: Yes.
1: So dapat may task force Congress din when it comes to flood control. Kasi parang hindi lang ng mga Villiers
2: may pakalala dito. Meron daw kakasuhan daw sa amin.
0: Hindi, pero ang pronouncement ni Ombudsman, ni OMB. Oo, may dalawa ng congressman. Oh, susunod pa next week, meron pang anim, walo. Oo, susunod-sunod yan. Diba?
1: No offense man kay Boss JC. Ha?
0: Yes.
1: Diba? Yung mga announcement kasi minsan wala nangyayari ho kasi. So bumababa yung numero ng administrasyon na to. So anyway, are you prepared for another political showdown with the Villiers in 2020?
0: Actually, yung ginawa kong pagkapanalo sa Las Piñas, so totoo lang, mas maraming qualified sa akin dyan. It's just that na-timingan ko lang na ako yung nanindigan sa kanila. Pero kung may mga magagaling pang abogado, mga professionals, oh, willing na ako mag-retire.
1: Kasi, good nga, you're engineer, mas naiintindihan mo to kaysa abogado. Ah, di ba? Totoo din naman eh.
0: Hindi, kasi ang Las Piñas naging model ngayon eh. Kasi pag sa Congress, tinatanong ako, paano mong ginawa yan? Paano mo tinalo ang mga Villiers? Sabi ko, hindi po akong tumalo sa Villiers. Ang mga kababayan ko po ang may kagustuhan nito. Yes. Hindi po ako.
1: By the way, one single district lang mo kayo, di ba?
0: Yes. So,
1: you're proposing to create another district.
0: Legislative district.
2: You're more than 250.
1: Para iwas yung mga Villiers sa inyo.
0: Hindi naman.
2: You're more than 250 na.
1: 500 siguro.
2: Ay, dalawa na dapat.
0: Ang population namin?
2: Oh.
0: Oh, 600,000 na
1: ngayon. Dapat
2: dalawa na nga. Dapat
0: na. Oh. Ba't ang problema ngayon? Alam mo naman kung nani sa Congress.
1: Kaibigan ko kasi ito kayo kung magbirong kami, di ba?
0: Hindi. May moratorium ngayon dun sa cityhood eh. Oh. Kasi you have to adjust with the budget eh. Oh. Hindi naman moratorium.
1: Parang tayo lang
0: nakakaintindihan nun eh.
1: Okay.
0: Kasi ngayon, kapos na kapos sa budget.
1: Yes, yes.
0: So, pag nag-cityhood ka, another legislative, another budget, additional budget,
1: yeah,
0: diba?
1: Yeah.
0: So, yun ang problema ng Congress ngayon. Oh.
1: Manong Mark, kasensya na po talaga. Pakisabi po kay Edgar at saka kay Bong, who are good friends, di ba? Hi. So, anyway, it was an interesting topic, discussion. So, thank you very much,
2: Kong
1: Mark.
0: Of course, it's an honor and privilege on my part. Para sa mga magigiting na dating spokes, ha? Eh parang dapat magsilbi pa kayo sa gobyerno kasi kailangan.
1: Siya lang ho.
2: Tatakbo po ito. Okay.
0: Salamat.
1: Okay.
2: So, the delayed telecast of the spokes can now be seen at CLTV from 5 p.m. to 6 p.m. just before agenda as Bilyonaryo News Channel expands its reach in Central Luzon. I'm former Secretary Edwin Lacerda.
1: May nakalimutan lang po sabihin tungkol sa CLTV. Hindi lang sa Laos family, maraming salamat. Kay Sonia Soto, but the entire CLTV crew ng Central Luzon. So lahat ng mga taga Central Luzon na nagkahapon ng successful ang airing ng Bilyonaryo News Channel sa CLTV po. I say it the way I see it, Manong. Ako po si Nani Agsalud Baganza.
2: And we are the Spokes.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galilan.
1: Ako naman si Wedge Kudjama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night.
1: Mula sa pagiging doktor hanggang sa pagiging kauna-unahang babaeng alkalde ng Carmona City, patuloy na nakatatanggap ng international recognition ang lungsod. Pinakabago rito ang 2026 United Nations Public Service Award para sa kanilang Kalingyakap Program na nagtataguyod ng Disability Inclusive Governance. Makakasama natin live sa ating programa si Carmona City Mayor Dalia Loyola. Magandang gabi, Mayor Dalian. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Wedge, at sa lahat ng inyong mga televiewers ngayong gabi.
1: Nagulat ako. Doktor po pala kayo.
2: Yes, I'm a doctor by profession. At hindi ko rin ma-explain kung paano ako napapasok sa politika.
1: Pero meron kayong international awards, yung tinatawag na United Nations Public Service Award. Paano ho ito nasungkit ng Carmona?
2: Alam mo, ang aming kaling

0: Yakap Project ay matagal na yan na re-recognize. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi meron na rin kami mga international award. It so happened na last year, March 2025, somebody told us na merong public service award ang United Nations. Mm-hmm. At bakit namin hindi itry na i-enter itong aming project na Kaling Yakap. Mm-hmm. So inilaban namin ito mo ng 1 year, then until May 2026, nalaman namin isa kami sa 12 winners ng very prestigious international award. Prestigious ito eh. Ito yung nagbibigay ng recognition sa mga maayos na public service projects sa buong mundo. Mm-hmm. So kami na may natuwa kasi hindi lang kami finalist eh. Talagang winner. Mm-hmm. Kasama kami doon sa delivering equitable services and inclusion.
1: Mm-hmm. Pagka binanggit ho natin yung Kaling Yakap program na ito, it means to say, hinahangaan kayo sa buong mundo because of this program. Ano ho yung mga inclusive programs for the Kaling Yakap na talagang pang world class dahil nakatuon talaga sa pagtulong sa mga persons with disabilities?
0: Ang nakita ko dito, Wedge, kasi very holistic, mm-hmm, comprehensive, nag-i-integrate to yung career program, yung education and rehabilitation, mm-hmm, na center-based. Tapos meron kaming community-based inclusive development at yung last nga ay yung aming shelter at saka housing para sa persons with disability na na-abandona na, mm-hmm, ng ating mga, ng kanilang pamilya. At ang nakita ko nga dito ay nakita nila yung kung paano namin na-sustain. If I may, nag-start lang kami from 20 learners way back 2002. Ngayon kami ay more than kulang-kulang 300, mahigit 300 plus na ang kine-cater namin sa aming center base. Mm-hmm. Sa aming 4,600 plus na PWD all over community namin sa Carmona, imaginin mo, meron kaming inaalagaan ng mahigit 300 sa center base namin. Binibigyan namin ng early intervention, rehabilitation, hanggang mabigyan namin ng entrepreneurial livelihood or kung makikita namin magbe-benefit sa mainstream education, dinadala namin. Mm. Meron kami nagka-college ngayon, 18.
1: Wow.
0: At may mga napag-graduate na kami.
1: You mentioned the word na sustain. So meaning to say, sustainability is the key why it stand out among the 62 countries.
0: Yes. 700 ang nagpasa ng applications,
1: okay,
0: all over the world from 62 countries. 12 lang ang kinuha nila. And take note, which tayo lamang ang local.
1: Uh-huh.
0: Ang lahat ng nanalo ay national level. Tayo lang ang local government.
1: Is it part of your advocacy as a mayor and as a doctor as well?
0: Alam mo, advocacy yan namin. Ito'y sinimulan eh, mm-hmm, ng aking husband who was na congressman siya ngayon. He was the former mayor who started the development in Carmona. So nakita niya nung nagsisimula siyang maglingkod na kinakailangan walang maiwan. Kaya nung naiayos na niyang lahat, nakita niya na kinakailangan tugunan ang pangangailangan ng ating mga persons with disability. Ibig sabihin, nobody should be left behind sa ating community. Mm-hmm. Kaya sinimulan namin to.
1: Mm-hmm. Alam niyo po, ang mas nakaka-inspire kasi is yung mga success stories. May mga kwento ba kayong nakukuha among the PWDs na nakapag-avail nitong Kaling Yakap programs po ninyo na talagang nagbibigay ng kwento ng tagumpay?
0: Alam mo, kung ating babalikan yung mga pinagsimulan, from 20 learners, 300 na gayon.
1: Mm-hmm.
0: Ang daming success story. Yun lamang mapadiretso namin. Mabigyan namin ng early intervention, sensory behavioral modification.
1: Okay.
0: Lalo tigit yung mga patang may autismo na dati sasabihin ng magulang, very wild ang mga bata, hindi nila mailabas, hindi makamingle, walang social engagement, pero ngayon maayos na.
1: Mm-hmm.
0: Mula doon sa mga simpleng bagay na makikita mo, lumalaban na sila sa mga competition, sa mga sports competition. Nakapagpadala na kami sa IT competition sa United Arab Emirates. Nakapagpadala na din kami ng international competition sa sports. So yun, makikita mo talaga yung pagbabago in terms na may hope ang mga magulang na talagang ang alam nila, mai-immerse natin sa regular community ang kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mga success story na nakikita namin.
1: Yung pa kasing mga PWDs, iba-ibang klase yan, Mayor, eh, no? Iba-ibang klase ng mga kapansanan. And the most common problem na nakikita natin sa lipunan is the discrimination that they cannot do that the same thing na kayang gawin ng isang normal na tao. Ano ho yung mga trabaho na nabuksan ninyo for the PWDs na isusustain ninyo kasi they can also provide for their family?
0: Alam mo, kung may kukwento lang ko sa inyo, yung aming service framework for education and rehabilitation, sisimulan yan na i-assess siya ng developmental pediatrician. So from there, alam namin kung anong intervention ang ibibigay.
1: Okay.
0: So binibigyan namin ng behavioral modification, ina-identify namin kung sino yung makikinabang sa regular education. Yung hindi makikinabang, ginagawa namin ng adaptive skills. To the point na tinuturuan namin ng regular work chores sa bahay, binibigyan ng entrepreneur and livelihood.
1: Good.
0: I-share ko lang sa iyo, meron na kaming isang cafe shop, kung tawagin namin na Definitely Happy Store, na nagpapatakbo ay mga deaf and down syndrome.
1: For the disabled?
0: Yes, parang Starbucks. Meron na silang tofu production. Wow. Meron kaming water station. Tapos yung iba't iba may kanya-kanyang livelihood, kada barangay.
1: Okay.
0: Yung iba, ini-immerse namin sa workplace, Wedge.
1: Okay.
0: Na kung saan yung mga industries namin na tumatanggap ng persons with disability, binibigyan namin ng incentive. So ang gagawin namin, dadalhin namin doon, inahatid ng service vehicle, binabantayan ng tao namin from persons with disability. Pag okay na sila, makakapagtrabaho na. Regular wage ang ibinabayan.
1: I'm curious to ask, Mayor, for you to sustain this program, you need a bigger budget.
0: Alam mo, sa local government unit, kung talagang gusto at may strong political will, meron. So, sinasama namin yan sa regular planning. Hindi lang special project ang tingin namin sa aming programa, kundi part ito ng dapat ibigay ng gobyerno sa mga constituent. Taga-allocate kami ng budget.
1: Okay.
0: Imaginin mo, I have 54 employees. Separate department to wedge. Meron na kaming separate department for persons with disability. May sariling department head. Kaya sigurado ako na nasusustain ang lahat ng programong ito. I have 6 service vehicles. Hatid sundo ang mga bata.
1: Oh, wow.
0: So there's no reason for the parents to say na hindi ko madadala dahil wala kaming pera. O tsaka kami mismo ang nagbabayad sa developmental pediatrician.
1: Okay.
0: Kasi without the assessment of the developmental pediatrician, hindi natin alam kung anong intervention ang ating gagawin.
1: Paano nyo ho mas pinalalawak itong program na ito? Because we keep on mentioning the persons with disabilities. But how about the other vulnerable sectors as part of your constituents as well?
0: Meron. Kung iisa-isayin ko sa iyo, lahat ng sector sa aming sosyudad ay aming inaasikaso. So ito lang talaga yung isang parte. Di ba napakabigat? Kasi yung persons with disability, walang access eh. Very expensive. Limited ang mga access. Madami kaming programa for our senior citizen, for our solo parent, for our jeepney drivers, lahat ng sectors meron kami. Kaya nga lang ay ito talaga yung masyadong natunan dahil sabi ko nga sa iyo, all over the world, sinasabi ko na rin siguro, baka mas malala talaga sa Pilipinas. Kasi for you to have your child ay mabago ang buhay dahil nga may disability, you need a lot of money. Kasi ang developmental pediatrician, 4-5 eh.
1: Yeah.
0: Ang assessment. Paano pang speech therapy, meron kami yan. Occupational therapy, meron kami yan. So ang magpaaral ay napakabigat pagka may persons with disability ka.
1: Correct.
0: Kaya comprehensive ang aming ginawa.
1: Now, you can be a role model among the other LGUs in the whole country. How are you going to promote this kind of program para, kumbaga, yung ibang LGUs ma-inspire din sila to create such kind of programs, maramdaman ng mga nasa laylayan ng ating mga kababayan?
0: Alam mo, kami ay willing mag-mentor. And through the years, naging lakbay-aral destination kami ng napakaraming local government unit. Hindi namin pinagdaramot. Actually, yung service framework for education and rehabilitation, kami nag-formulate yan eh. Ginawa namin yan based on experience. Willing kami na i-share. Willing kami. Pero it takes a lot of political will and sustained committed leadership. Dahil alam mo, Wedge, itong aming ginawa, hindi namin ginawa na ang persons with disability recipient ownership ng program.
1: Okay.
0: Kailangan ma-own nila yung program na yon. Bahagi ang pamilya sa pagpapatakbo. Hindi po pwedeng receive lang na receive. Kailangan bahagi sila. At marami kaming naingganyo na participation ng non-government organization. Kasi pag nakita ng non-government organization na functional kayo at kayo eh, nakapag-create ng trust, they are more than willing to engage and collaborate.

0: Kaya nasusustain namin ang program.
1: But how can they apply? Like for example, magulang na may mga anak na PWDs or mga magulang na naghahanap ng trabaho to sustain their needs?
0: Meron kaming ruling na ginawa. Okay. So nagmamapping kami eh. May profiling kami sa buong Carmona. Hmm. Kailangan may number of years dahil hindi naman po pwede na dumating ka lang ngayon dahil gusto mong lumipat sa Carmona dahil may ganyan kang program. Siyempre, pinoprotektahan din namin yung mga matatagal nang nasa sa amin.
1: Okay.
0: So regularly, lahat sila ay may karapatang pumasok at nagagawa namin. Actually, meron pa nga mga hindi kayang pumunta sa center base, eh. Nagpapadala pa kami ng mga instructors para sila ay amin pong matulungan.
1: Mm-hmm. Mayor, gusto ko, importante ko itanong ito. Mayroon na rin nangyari kasing stabbing incident sa Cavite, yung pong mga nangyari sa ibang mga lugar, sa Tacloban, pertaining doon sa safety ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Now, what are the programs or measures you did para masiguro ho yung safety ng mga estudyante sa mga paaralan? Kasi ito hong mainit na usapin ngayon sa atin.
0: Nagma-meeting kami kasama ang ating mga Department of Education. Naging masusi ang pagbabantay ng ating kapulisyahan, ang ating mga force multipliers. At ngayon nga, kanina iniutos ko lamang, nagpapabili kami ng mga detectors ng metal para mas maging mabilis ang pag-i-inspect. At higit sa lahat, yung pakikipag-usap mo sa mga bata, pati sa mga magulang. Actually, yan ay ginagawa na namin ng mahabang panahon wedge. Eh. Sa tuwing meron kaming makikitang group gathering sa mga school, tumatayo talaga si Mayor doon. Ako mismo nakikipag-usap sa mga
1: kayo,
0: bata.
1: Sa mga school, ha?
0: Yes, ako mismo nakikipag-usap sa mga bata. Nire-remind namin sila na ganito, meron kayong future, huwag kayong masyadong tumutok sa social media. It takes a community to build a child, di ba? Kaya tulong-tulong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi kami masyadong nahirapan.
1: Mayor, one last question before I let you go. You mentioned your husband is a congressman. Hindi ho ba apektado ang local government unit ng Carmona with what is happening in the national politics?
0: Alam mo, sa tagal na namin sa politika wedge, ang national government ay mahalaga. Pero at the end of the day, kailangan gumawa ka ng paraan sa lokal na masustain mo na ikaw lamang.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat ng pwedeng tulong na manggaling sa kanila ay aming pinasasalamatan. Pero hindi kami nagpapa-apekto because life must go on. Kasi kami yung direktong nakikipag-usap at direktong inaasahan ng aming mga constituents.
1: Carmona City Mayor Dalia Loyola, maraming salamat po sa pagkakataon and for visiting our program live sa studio. So ulitin po. Thank you very
0: By
1: much.
0: By all means, thank you po.

0: Malaking aral na nakuha ninyo doon po sa nangyaring stabbing incident sa Kabaluay National High School.
1: Well, sabi ko nga sir, yun talagang dapat yung sinabatas natin na anti-bullying, dapat lahat yan na ina-apply na sa mga eskwelahan, not only in school but different barangays, dapat talagang i-apply yan. Kasi yan ang problema ngayon, marami kasi talagang bata nangyayari. So, yung bullying na talagang mas naging matindi. It's no longer like before, yung pabiro-biro lang, pero ngayon talagang iba na. So, i-compare natin sa situation nung nangyari doon sa bata sa Barangay Kabaluway National High School. Karawan niya nung araw na yun, birthday niya. Mm-hmm. Then nangyari nung birthday niya, kinantaan siya ng happy birthday ng mga kaklase niya. Tapos yung tatlo na nambubuli sa kanya, sinabihan siya na, bibigyan ka namin ng regalo. Eh sabi niya, sige, bigyan niyo sa ng regalo. Yung palang regalo na binigay sa kanya, sinuntok siya. So nung sinuntok siya, lumaban siya, yun, nagkaroon na ng small print na nagsuntukan sila. Eh tatlo, isa, talo siya. Eh naisip niya, may dala pala siyang kutsilyo. Eh yun ang ginamit niya, panghiwa, yung parang panagsak. Pero eh hindi naman talaga malaki yung kutsilyo, maliit kaya siguro hindi talaga napuruhan, no?
0: Uh-huh.
1: But then, sabi ko nga, may lapses dito yung security ng school.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tinawagan ko lahat ng school principal. We're asking them na to please heighten the security sa school.
0: Uh-huh.
1: And even sa mga division heads na tinawagan din natin, and even barangay official na sabi ko, dagdagan natin yung security sa mga school facilities.
0: Uh-huh.
1: And sa City Police naman, we ask for augmentation of police along sa mga schools sa may highways. Kasi kung lahat ng police ng Sambuanga i-deploy namin sa mga school, kukulangin po. Kasi we only have 1,300 police for a very highly urbanized city. Mm-hmm. Sabi ko, kukulangin. Kaya sabi ko, along the highways, yung mga school na medyo critical, doon po tayo magpo-focus.
0: Oh, tama po. Mayor, meron na ho ba kayong mga inilatag pa na mga hakbang, additional na mga security o bantay at yung mga metal detectors po? Nagpadagdag na rin po ba kayo dyan sa mga eskwelahan? Ano po yung mga programang ginawa ninyo bilang agarang solusyon para masuk po ang bullying at lalo na ho karahasan sa mga paaralan?
1: Actually po, nagpapa-purchase na po ako ng metal detector kasi sa totoo lang po, naubusan na ngayon kasi buong eskwelahan sa buong Pilipinas naghanap ng metal detector.
0: Mm-hmm.
1: So nagpapabili na po ako ngayon kung saan may available. Then not only that, sabi ko nga kung metal detector lang, medyo tatagalan tayo kasi ang daming estudyante, may eskwelahan kami, 3,000 plus yung estudyante. No? Sabi ko, for 2027 budget for peace and order, maglalagay rin po kami ng pondo for X-ray machine. Para sa mga malalaking school, yung maraming estudyante, so we'll install X-ray machine para pagpasok ng mga estudyante, via X-ray machine na po yung mga bags nila para madali po yung inspection.
0: Mm-hmm. Moving forward, Mayor, for this year, marami ho kayong mga infrastructure projects, mga road concreting projects. Ano ho ang mga target ninyo na matapos ngayong taon? And aside from that, nabalitaan din namin, meron kayong konstruksyon ng public market. Paano ho ito mas makakatulong para ho doon sa mga mamimili at mga nagtitinda ho?
1: Sa totoo lang po, kailangan namin ng bagong public market kasi nagiging maliit na po yung espasyo namin sa Sambuanga City. Sabi ko nga, it's about time to build a new public market. Kaso nga lang, ang problema ko ngayon, yung mga madi-displace doon, sabi ko, saan ko sila ilalagay? So, last week, inayos ko na sila. Sabi ko, dito na muna kayo. Tatayin muna namin kinang temporary stall. Sabi ko, kako, yung mga nagre-renta sa public market. But for the meantime, yung building 3 and 4, we will demolish that and construct a 3-story building there. Kasi one story lang kasi yun. So babaguhin natin yun. May pondo na inallocate ni dating Senator Jingo Estrada, he allocated 160 million for that, and nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit paano di niya nakalimutan yung Sambuanga City.
0: Mm-hmm.
1: On the other hand, sa main public market namin downtown, meron din naka-allocate doon si Senator Erwin Tulfo na 50 million and dadagdagan niya raw itong 2027 at 150 million kasi malaki yung public market na yun. Sabi ko, at least for the first time, we're able to modernize our public market and that is run by the government, not a private company po.
0: Mayor, kaninang hapon na nilindol ho ang Baguio City, ano po, anong mga nakaraan din, may ilang mga lugar na talagang nakaranas ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Paano niyo ho pinalalakas ang inyong disaster response dyan po sa Zamboanga City?
1: Well, pertaining to disaster response, alam niyo po, napaka-ready namin anytime. Actually, for so many times na nagka-problema sa Cebu, other parts of Mindanao, tumutulong talaga kami kaagad-agad, sabi ko nga. But during the last earthquake, sabi ko, nagkaroon kami ng 3 days delay kasi inasikaso muna namin yung Zamboanga City. And after nung nag-clear up na kami, wala kaming problema, so we extended help to other cities, doon na nga sa Jensan. But then, so far, kung minimal lang naman talaga, we're able to, capable kaya namin. But may problema kami. When I took over as city mayor, wala po kami mga evacuation center sa mga upland o high ground. Ang evacuation namin center, puro sa baba and puro covered corto. That is why for 2027 na budget, kasi magbabudget hearing na din po kami sooner, preparation of budget, maglalagay po ako ng pondo for evacuation center para sa mga highlands. Kasi last time, nung nagkalindol po tayo, alam nyo po, yung aming mga kababayan, lahat pumunta sa highlands. E walang mapuntan, walang mapagsilungan. Sinisilungan nila simenteryo, yung mga puntot doon. Kasi walang lugar. Tapos yung mga chapel na malilinat siya, doon pumapasok. So sabi ko, kawawa. So sabi ko, gagawin ko to for Zamboanga City. Kasi sabi ko, mahirap na because 50 years back, we experienced similar to tsunami dito to the same barangay, Barangay Sangali, Barangay Bolong. Sabi ko, I don't want any recurrences again na kawawa yung taong bayan namin, walang masisilungan. So next year, I'll see to it na meron po kami niyan.
0: Mayor, ano ho ang gusto nyong kumbaga maging tatak ng isang ulaso, serbisyong ulaso para dyan po sa mga taga Zamboanga bilang inyong unang taon as the mayor?
1: Sa totoo lang po, hindi, alam nyo po, first time po kasi naging mayor din from Congress. I'm a former OFW. Sabi ko, kung sino man ang papalit sa akin balang araw, I want them to serve Zamboanga City with all of their hearts. Hindi lang yung magsiserve tayo kasi gusto natin umaman, gusto natin kunin yung kaban ng bayan. Wag yun. Kasi ako, kahit na tinanggalan ako ng pondo nung congressman ako, zero budget ako, at least sabi ko, I was able to survive. The people of Zamboanga voted for me. They voted me kahit wala akong pondo, wala akong ibibigay tupat, AX ganun, wala. Kasi tinanggalan po ako noon. Binoto pa rin nila ako because siguro sabi nila, I'm the better one for among the rest. No? Kaya sabi ko, bilang pasalamat, I'll give them good services for Zamboanga. Kasalukuyan sa Zamboanga City, wala po kaming tubig, nahihirapan po kami. It's the very first time that this administration allocated budget for impounding dam. Gagawa po kami ng impounding dam for mga 15 meters height po. Ang tawag nun parang cascading dam. So gagawa po kami ng cascading dam. And with that cascading dam, I'm sure we can solve the water problem sa Zamboanga City. Alright. For the meantime, bumili muna kami ng mga tanker trucks kung nakikita nyo po. That is just temporary solution para habang wala pong impounding dam, ito muna ang mga truck ang nagsusupply ng mga tubig kung saan-saan po. At the same time, double purpose. Halimbawa, pag may sunog, mayroon na rin siyang pump turret. Yung turret na pwede mag-ano ng apoy. Sabi ko, double purpose yung purpose ng truck. Pero yung impounding dam, most likely if DNR would allow us in another 3 months, no, kasi yung papeles inayos pa namin. Medyo matagal kasi po talaga sa DNR, DNR and PAMBI. But once the papers would be completed and ibibigay na sa amin, siguro in another 4 months we can go for bidding and we can start the project already.
0: All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Zamboanga City Mayor Kymer Olaso. Magandang gabi. Ingat po kayo.
1: Maganda kami rin po. Thank you so much for calling me. Please visit Zamboanga City po. Most especially this October, Zamboanga Hermosa Festival, pasyal po kayo. Enjoy Zamboanga City.
0: Thank you, Mayor Olaso.
1: Thank you.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Mula sa pagiging rural health midwife sa loob ng 26 na taon, dalawang termino bilang vice alcalde at ngayon ay nagsisilbing punong bahay ng Bordeos, Quezon, kilalanin natin si Mayor Gina Gonzalez. Sa kanyang pamumuno, isinusulong ng Bordeos ang mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan at ecotourism. Alamin natin ang mga pinakamahusay na mga inisyatibong nagbibigay ng positibong pagbabago sa buhay ng mga taga-Bordeos, Quezon. Magandang gabi, Mayor Gina. Welcome sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
2: Magandang gabi po, Sir Ribs.
1: Mayor Gina, mula sa pagiging isang rural health midwife ng 26 years, ano ho nag-udyok sa inyo na pasukin ang serbisyo publiko at tumakbo bilang opisyal ng Bordeos? Hindi ho ba ito ay dala rin ang karanasan ninyo sa inyong pamumuno bilang alkalde?
2: Yes po, malaki po ang nag-bunsod sa akin para maglingkod nang mas malawak sa aming komunidad. Nakita ko pong mas nangangailangan ang aming mga kababayan at naisip kong ako po ay may magagawa, bakit hindi ko gawin na makatulong ng mas sa aking mga kababayan.
1: Oh, marami kayong programang pangkalusugan. Pwede nyo bang latagan kami ano-ano itong mga health programs po na meron kayo diyan sa inyo pong probinsya?
2: Kami po ay nasa island island na bayan at wala po kaming malapit na hospital, ay magta-travel pa ng almost 1 hour. Mm-mm. So marami pong tumutulong sa amin na mga NGOs para sa medical mission at ito po ang malaking tulong sa aming mga kababayan, lalo sa pangkalusugan na pangangailang.
1: Paano nyo ho nagagamit yung inyong 26 years experience sa pagiging midwife para ho kahit papaano makatulong din po kayo sa pagtugon sa mga health concerns na inyong nasasakupan?
2: Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng inyong lingkod sa ating pong provincial health office at sa mga NGOs para mag-conduct po ng mga medical mission sa ating bayan. Yan po.
1: Mm-hmm. At meron ho kayong programa para sa mga buntis. Ano po ba ito, Mayor?
2: Yan po yung mga buntis congress na ginagawa po ng PMNP. Noong po ako'y Vice Mayor, nagpa-designate po ako as MNOW, Municipal Nutrition Scholar. Uh-huh. At ito po yung nagsimula para kami po ay makasama doon po sa programa ng PMNP, Multisectoral Nutrition Program. At nito pong nakaraang buwan, ay kami po ay naparangalan ng winning award ng buong Philippines. Kami po ang nag-winner sa PMNP.
1: Mm-hmm. Nabanggit nyo kanina, Mayor, you are an island. Ano ho? Paano nyo naaabot yung inyong mga barangay na nasasakupan para humaipagkaloob itong mga serbisyong pangkalusugan, lalo po't malalayo ang mga barangay po ninyo?
2: Kami po ay nagkakaroon ng mga island medical mission. Mm-hmm. Sa tulong din po ng aming Governor, Dr. Helen Tan, ay ito po ay tumutulong para magkaroon po kami ng mga medical mission sa island. At sinasabay na din po namin ang LGU caravan para lahat po ng program ng aming mula sa provincial hanggang sa lokal ay mailapit namin sa aming mga kababayan.
1: And bukod po sa mga programang pangkalusugan, paano nyo naman po natutugunan yung pong para sa edukasyon ng mga estudyante? At meron din ho ba kayong mga scholarship programs?
2: Yes po. Sa pamagitan po ng school board, ay monthly po kami nagkakaroon ng pagmi-meeting para matukoy kung ano ang mga kailangan ng aming mga estudyante. Mayroon po kaming ordinance na scholarship na ngayon po ay umaabot na sa 3.5 million para sa aming mga kababayan na estudyante na makakwalified po dun sa scholarship. Bali, 10,000 lang naman po pero malaking tulong na sa aming mga kababayan. Dahil ako po ay naniniwala na ang edukasyon ang susi sa tagumpay at hindi hadlang ang kahirapan upang tayo po ay makatapos sa ating mga pag-aaral.
1: Mm-hmm. At ano po mga ginagawa ngayon ng inyong lokal na pamahalaan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, maging ng mga mangingisda at maging mga livestock raisers?
2: Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa aming pong gobernador, gayon din po sa aming senador, provincial and national, para ang mga programa po ay maibaba dito sa aming bayan. Mm-hmm. Lalo na po yung mga livelihood program na alam po namin na malaki ang maitutulong sa pangkabuhayan ng aming mga magsasaka at mag-iisda.
1: Bakit po napamahalaga pagsabayin yun pong environmental protection at maging yung kaunlaran po ng turismo dyan po sa Bordeaux? Kamusta po ba ang tourism sector po sa inyo pong bayan dyan?
2: Sa kasalukuyan po ay bago pa lamang nakikilala ang aming sinasabi nga ay nakatagong paraiso. Ang aming pong lugar ay napakayaman sa lamang dagat at wala pa po kaming mga factory na pwedeng maging dahilan ng pollution. Ayun po.
1: Opo, meron daw kayo yung tinatawag na Minasawa Island, Mayor. Bigyan nyo nga ho kami ng impormasyon patungkol sa Minasawa Island. Gaano ho ito kaganda at paano nyo pinapanatili ang kagandahan nito bilang bahagi po ng pagsusulong ng ecotourism?
2: Yes, ang Minasawa Island po is a bird sanctuary at ito po ay under management ng DENR at kami po ay dalawang bayan na nag-aalaga dito sa Minasawa Island sa pamagitan po ng DENR. Mayroon po kaming monthly meeting at mayroon din po kami doon mga caretakers sa Minasawa Island.
1: Mm-hmm. Ano po ang mensahe ninyo sa inyo pong mga kababayan dyan sa Bordeaux at mga nais nyo pong iparating sa kanila?
2: Ang nais ko pong iparating ay ang patuloy po na pakikipagkaisa, pakikipagtulungan sa ating pong mga programa dahil hindi lamang naman po sa pagiging leader magiging maunlad ang ating bayan kundi sa pamagitan po ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bordeaux, Quezon, Mayor Gina Gonzalez. Magandang gabi, mag-ingat po kayo.
2: Magandang gabi po. God bless po.

0: I'm Leroy Arleoncio, 20 years old, from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, and I'm taking Bachelor of Secondary Education, major in English. I've competed in various competitions in various subjects now, social science, math, but most especially in like English and spelling competitions. I'm immediately on that poster. I'm aggressively mashing it like there's no tomorrow. Viewers should watch out for me and root for me if they want the best player to win. If they don't want any more people from the University of the Philippines to keep dominating, they should also root for me. I am Leroy, your next Quizbee Millionario.
1: Matapos ang magnitude 4.5 na lindol sa Benguet, tuloy ang mga hakbang ng La Trinidad LGU para sa kaligtasan ng mga residente. Kasabay nito, ipinapatupad din ang mas mahigpit na pagbabawal sa mga estudyanteng tambay sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ng klase. Kaugnay niyan, makakasama natin sa Politico on the Spot si La Trinidad Vice Mayor Gillian Galwan. Magandang gabi po, Vice Mayor.
2: Good evening po, Ma'am Raya. Thank you po for this opportunity and time po.
1: Kumusta po ang kalagayan ng La Trinidad matapos ang magnitude 4.5 na lindol? May naitala ho bang pinsala at may nasugatan din ho ba?
2: Generally po, Ma'am, sa pangkalahatan po, wala naman pong naitala na serious injuries na natamo ng ating mga constituents with regard po sa mga crop damages or agricultural products po. Okay naman po yung situation, wala pong nasira. And landslides, wala naman pong landslides. So okay naman po yung situation po natin during the earthquake. Yun lang, may mga naitala lang po na reported na 51 students po na nag-hyperventilate, na may nagkaroon ng panic attack dahil po nga sa earthquake. Although nadala naman po natin sila sa nearest hospitals po natin, and during that day rin po ay nakabalik na rin lang sila sa kanilang families. Mm-hmm.
1: So maayos na ho ang kanilang kalagayan ngayon?
2: Yes po.
1: Ano-ano ho ang mga hakbang ng LGU para masigurong handa ang mga paaralan at mga gusali sakali hong may mas malakas na lindol?
2: So gaya pong nang nasabi po natin kanina, continuous po yung earthquake drills natin, patuloy rin po yung mga IEC campaigns natin, and lectures po na ginagawa po ng ating MDRRMO sa ating mga paaralan and mga barangays po. So regular po natin na ginagawa ang mga ito hanggang ma-exercise po natin talaga yung earthquake drills po na mga ito. Mm-hmm.
1: Sa iba pong usapin, bakit nyo ho nakita nga kailangang ipatupad ang pagbabawal sa mga estudyante sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ho ng klase? Ano ho ba ang sitwasyon dyan sa inyo?
2: Yes, Mama. Ito po ay yung executive order po ni Mayor ay based po sa ating existing na ordinansa, like yung anti-truancy ordinance. We have rin po yung mga curfew ordinance natin, and yung mga bar ordinance natin na pinagbabawal po natin na sa ating mga estudyante na bawal po mag-loiter during class hours po. Kasi minsan po may mga nai-report pa rin na during klase may mga estudyante pa rin tayong nahuhuli na ating kapulisan na naglo-loiter in public places, sa ating mga bars, minsan pa naka-uniform. That's why po, in-strengthen po natin yung pang-implement po ng mga existing ordinances po natin. Mm-hmm.
1: Paano po ipapatupad ang ordinansa at paano babantayan ang mga establishmentong lalabag?
2: Yes po, pinapatupad po ito ng ating mga kapulisan. Of course, with the help of our

0: CSOs, meron po tayong mga yung women's brigade. Ito po yung mga nanay na nag-iikot po. So tinitignan po kung talagang nasa eskwelahan po yung ating mga estudante. So yung mga force multipliers po natin, kasi alam po naman natin na hindi kaya talaga ng ating gobyerno na ma-monitor po lahat ng mga estudante natin.
1: Ano ho ang mensahe nyo sa mga negosyanteng tatamaan ng bagong patakaran?
0: Well, with regard po sa mga establishments po natin, we are asking po for their cooperation and support. Alam po natin na it really takes a village to raise a child. So kailangan po yung collaborative effort po ng lahat po. So with regard po sa mga nagbabiolate na mga establishments, talaga po kung nag-violate po sila ng ating mga ordinance, kailangan po nilang ma-penalize or may pasarado po natin yung mga establishments or businesses nila.
1: Sa inyong unang termino bilang Vice Mayor, ano ang mga prioridad ninyong maisulong sa sangguniang bayan para sa mga kabataan at maging sa edukasyon?
0: So as to our priority legislation po sa sangguniang bayan, actually have already existing ordinances protecting itong mga estudyante natin, like yung we have localized already the anti-bullying ordinance. Meron na rin tayo yung anti-truancy ordinance, like we have several ordinances. Yung gagawin na lang po natin, Ma'am Raya, is to strengthen and strictly enforce itong mga several ordinances that we have po in the municipality.
1: Okay, with that, maraming salamat po, La Trinidad Vice Mayor Guillermo Galwan.
0: Thank you po, Ma'am Raya. Salamat po.
2: Kakausap po natin sa linya ng telepono si Batanes Representative Ceriaco Jungato Jr. Magandang gabi po, Congressman Jun.
3: Magandang gabi po, Sir Francis.
2: Una po, Kong, kamusta muna po ang lagay po dyan sa Batanes dahil may bagyo?
3: Opo, kasalukuyan meron tayong bagyong Inday malapit po sa Batanes. Pero sa awa ng Diyos, hindi ho direct hit ang Batanes, kaya hindi gaano kalaki ang pinsala na dulot ng typhoon na Inday.
2: At Kong, siyempre, dumako po tayo dito sa isu. Ano po yung naging inisal na reaksyon po ninyo nung nakita nyo sa mga ulat itong pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa Batanes?
3: Ito po, unang-una ay ililinawin po natin. Kami po ay nalulungkot at nakakabahala dito sa balita na mayroon din grupo ng mga academicians daw na nagsasabi na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Ito po ay hindi opisyal na pronouncement ng Chinese embassy. At ngunit hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. Ang nangyayari, anong ginagawa ng ating magandang neighbor ng China sa West Philippine Sea ay maaaring ma-misinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasang-ayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
2: Mm-hmm.
3: Kami po, in strongest term, kami po sa Batanes kasama ang national government, I we condemn in its strongest term na we do not agree to this claim na walang basihan, no historical, no legal basis kung bakit kiniklaim nila na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Wala pong basihan po ito at kailangan po natin na ihayag sa buong mundo na ang Batanes mula pa nung itinayo ang gobyerno ng Batanes noong 1783, last week lang namin na-celebrate ang 243rd anniversary ng establishment ng civilian and Christianization ng Batanes, pang 243 na kami na continuously na naging bahagi ng Batanes ang Pilipinas.
2: Mm-hmm. At Kong Jun, can you confirm lang po to

0: as itong post nga po ni Rear Admiral Tariela na bumisita itong si Ambassador Jing Kwan sa Batanes. Ano po ba yung naganap sa pagbisita niya dyan?
1: Ako po ay nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihing gobernador ang siyang sumalubong sa kanya, at siguro sa ang ating mahal na gobernador Ronald Aguto ang may alam tungkol po sa pagbisita ng ambassador ng China doon sa Batanes noong nakaraan na buwan. I think that was the third week of June.
0: Mm-hmm. So wala pong nabanggit sa inyo kung June kung ano po yung pakay ng pagbisita dyan ng ambassador ng China?
1: Wala akong sinabi sa akin, at in fact, I was not even invited.
0: Mm-hmm. At Kong Jun, sabi niyo po kanina, hindi po tayo sumasang-ayon at hindi po ito yung legal na pahayag ng China. Pero magsusulong po ba kayo ng legislation kaugnay po ng mga bagong naratibo po na ito mula nga po dito sa sinasabing Chinese scholars?
1: Para sa akin sa ngayon, hindi po kailangan siguro po ang legislative action dahil malinaw. Malinaw naman at non-debatable naman ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas mula noon pa, sabi ko nga, mula noong 1783, uninterrupted at never na naging bahagi ang Batanes ng China. Never tayo naging under ng China. The only time that we were under another country was during the Japanese time when we were invaded. For the time being, nung dumating ang mga Hapon noong 1941, pero siyempre, na-liberate tayo noong 1945.
0: Mm-hmm. At kung
1: otherwise, Kastila lang tayo noon, and then we were under the Americans for a few years. And then mula nung tinayo ang ating Republika ng Katipunan, kasama na ang Batanes sa membro ng bahagi ng Pilipinas noong itinatag ang bagong Republika noong panahon ng Katipunan.
0: Mm-hmm. At Kong Jun, kaugnay po, yes sir, kaugnay nga po nito mga nabanggit po ninyo, mayroon po bang mga inisiyatibo po ba ang inyong pamunuan nang sa gayon eh mas mapalakas po natin itong pagpo-promote ng kultura ng mga Ibatan dyan po sa Batanes?
1: Ang aming at matagal na namin itong pangarap ay ang Batanes, sabagamat ang Batanes ay isa sa pinakamaliit or baka ito ay pinakamaliit na probinsya in terms of land area and the population, ang Batanes ay isa sa pinakamalaking territorial waters or fishing ground. Napakalaki ng yaman dagat ng Batanes. Yung blue economy ng ating probinsya ay yun ang tunay na yaman namin. At hindi natatataka na ang mga ibang bansa, lalo na ang ating butihing neighbor ng China, ay gustong sakupin ang Batanes aside of course from the vast territorial waters fishing ground. Ay very strategic ang location ng Batanes, being the northern frontier kung sino mag-control ng base channel ay kaya mako-control niya ang navigation doon sa not only on the northern frontier ng Pilipinas, kundi pati Pacific Ocean.
0: Mm-hmm. At maraming salamat po sa inyong oras sa Batanes Representative Siriaco Jun Gato Jr.
1: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Francis.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galibe.
3: Ako naman si Wedge Kujamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.
4: Pag nakita ko yung billboard nila sa EDSA, gumagano-ganon ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
5: Parang clean name mo siya, ha?
4: Clean name ko talaga siya.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-focus, karami showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagalit sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Forger. Balat kayo pala. Okay.
5: Umulan ng objection sa impeachment trial. Pero ang budget para sa hearing na ito, mawi-withdraw ba ng sambayanan? Rally ng INC. Na-dead mga ba sa pagkahuli kay Senator Marcoleta? Mga bahagi ng Batanes, inaangkin na rin ba ng China? At Mrs. Liscaya, kaya na raw magpiyansa? O object ka ba? Sa bangko mo, may mawi-withdraw ba? Sumama ka na lang sa usapan ngayong gabi! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi nauubusan ng opinion, Jess Balsis. With our special guest, Iloilo First District Representative, House Deputy Speaker Janet Garin.
6: Bumabayo ang bagyong Inday. As we speak right now, outside the studio, bumabagyo talaga. Pero ngayong gabi, ang mga isyong ng mga nagdaang linggo ang ating bubusisiin at kasama natin sa isa sa mga nakikibahagi ngayon behind the scene sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado po. Ang tawag sa kanya ay nagnananay-nanay ngayon sa mga House Prosecution Panel at Private Prosecutor, Deputy Speaker Janet Garin. How are you, ma'am?
7: Okay naman po. Medyo inulan, pero sama-sama yung loob ko kasi pumutok ulit yung bulkang Kalaon.
6: Sana malapit na. Kapit-bahay nga pala ng Iloilo yun.
7: Yes.
8: Sa taas yun eh, no?
7: Oo. Pero umaabot kasi yung usok.
6: Ayan.
7: Kaya magmamask
6: ka dahil sa hangin. Opo. Eh, ma'am, nasa the past 3 days o first 3 days ng impeachment trial, since nadudong po kayo sa loob mismo ng impeachment court, ano po ba ang napansin nyo? Sinang pinakamaraming objections

0: Maraming objection yung defense, no, si Attorney Narvaza. So, balit, nirerespeto natin yan, no? Ang ikinagugulat ko lang, eh, kasi dapat nga sana i-refute, no, or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat, no? So, ito naman, sa labas, syempre, ang daming usap-usapan. Pero siguro, ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito, eh, tama ba yung magbanta? Kailangan ka ba pwedeng magbanta? Pwede ba talaga or talagang bawal magbanta? And how do you handle your emotions, your anger issues? Kasi medyo, minsan kasi pag nadadala ka ng emosyon mo at magbabanta ka, at maging kaugalian mo na magbanta, lalo na sa mga kabataan, magkakaroon ka ng problema in the future. Kaya doon naman ako tumitingin bilang nanay na mawala, no, maintindihan ng mga tao na yung pagbabanta isang bagay na dapat hindi tangkilikin.
1: Alam mo si Congresswoman, eh, ano to eh, doktora din to eh, doctor lawmaker si doktora, nanay, Janet Garin. Pero na-feel, since sa loob po kayo ng impeachment court, na-feel niyo ba bang talagang tensionado sa loob? Intention?
0: Medyo, kaya lang palagi kong katabi at kausap doon eh, si Secretary Salpanelo na matali kong kaibigan.
2: Oh, wow!
0: Kaya nung nandoon kami, palagi namin pinag-uusapan eh. At the end of the day, may kanya-kanyang point pero nagdadasal na sana pagdating ng panahon. Sama-sama rin lahat ng Pilipino.
1: Pero maganda yung upuan ni Salpanelo, nasa tabi ng witness, kaya lahat ng camera...
2: Kitang-kita!
3: Sa likod ni Attorney Narvaza eh, kapag kitang-kita
2: si Attorney Salo nga.
1: Since na napag-usapan na simula na ni Congresswoman, yung kay Vice President Sara, wala siya nung sa past 3 days ng impeachment trial. Tama po ba ito na maging strategy niya?
0: Well, nirerespeto natin, no? Kasi karapatan niya yan whether mag-attend siya o hindi. Subalit, ako lang sa pananaw ko, it's the best venue for the Vice President to refute the allegation. Yun yung pinakamagandang venue kung saan pwede niyang sabihin, eto totoo, eto hindi totoo. E kung ito, eto totoo man, bakit naging ganon? No, para matuldukan na yung issue. Dinaanan ko rin kasi yan eh, nung ako iniimbestiga ng Senado at ng Kongreso.
2: Oh,
0: yan, naalala ko, nung sobrang sakit ng tiyan ko, at pa-araw-araw akong nando doon, and then yung pala pumutok na yung aking appendix, no? Ruptured appendicitis.
2: Oh my God!
0: Kaya kailangan kong dalhin nagka-emergency operation, tapos may nagsabi pa, nako, pinitik-pitik lang yan para mamaga. And then nalaman ko na lang on TV na dahil hindi ako makakadalo, ang dumalo is si former President Pinoy. Siyempre, talagang nahihiya ako na hindi ko siya masamahan. Kaya nag-out on pass ako at dumalo doon. Kasi unang-una, wala kaming tinatago. Alam namin hindi nakakamatay yung bakuna. Malinis ang konsensya namin. So, that was the best opportunity for me to refute every allegation. Kaya, yes, sa pananaw ko lang, mas magandang pumunta at sagutin yung mga paratang because it's also the best venue to clear the Vice President's name.
1: Sa opening parang tayo, ma'am, pero gusto ko na yung makuha ang inyong impression sa mga opening statements dun sa first day ng trial.
0: Na medyo fireworks kagad eh. Akala ko una quitis lang, pero talagang sobra yung fireworks, no? So, pareho silang seryosong hitsura, pareho rin naman na magagaling. And of course, we respect both sides.
3: What was the most tense moment, ma'am, for you?
0: Dun sa 3 days, ha, na hindi sa trial
3: days
0: mismo.
3: Yes.
0: Siyempre, nung dumating si Vice President. Kasi ang expectation ng lahat, papasok siya, uupo siya, and then, siyempre, yung mga public prosecutors, yung aming mga kasamahan, ando dun rin yung, siyempre, Vice President yan. So, ando dun sila, tatanungin nila yon. So, sabi ko, kumusta kaya itong aking mga colleagues at aking mga anak-anakan dahil nga dito si nanay.
1: Oo.
0: Pero nung hindi nga siya nag-attend, medyo nagkaroon ng konting confusion. No? Pero yung talagang medyo tense doon, yung unang-una pa lang na yung, I think when Attorney Sheila Season was objecting to the opening statement.
3: Yeah, off mic. She was... Parang nag-o-object siya, tapos umalis ba siya? Tama po ba yung nabalitaan ko?
1: Jijing na lang daw
2: siya. Pero ano yung, ito muna kay Kong Jervil, you said na nag-object siya.
0: Hindi, yung nag-object ata si Attorney Sheila.
2: Yeah.
0: Kasi ito yung unang magpresenta, no? Si Congresswoman, Jinky Luistro. So, yun, medyo nagkakaroon ng fireworks. Lumaban rin. O, nakita ko, andun si presiding... officer presiding

0: ng Batanes, kailan pa siya naging parte ng China? Sa tingin ko medyo...
1: Yung
0: tanong ba sa atin ba hindi ang Batanes?
2: China claiming Batanes as their own.
0: Patok, I disagree. I disagree. Putok, okay.
1: Sige, ma'am. Go ahead.
0: Sa totoo lang sa tingin ko, sabi sa Ilonggo, ginadugsing. No? Sa Bisaya, I can't explain the Tagalog term for that. Pero parang kinikiliti tayo ng konti. Kasi minsan kasi away ng away tayo ng China. So syempre, ito namang China. Sige nga, inisin natin sila.
2: Pinipitik tayo, ma'am.
0: Pinipitik tayo. Because I think it... na sumasabay tayo dun sa away nila ng Taiwan eh.
1: Oh, pang-distract
0: so,
1: tayo.
0: Pabayaan natin yung away nila ng Taiwan, mahalin lang natin ang Pilipinas. Ang importante nun, we protect what is ours. Nanalo na tayo sa UNCLOS, sa West Philippine Sea, pero dapat sa usaping trade, sa usaping good trade and economic relationship between China and the Philippines, huwag natin putulin yun. Because they are now an economic superpower. Kung meron silang may tutulong, just like all the other countries, magtulungan tayo.
1: Okay.
0: Pero yung away ng teritoryo, mananatiling away ng teritoryo yan. Pero wag tayong, sa akin lang to, ha?
1: Yes, ma'am.
0: Mahirap tayong sumabay at sumama dun sa away ng China at Taiwan because that is not to our advantage.
1: Mm. And by the way, sa Sunday, ang anniversary ng UNCLOS, the Hague ruling.
2: The West Philippine Sea
1: Victory. Attorney Jimmy, patok o putok?
3: Siyempre, ang pag-angkin ng ibang bansa, kahit sino pa, sa ating teritoryo ay putok. Ang nais ko lang, with all due respect to other opinions, hindi po bago yan. Even the Batanes claim. Kasi noong 2007 pa, meron ding nilabas ang isang professor nila, which received wide recognition, na sa kanila daw ang Batanes. Dapat ba tayong pumalag sa China? Yes. Pero dapat ba tayong tumulad sa China? Sa ibang aspeto, yes din. Bakit? Just give me a minute more, no? Yung China, simula pa dati, since 1946, what they do is they revise history by using the academe.
1: Mm.
3: Alam mo, kahit nga yung mga Paracel Islands that they claimed, no? Naglagay sila dyan ng mga stone markers, antedated. Just to show na nandito na kami dati pa. No, may mga ganyan silang style.
2: Actually,
3: and then since 1946, naglabas pa sila ng parang handbook na sinasabi na beyond Hainan na ang claim nila. Kasi even before that, ang claim nila until Hainan lang. Tapos naging Paracel, tapos naging West Philippine Sea, and now Batanes. Ang punto ko, ginagamit nila ang academe, bakit tayo hindi tumutulad? Why don't we use our smart people to express our history globally, tama pa yung atin, hindi pagsisinungaling.
1: Okay, maganda na.
0: At di ba merong park doon? Andun yung statue ni Rizal? Baka maya sa Pilipinas yun. I think that's the Park of Jinjiang.
3: Yes.
0: Oh, they call it Rizal Park. Eh, malamang sa Pilipinas din yun.
1: Okay.
0: Kasi andun si Rizal, pag-aari ni Rizal. Ang
1: pwede natin
0: na.
1: Angkinin.
0: Yes.
1: Okay. Attorney Jess.
2: Ayun! Putok, syempre, ang claim ng China. And gawin ko na yung springboard yung kaya Attorney Jimmy tsaka kay Kong Janet. Pwede natin silang i-reverse. Uno card. Diba? They're claiming Batanes because allegedly it's a geographical extension of Taiwan, which China is claiming. E tayo naman, i-reverse natin. O, Taiwan is a geographical extension of Batanes, so we can claim them. Yun yung claim ng academics na to eh. Kasi yung parang yung continental shelf or yung nasa ilalim na konektado daw ang Batanes at Taiwan.
3: Bashi Channel.
2: Very ridiculous, no? Even if that was true, international law says we have effective occupation, we have been there exercising sovereignty for such a long time. Plus, ito baka ma-promote ko yung iba, no? Pero sana hindi naman copyrighted kasi talagang popular culture na to. Pag claim nilang Batanes, hindi na natin pwede kantahin yung mula Batanes hanggang mulo. So hindi pwede. Sa amin talaga yun.
1: Mula kasi, Apari naman yun eh.
3: Hindi, Batanes na. Nung panahon natin, mula Apari hanggang mulo.
2: Oh. Mula Batanes na. Natin.
0: Mula Taiwan hanggang mulo. Yan ay parte ng Pinas.
3: Maari bang may dagdag lang ako? Please, favorite topic ko lang kasi. Hindi lang kasi China gumagawa. Ang US, kiniklaim Denmark, Greenland, di ba? And now they're claiming internal waters of Canada.
2: Tama.
3: So this is the tendency of superpowers. What we have to do is, if we cannot fight militarily, maglabas man lang tayo ng mga academic and historical basis.
1: Parang information warfare.
3: Yes, kasi the US does it through movies, through the academe, and all sorts of

0: magandang iprito. Sabi niya, Ma'am, objection. Sabi niya, alam mo naman, Ma'am, na bagyo, papupuntayin mo yung mangingisda sa dagat, baka malunod yan. Hindi ako nakasagot.
1: Overruled.
0: Overruled.
1: Gusto ko ng pampano. Overruled.
2: So, are you saying, nag-object yung ano mo dahil, because of the trial?
1: Siguro na sanay na.
2: Wow!
3: Teka muna. Ito, ma-high blood kayong dalawa eh. I mean, lalo na si Attorney Jess.
2: Bakit?
3: Si Attorney Sulayka Lopez, pumunta doon, di ba, hindi man kailangan pumunta, pumunta siya doon. Hmm. Ang sabi
2: kanina.
3: Ni, kahapon, ang sabi ni Senate Secretary Clerk of Court, concurrent, they talk about na humingi ng permiso, magdala ng caterer ang OVP, ng mga additional equipment na kailangan ng panel.
2: Microwave, toaster.
3: Ayun, di ba? Ano ba yun? OBP. So, anong masasabi mo lang sa mga gano'n? Ay, meron mga pagkain. Sarabi naman ni Ma'am.
2: Humanitarian.
3: Mga donation na food.
1: Wala namang masama doon. Araw-araw may nagpapakater sa mga Senate office.
2: Okay lang yun.
0: Okay lang yun. Kasi nagbibigay rin hanap buhay doon sa mga caterer.
1: Tsaka,
0: ang masakit lang, I think, yung kasi bawal yung pagkain sa... Yun nga eh, minsan pagdating mo, magmamadali kang kumain. Hindi kasi namin alam. So may bawal na akong hopya, may bawal na akong empanada, may puto ko, may mga tubig. Pagpasok, bawal pala. So nakatago lahat sa bag yun. Eh, yung iba talagang kinonfiscate kasi bawal tubig, bawal pagkain, bawal kain.
2: Actually, okay. Very stressful ang hearing. So okay na yan, lahat ng pagkain, food, water, humanitarian yan eh.
3: On a more serious question.
1: Okay.
3: Ano po ang nakita niyong pinakamahalagang bahag na nangyari doon sa tatlong araw ng impeachment trial?
0: Alam mo, may nakita ako. Mag-tweety bird ako. Pero hindi ko lang sasabihin na sino. Kasi nakita ko medyo
3: na
0: una.
3: Natatalo sa tweety bird ah.
0: Nakikinig siya. Katagalan, hindi na niya yata natiis. So yung Senator Judge, nakita kong lumingon. Tapos sabi niya, psst, psst, psst.
3: Oh, naingayos
0: parang
3: siya.
0: Hindi ko masyadong naintindihan. Pero parang ang basa ko, parang sinasabi niya, I want to listen.
2: Oh, that's
0: kasi
2: true.
0: Kasi kita ko rin yung dun sa may likod. Ay. Meron dong dalawa na parang nagre-react din na... Tumahimik kayo.
3: Parang kilala ko yan, ma'am.
0: Kasi nga, siyempre, ang isa nating dapat intindihin dito, as Senator Judge, gusto mo mang makinig o hindi, dapat you give full attention to whoever is speaking. Hmm. So, ganun din dapat, di ba, sa korte, tahimik. So, kami, tahimik rin kami.
1: Ano po ang initials? Na?
3: Yeah. Nanay talaga eh. Ang nanay kasi hindi nag-she doesn't want anyone to get into trouble eh. Pero kilala ko yung sinasabi niya.
2: And that's why presiding officer, Chief Escudero, told the judges, senator judges, na merong sa kanyang ano nakiusap, na pagsabihan lahat, na medyo behave tayo, quiet-quiet.
3: Kasi may echo chamber.
2: At masyadong sila kasing malapit. Actually, may nag-point out
0: yata. May naririnig talaga.
2: Na medyo pangit yung layout.
1: Hindi, tsaka yung acoustics doon. Nakapasok na ba kayo doon? May isang spot doon, yung parang simbahan, pag gumanon ka, nag-echo pa balik.
3: May echo chamber.
1: May siguro nandun yung nagchichikahan.
3: Ito nga yung tanong ko sa yung tatlo ha. Ma'am, kayo rin kasama rito. Sino ang pinaka-favorite o tumatak sa inyo na Senator Judge?
0: Si Senator Ping Lacson.
3: Wow. Bakit po, ma'am?
0: Kasi yung mga tanong niya ay direct to the point. And of course, Senator Kiko also. Marami naman sila, no? Na
3: yung pinakamatatak yun ang nagtatak.
0: Tumatak kasi sa akin. Alam mo kasi, si Senator Ping Lacson, hindi siya abogado.
3: Yes.
0: Pero kapag tumayo siya, he speaks direct to the point. At minsan, mas magaling pa. With no offense, ha? Mas magaling pa sa ibang abogado, no? Wala akong sinasabi. Pero alam mo yung aral na aral, seasoned, and he knows what he's talking about. So, doon ako medyo bumibilib. No? Marami rin yung iba. Halos lahat naman sila.
3: Attorney Jess.
2: Ako, tumatak sa akin. Baka magulat ka. Huwag ka mahulog sa upuan
3: mo. Teka, kakapit ako.
2: Senator Pia Cayetano.
3: Wow!
2: Yes! Very memorable.
1: The one from each side na lang. Para ano.
3: Negative, positive?
1: Hindi, sa minority,
3: okay,
1: majority.
3: Okay.
2: Kahit hindi na, siya talagang sa akin eh. Nakamarka.
3: Okay.
2: Why? Kasi she reminds me of Senator Miriam Defensor Santiago. Oh. Not because she is like Senator Miriam in delivering her questions. But because pinagalitan na yan. Kung nandiyan si Senator Miriam, sasabihan niya si Senator Pia, you should not tell me how to behave as a Senator Judge. Kasi ang ginagawa ni Senator Pia, nag-manifest siya na bawal or mali itong tanong nito, dapat pagsabihan yung ibang judge na leading or what. Senator Miriam would have said, nobody is allowed to question a fellow Senator Judge. Sabi ni Senator Miriam nung impeachment trial ni ERAP, sabi niya, if that was the case, that a fellow senator judge can question as a fellow senator judge to his questions to the witnesses or to the counsel, then I would be the last senator to ask questions. Because by then, I would ask questions to rebut all the other senator judges.
3: So,
2: Senator Mir, ano, Senator Pia Cayetano, ha? Ginagalit mo si Senator Miriam Defensor.
3: Kaya humihingal.

0: commonly known as jet skiing, has grown into a more than just a recreational activity. For many enthusiasts, it has become a lifestyle, bringing together people who share a passion for exploration, responsible riding, and building lasting connections through their adventures on the water.
1: Now in the Philippines, a growing community of personal watercraft enthusiasts is helping introduce more people to this exciting hobby. Through group rides, shared experiences, and a commitment to safety, they continue to show that the water is not just a place for recreation, but also a place where friendships and memorable adventures are made. To help us learn more about the world of Sea-Doo riding, the growing personal watercraft community in the Philippines, and what makes this outdoor lifestyle so rewarding, we are joined today by outdoor enthusiast and personal watercraft rider, Mr. Nino Racho. Welcome back to the show, Nino. It's nice to have you again.
2: Thanks for having me again.
0: Thank you. No, Paolo Del Rosario today. Yeah. Kailan mo ba yun, Sir Cap?
1: Ay, pabalik na yun. Miss na miss ko
0: ay,
1: na nga yun.
0: Ay, pabalik na pala. Okay. But first thing first, Nino, ano yung Sea-Doo riding? It's the first time I've heard of that. But for the benefit of our viewers, what is it all about?
2: Actually, Sea-Doo or known as jet ski. Ang jet ski kasi it's really a Kawasaki brand. Ang Sea-Doo is a BRP brand. Pero under one category sila, personal watercraft. Yan, so...
1: So yun ang generic name, personal watercraft.
2: Yes, personal watercraft. Okay. Ang generic name.
0: And we didn't know na ako, personally, I didn't know that there is a community na meron dito sa Sea-Doo riding. But how big is it now? And paano nag-start to sa inyo? And paano nag-start ikaw mismo yung passion and yung ginagawa mo?
2: Yes, actually, personally, ako rin, hindi ko alam na ganito kalaki yung community before. Sa Sea-Doo, ako kasi outdoor enthusiast talaga ako. Overlanding, camping, freediving, scuba. So talagang outdoor talaga
1: hindi
2: ako.
1: Hindi ka rin busy, no?
2: Hindi rin. And na-love talaga ako sa Pilipinas, sa water natin. So I tried to explore lahat talaga. Kaya lahat ng island sa Pilipinas. So nag-start to actually, meron kaming pinuntahan sa Malaysia. So invited lahat ng Sea-Doo riders sa buong mundo. 250 riders kami doon sa Malaysia that time. Pero ang pinakamarami, Pilipino.
1: Wow!
2: 30% Pilipino ang nag-attend doon.
1: Sa 250 na
2: yun? Sa 250 na yun. So doon kami nag-connect-connect. Kasi kami dati, solo lang yung anak ko. Kami nagra-ride. Okay. So nag-connect-connect kami lahat doon. Then, bakit dito sa Malaysia, 99 islands lang yung pinopromote nila. Pero ang ganda ng community ng Sea-Doo. Eh dito sa atin, we have 100 islands, we have more than 7,000 islands. Yeah. So bakit di natin gawin to promote rin yung tourism dito sa Pilipinas. Yeah.
0: Pero like ang first community event mo, yung sa Malaysia, wala yung Philippines
2: mismo. Wala pa dito, wala pa nag-o-organize ng community ride dito sa Pilipinas that time.
0: So kayo ba ang nag-start?
2: Nag-start kami, kasama ko yung friend ko, si Alvin, sa BRP Manila. So we tried to connect, and then even si UCM, meron na rin sila sa Iloilo ngayon. Iloilo Bay sila, nag-organize na sila ng community ride. Dito naman kami sa Manila Bay kami nag-start. So we tried na every Sunday, may ride kami from Manila Bay to Bataan, to Batangas, Corregidor.
1: Yan. Wow, may ganun pala. Parang sumbaga yung mga motorcycle riders, meron silang sariling ruta. Kayo din, may ruta rin.
2: Yes, may ruta rin kami.
1: Usually, gano'ng karaming sumasama sa mga rides nyo na ganun?
2: Ngayon, nasa 20 na, 30 na riders. Yan. Wow. Ganun na karami yung sumasama sa amin. And minsan din, tinotow namin yung jet ski namin sa ibang lugar, Batangas or Mindoro. Then, tinatry namin na mag-explore ng mga island na hindi talaga napupuntahan.
1: Okay. Now, sa amin ni G, na hindi naman kami ganun ka-familiar kasi baka gustong bumili ni G eh. Kwento mo naman sa kanya.
0: Try ano ba yung, muna.
1: Ano ba yung Sea-Doo? Marami bang klase yan? Maraming sizes ba yan? Mga magkano ang acquisition cost kung let's say gusto ni G bumili?
2: Actually, ang Sea-Doo, depende rin sa lifestyle mo. Yun ang maganda sa Sea-Doo eh. Kung gusto mo lang ng 4 tricks lang, may pan-tricks. Gusto mo touring, may pan-touring din. Sports, speed, adrenaline. Depende. Kung gusto mong fishing lang, gamit mong fishing.
1: Meron pang-grocery daw? Pang-grocery?
0: Pang-bilyonaryo.
2: Actually, pwede siya pang-grocery. Ako, bumibili ko sa gitna ng dagat ng fresh na isda.
1: Pwede yun.
0: Meron ba yung mga fresh huli?
2: Yes.
0: Even maganda. Fish.
2: Oh.
1: Ah, manok, ganun. Sige.
0: Eh.
1: So, kung magkano ang entry price? Kung
2: from
1: pinaka basic.
2: From 800,000 to
1: 800,000, 2M.
0: 800,000, shucks.
1: Napakamot ka.
0: Pero okay. Dun sa community that you have, nasabi mo kasi nung una, kayo lang ng anak mo. So, kamusta yung age bracket? Yung generation per generation, kamusta yung ilan... Kamusta yung community
1: that you have? Mo?
2: Okay. Actually, marami rin kami. Katulad namin, family din nagra-ride kami. Buong family nagra-ride kami. Yung mga kaibigan din namin, ganun din. Tinatry din kasi nila na talagang expose yung mga anak nila sa outdoor. So, karamihan nung riders namin, ang age is between 16 to 45. Yeah.
1: Is 16 the youngest that someone can get aboard the Sea-Doo? Or meron ka nakitang... Tsaka may regulations ba? I'm also curious as to that. Eh.
2: Yung sa regulation, di naman ganun kahigpit kasi kami naman talaga... We abide pa rin sa regulation sa dagat. Yung anak ko, 12 years old. 12 years old, nag-ride rin siya kasama ko lagi. As long as properly oriented naman yung mga riders. Eh. Before kami kasi umalis sa dock, in-orient namin, lalo na kung beginners.
1: So, anong basics? Halimbawa, sasakay yung CG. Ano ba kailangan niyang alam or kailangan niyang gawin or to keep in mind?
0: Tsaka yung typical day, ano yung ginagawa
1: niyo? Nabanggit mo, may trick. So, pwede siya mag-360, gano'n?
2: Kami, wala kami sa tricks. More on touring kami talaga. Inter-island. Inter-island ang ginagawa namin. Kasi pag tricks lang, nandiyan ka lang, laro-laro ka lang, medyo nakaka-bore talaga ang jet ski. Pero kung touring ka, inter-island, madidiscover mo, ay, may ganito palang island dito sa malapit lang sa Manila na para kang nasa Palawan.
0: Okay. Example,
2: Fortune Island sa Batangas. Napakaganda ng Fortune Island, pero sino may alam? Wala, ang lapit lang, Batangas lang, Corregidor. Corregidor and yung coves ng Nasugbu. Sobrang dami, San Telmo Island. Sobrang daming maganda na malapit dito sa Manila na hindi talaga nadidiscover ng iba.
1: So, anong basics? Halimbawa, syempre, dapat ba naka-inflatable vest ka?
2: Dapat may vest ka.
1: Okay.
2: Number one, vest. And then yung safety lanyard natin, yun yung key ng jets ng Sea-Doo natin na kinakabit natin sa vest natin.
1: Para?
2: Yun yung safety reason. Pagka nalaglag ka sa jet ski, mag-i-stop yung jet ski mo.
1: Ah, kasi matatanggal
2: yung key. Yes, matatanggal yung
1: key.
2: So, and then, una-una, pangatlo, yung, syempre, protection sa dagat. Kasi, sa dagat din, dapat aware sila kasi mayroong mga free divers niya, may scuba divers. So, dapat familiar sila sa mga plugs, kung para saan yung plugs na yan, para saan yung mga buoy na, buoy na yan, para saan yan.
1: Okay.
2: Ito. Na madali mo lang naman malalaman.
1: Gaya ng sabi ko sa'yo kanina, ako kasi ang takot ko sa dagat is hindi ako marunong lumangoy. Eh. Kailangan bang marunong ka lumangoy pag nagsisido ka?
2: Hindi naman. Pero yun nga, sabi ko nga, maraming natatakot sa dagat eh. Pero actually, pag nasa dagat ka, mas buoyant ka. Mas lulutang
0: compared.
2: Ka compared kung nasa freshwater ka, nasa pool ka.
0: Safe ka na.
1: Oji, bili ka na bukas. Anong kulay?
0: Agad-agad. Pink. Pero, syempre, nasa open water kayo. Ano yung ikaw, personally, yung experience mo na pinaka-challenging, pinaka-di mo makakalimutan na encounter siguro?
2: Siguro, pag malakas yung alon, and syempre, sasakyan pa rin yan, may nasiraan, nagka-trouble, yun ang mahirap na experience. Pero ang maganda kasi, since community na kayo, you don't ride alone. So may kasama ka lagi, so may magre-rescue sa'yo, may ihila sa'yo, parang sasakyan lang, may magtotoo sa'yo, pabalik sa'yo. Saka ang maganda sa community namin, walang maiiwan talaga.
1: Okay.
0: Like this one that we're showing right now, saan ito? And ano yung, ito... Dito touring for sure.
2: Puerto Galera, actually touring yan. Naglalaro na lang sila. Puerto Galera yan. From Batangas to Puerto Galera.
1: Ano bang range ng Sea-Doo?
2: Kaya niya ng 120 kilometers pa full tank.
1: Wow!
0: Ang saya.
1: Layo-layo din, ha?
2: Layo din.
0: Pwede ba yung may angkas? Pag
2: yes.
0: Hindi ka? Up to two?
2: Up to two. Pwede. And that's Corregidor. Yung pinakikita na yan.
0: So, sa inyo, dun sa... gano'ng kadalas kayong nagre-ride? Tapos, meron bang best time? Siyempre, example ngayon, bumabagyo, may bagyo na. Pero gaano kadalas kayong nag-organize ng ride and best time para gawin
1: best
0: yan?
1: Best time, correct.
2: Yeah, we tried every Sunday, pero depende nga sa weather din. Depende sa weather.
1: Pag may bagyo, siyempre.
2: Pag may bagyo, wala. And also, yung wave kasi, minsan walang bagyo, pero ang lakas nung wave. Kung may beginner kaming kasama, hindi na namin tinutuloy yung ride pag medyo malakas na yung wave. Pero once na kung kami na kami naman, na-experience na, minsan yun yung hinahanap namin eh, yung wave na eh.
1: May mas ano ba, may mga sizes ba yan Sea-Doo? May mas malalaki? I would guess na the bigger the Sea-Doo, the more stable
2: yes,
1: it is, di ba?
2: Yes, correct. So yun nga, yung mga Sea-Doo kasi, different types. Depende kung ano gusto mo, pang racing, medyo maliit yung hull. Kasi ang gusto niya, mabilis, mabilis ka. Pero pagka gusto mo ng touring, meron din yung mga GTX 300 or XT300.
1: Nasa magkano yung mga ganun?
2: Sa 1.7, 2.5.
0: Napawaw na lang, wow. Sir.
1: Sige, next question.
0: Next question na daw. Pero sa tingin mo, gaano from the time you started, yung community nyo kasi walang masyado sa Pilipinas, you said. Pero nakikita mo ba na through the years, lumalaki na siya ng lumalaki? And ano yung nakikita mo dito sa community that you have?
2: Yes, tingin ko lalaki siya. Kasi ang importante naman sa lahat ng community is yung promotion. Pakita mo bakit kailangan natin mag-jet ski, bakit kailangan natin mag-tour around the Philippines. So kami ngayon, meron na kami sa Manila ngayon. Kung may mga beginner, like you, gusto nyo subukan, pwede kayo mag-rent muna ng jet ski sa Manila. And then we have friends din sa Iloilo naman. Kung gusto rin nila, nas malapit sila sa Iloilo, mag-rent muna sila ng jet ski, touring din. At the same time, meron na rin kami sa Coron. Ang Coron, napakaganda. Pinakamagandang lugar na napuntahan ko for jet ski kasi ang daming island.
1: So you don't need to have your own jet ski para makasama ka
2: yes,
1: sa ano. So you have accredited mga Sea-Doo. Mm-hmm. Eh maganda 'yon kasi naisip ko yung touring aspect of it, no. Even foreigners should get into the action as well just to show us, I mean, to show them how beautiful our country is, di ba?
0: Yes. Meron ba kayong mga nakasama na foreigners? Oo. Speaking about?
2: Meron na. Actually, meron kaming minsan mga foreigners sa Coron, panghihiram ng jet ski kasi gusto nilang mag-jet ski. Pinihiram namin as long as experience naman sila.
0: Mm-hmm. So hindi
1: it's a good business as well, no?
0: Pwede din. Tapos hindi ko, kasi yung jet ski, alam ko lang siya, sir, sa mga beach resort.
1: Ako din, nakala ko yung mga rent mo lang, ikot-ikot ka lang doon.
0: For 30 minutes, yun lang.
1: Diba?
0: Pero, of course, we still have a lot to talk about, of course, about outdoor adventure and itong jet skiing. But before that, we'll take a short break. And when we return, we'll dive more into the exciting world of Sea-Doo riding. Stay with us as we speak with personal watercraft rider Nino Racho. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: News Channel. We're still here with Cap and Nino Racho, a personal water rider. But we've talked a lot about jet skiing. Pero what makes you come back dito sa hobby na to? Kasi sabi mo dami niyang ginagawa eh. Yeah, so sa dami ng ginagawa mo, paano mo yan nahati-hati?
1: I-squeeze mo pa yung tubig.
2: yun nga kasi I handled many businesses din eh. So part of my anti-stress is outdoor talaga. Outdoor pre-diving, overlanding, and ito nga jet ski. Tapos nagmo-motor na ako. Motorcycle rider
1: din ako. Sabi nga natin kanina, kulay golfer siya.
2: Marami lang gano'ng kala golfer ako, pero mahilig lang talaga.
1: Hindi ka nag-golf?
2: Hindi.
0: Itatryan niya.
1: I-squeeze mo pa rin yan.
0: So sa dami ng hobby mo, kung papipiliin ka ng isa, ano?
1: Ay, grabe.
0: Or i-rank na lang natin.
1: May fulfillment.
2: Number one, jet ski. Number two is overlanding. So, iba kasi dagat eh. Pag nasa dagat kayo, ako in love talaga ako sa dagat eh. Lalo na dito sa Pilipinas. So, mas gusto ko nasa dagat. Overlanding naman is parang close ka sa nature naman. Pero yun din, at the same time, pag nag-overlanding ka, pwede sa dagat din. So, ang ginagawa ko na lang, para sabay, nag-overlanding kami, may hila ako na jet ski.
1: May hila. marunong.
0: Si Sir Cap, ang gusto lang nito, ano eh. Anong gusto mo, sir?
1: Overbedding. Yung nasa sa taas lang ako ng kama.
0: Bed rotting. Yes. But yung lifestyle mo kasi very outdoors talaga, no?
2: Outdoor talaga.
0: And nasasama mo din siya na papassed on mo sa anak mo.
2: Yes, oo.
0: And yun na yung nagiging bonding nyo together. So paano lakas palalo nung mga bonding na to, nung mga outdoor adventures nyo, yung relationship mo, not just with your kid, but also with your family, your friends, and the bigger community that you have.
2: Yun nga, sa mga nakakilala sa akin, ang rule of thumb ko lagi, Saturday, Sunday, no work talaga. For family yan. So, kasi since mahilig ako sa outdoor, the way to spend yung weekend mo sa family, kung ano yung masaya kami pare-pareha. Mm-hmm. So, yung family ko, lahat kami nagpipriday. So, mahilig din sila sa dagat. Nag-jet ski ride din sila. Mahilig din sila sa camping. So, yun yung maganda sa amin. At the same time, nakakakilala sila ng mga friends. Friends ko, yung mga kids ng friends ko, yung mga kids ko, magkakaibigan na rin. Minsan nga sila na nagtatanong, Daddy, kailan yung schedule natin? Kailan namin makakasama to?
1: So, yung free diving yan, yung walang scuba gear, di ba?
2: Yes,
1: yung
2: wala.
1: Talagang pababa ka lang.
2: Mm-hmm.
1: Wow. Stress na ako just imagining it.
0: But I wanted to try. Anong advice mo sa mga ganyan? Sa mga gustong mag-try?
1: Sa gano'ng kalalalim yung inaabot nyo? Ayun.
0: Saka diba? Adventurer kasi siya eh.
2: Proper training lang. Yung son ko, 7 pa lang siya, nagsiswim na siya.
1: Wow.
2: Ang record niya is 50 feet. Yung 12, ngayon 12 years old na siya. Marami rin siyang videos. Ito nyo, para talaga siyang shokoy.
1: Saan niya ginagawa yung free diving niya?
2: Batangas, Coron, depende kung nasaan kami.
0: Pero kasi kailangan niya ng proper breathing.
1: Oo, yes. Diba
2: meron niya?
1: Sa
2: proper breathing. Actually, mas magaling na yung anak ko sa akin.
0: Pero dito sa Sidu, Pilipinas pa lang eh, pero yung Malaysia trip mo, nasundan ba yun ng iba pang bansa? And paano mo mako-compare yung Pilipinas dun sa other foreign trips mo?
2: This month, meron kami uli Indonesia naman. Sa Batam, Indonesia, July 24 to 26. So, sa Batam kami. Yun pa rin, global pa rin, na Sido Riders. Pero ang masasabi ko, mas maganda yung island natin dito and mas accessible. Ang problema lang pala natin dito, accessibility. Kasi wala tayong rampahan ng mga jet ski, mahirap mag-down. So yun.
1: Have you ever had a meet na kasama yung mga taga-Malaysia and Indonesia dito sa Philippines para nakita nila yung sa atin?
2: Yun yung goal namin.
1: Next time,
2: dito naman sa Pilipinas, gawin yung Sea-Doo ride.
0: Meron bang mga necessary preparations bago yung Sea-Doo ride?
2: Una-una, weather. Check mo yung weather, check mo yung tide, check mo yung waves. Even the wind, check mo rin. Kasi minsan walang wave pero ang lakas ng hangin. So makaka-affect yun sa wave. So yun yung una. Pangalawa is, yun nga, i-orient po muna yung mga tao. Yung ruta, i-explain mo sa kanila, dito ruta natin. And sino yung mauna, sino yung lead. Then sabay-sabay.
1: May sweeper din kayo sa
2: likod. Yes, may sweeper din.
0: Yung ruta, sinong nakakaalam niyan?
1: Oo.
2: Kami, nag-check kami.
0: Yung ano,
2: may gamit kami. May gamit kami ng GPS Garmin.
1: Yun.
0: So meron ding mga necessary equipment na kailangan, pero hindi naman kailangan 'yun ng mga beginners, 'di ba?
2: Hindi lahat. Importante may isa lang. Bawat ride may isa kang gamit, yung mga GPS natin kasi meron naman nagli-lead.
1: Okay, okay. Ino-compute na ni G kung ano yung initial cash outlay niya.
0: Yes, kailan ko.
1: May terms ba yan? May terms?
2: Meron, oh, meron.
1: G!
0: Meron ka ba dyan?
2: Meron, meron.
0: Pero, it also serves as an inspiration kasi it's not para sa mga, syempre din sa younger generation na nakakasama nyo, ano yung parang pinaka-cute stories naman nila? Kasi it's all about yung sa inyo, the grown-ups. Pero dun sa mga bata, because they get to explore the Philippines. Oh,
1: dapat sila actually yung next na to get
0: natin
1: into it, di ba?
0: Or dun tayo, sir. Hmm? I-try natin. Ay, sige. Ayaw mo?
1: Ikaw muna. Okay lang. Chill lang ako muna. Panoorin kita from the beach.
0: Sige.
1: Ganun lang ako.
0: Kukwentuhan kita.
2: Actually, yung pinakamaganda dun, kasi yung mga bata ngayon, more on gadgets na, di ba? Pero once na nandun na sila sa outdoor activities, hindi mo na talaga sila makikita ang sumasalat ng gadgets. They enjoy na talaga yung lahat. Even jet ski or nasa camping kami, overlanding kami, hindi na sila nag-gadgets. Talagang wala talaga. Hindi mo na kailangan na bawalin. Oh. Talagang hindi nila dapat.
0: Tsaka walang dapasin signal ba? Meron
2: may,
0: naman.
2: May signal, yeah. May signal.
1: Parang may bala ka magtrabaho habang nasa sido ka. Pagawa ka script, gano'n? Hindi,
0: bawal. Dapat pagka-outdoor, outdoor lang. Pero, meron ka bang nakikitang mga challenges ngayon dito sa Sea-Doo riding?
1: Aside from yung sinabi mong mga ano to, yung walang access. O ano kailangan ng bansa natin,
0: yeah,
1: para ma-promote?
0: Yun
2: siguro support from the LGUs din, magkaroon sila na ngayon yung mga docking nila para at least ma, kasi marami dito sa atin na island siya, pero may mga mini island pa na doon magaganda na kahit even the boat island hopping na hindi napupuntahan. Pero kaya mong puntahan kung meron kang personal watercraft. So mas mapopromote mo ang tourism ng Pilipinas pag kagano.
1: Kaka-island hopping lang nito ni G, eh, kaya nag-i-explore yan.
0: Atin lang yan, Sir Cap. Pero of course, we're running out of time here, Nino and Cap. But ano yung hope mo para sa Sea-Doo community na meron ngayon sa Pilipinas next year and maybe in the next 5 years and more years to come?
2: Ang hope ko dito sa Pilipinas ay sana mas dumami pa yung mga, hindi lang Sea-Doo riders, kung may personal watercraft riders tayo na talagang pinopromote yung tourism ng Pilipinas. Kasi kaya naman natin, eh. At yun nga, andito na, pinakamaganda, para sa akin, pinakamaganda Pilipinas pagdating sa personal watercraft rides.
1: Yun.
0: Ikaw, sir. Ayaw mo talagang i-try?
1: Ayoko. Papanoorin muna kita. Papanoorin kitang gumastos muna. Ayun.
0: Yun pala yung issue mo.
1: More specifically.
0: Yung pera. But anyway.
1: No, pero very interesting. I mean,
0: yes.
1: More power
0: we
1: to you.
0: We would love to try it out.
2: Mm-mm. Yeah, oh.
0: Sama mo kami,
2: yes,
0: sa mga
2: yes
0: ride mo soon. And siya po si Nino Racho. Maraming salamat sa pagbalik ulit
2: thank
0: sa
2: you
0: Shift Happens.
1: Ang dami mo talagang pinagkakaabala.

0: Ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, yeah, we need the national government to really intervene in this situation.
1: Sinasalanta na naman tayo ng malakas na bagyo sa gitna yan ng hindi pa rin tapos na flood control scandal at impeachment trial ng pangalawang pangulo.

0: tropikalidad na dala ni Inday ang tinututukan ngayon sa bansa, pero nandyan pa rin ang mga bagyo sa politika.
1: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
0: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky.

0: 17 na ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat sa bansa. Ayon sa Office of the Civil Defense, 9 na iba pa ang nawawala habang 4 ang naitalang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang verification sa casualty count. Aabot naman sa mahigit 112,000 families o halos 515,000 individuals ang apektado. Nasa higit 16.4 million pesos na rin ang halaga ng tulong na naipagkaloob ng pamahalaan. Doble dagok ang kinahaharap ng mga residente ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang barangay ang lubog sa baha tulot ng bagyong Inday habang di pa rin sila nakakabangon mula sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Halos hindi na madaanan ang kalsadang ito sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakahambalang kasi ang mga nabuwan na puno at ibang debris na inalod ng rumaragas ang baha, hindi bababa. Sa 4 na mga bahay ang nasira sa barangay na ito dahil sa lakas at laki ng tubig baha mula sa ilog. 9 na katao naman ang pinangangambahang nalunod at pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Ang malakas sa pag-ulan sa bayan ng Jose Abad Santos ay dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday.
2: Yes, in Barangay Tanuman, naroon tayong missing na 7 persons, no, na natangay yung kanilang bahay at pati sila na natangay din ng malakas na pagbaha kagabi. Yes, missing, patuloy pa rin mga paghahanap sa kanila. Medyo mahirap lang yung weather condition dahil umuulan pa rin hanggang ngayon.
1: Lahat ng 26 na barangay sa Jose Abad Santos ang lubog sa baha. Halos kalahati naman dito ay mas matindi ang tinamong pinsala. Gaya dito sa Sitio Balantacon, Barangay Kalbay, kung saan pinasok ng tubig baha ang mga kabahayan sa tabing ilog. Halos walang naisalba ang mga apektadong pamilya. Dobleng dagok ito sa mga residente na hindi patuluyang nakakabangon sa pinsala na dulot ng 7.8 magnitude earthquake noong nakaraang buwan. Humigit 2,600 na mga bahay ang totally damaged sa lindol, habang umabot naman sa humigit 4,500 na mga pamilya ang nagsilikas. At dahil sa pananalasa ng habagat, nadagdagan pa ngayon ang bilang ng mga evacuees sa Jose Abad Santos. Kaya humingi na ng tulong ang LGU sa National Government.
2: Kahit ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, yeah, we need the national government to really intervene in this situation.
1: Isa sa mga long-term program ng munisipyo ay ang pagtatayo ng mga relocation area para sa mga pamilyang nagsilikas. Hindi na kasi silang papayagang bumalik pa sa kanilang dating tahanan dahil sa banta ng lindol at pagbaha. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
3: Nagmistulang ilog din ang ilang bahagi ng Davao matapos ang matinding pagbaha, dala ng bagyong Inday at habagat. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante.
4: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng bagyong Inday na nagpalakas sa habagat, kita ang pagragasa ng baha sa mistulang dagat sa Sitio Ambal, Barangay Aratok, Buldon sa Maguindanao del Norte.
5: Lord, grabe Lord, tabang in town.
4: Bakas ang takot at pangamba ng ilang mga residente sa Sitio Kapisulo ng Barangay Kalbay sa Davao Occidental sa pagtaas ng tubig nitong Biyernes ng gabi. Ayon sa kanila, basa na pati mga gamit nila at wala silang masilungan, kaya humingi sila ng tulong na pinadaan sa social media. Tuloy din ang rescue operation sa Barangay Tanuman matapos maiulat ang pagkawala ng 9 na taong gulang na bata dahil sa pagbaha. Patuloy rin ang clearing operation sa mga apektadong kalsada. Nagmistulang ilog

0: naman ang ilang bahagi ng Davao City, particular sa Tibungco at Arcastillo. Ang ilang mga bata, sinamantala at naligo sa baha. Stranded ang ilang mga biyahero dahil hindi naman madaanan ang kalsada papuntang Barangay Tanuman, San Jose at Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Edith Isidro, Abante, Davao.
1: Binaha ang ilang lugar sa Romblon dahil sa habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Sa bayan ng Alcantara, abot hanggang tuhod ang baha, kaya binuhat at inaakyat ng mga residente ang kanilang mga motorsiklo. Nagmistulang ilog din ang isang palayan sa Barangay Giob at Madalag, dahilan para ilikas ang kanilang mga alagang baboy. Nakaranas din ang pagbaha sa Barangay Poblasyon Alcantara, Romblon, habang gutter deep naman ang baha sa Poblasyon Look, Romblon. Hindi rin nadadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Barangay Claro M. Recto Bridge sa kahabaan ng Recto Odiongan Road dahil pa rin sa pagbaha.
2: Isinailalim na sa heightened alert ang lalawigan ng Cebu dahil sa banta ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon at epekto ng habagat. Sa kabila ng pagbuti ng air quality matapos mag-alboroto ang bulkan nitong Huwebes, pinag-iingat ng LGU ang mga residente at pinapaalalahanan na magsuot ng face mask. Kasabay nito, nagdala din ng malakas na pag-ulan ang habagat sa Cebu. Nakahanda naman ang mga food pack sakaling kailanganing lumikas ng mga residente sa apektadong lugar.
1: At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayong gabi si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Good evening, ASEC.
3: Yes, good evening. Magandang gabi.
1: Mm-hmm. So ASEC, the last weather bulletin was broadcasted at 2 p.m. and 5 p.m. kung saan panorte na po yung direksyon ni Bagyong Inday na lumabas ito ng PAR. Now, what's the latest forecast, ASEC?
3: Despite na nasa labas na sa PAR si Inday, ano, yung ating southwest monsoon will still affect the western seaboard of our country. So kahapon sa Mindanao, ngayon sa Visayas, no? And then towards the end of the day, it will now adversely affect the Luzon Island, starting from, of course, Mindoro, dito sa Cavite area, and then papunta na ng Zambales. So kailangan po magbantay pa rin tayo kasi nandyan pa rin yung banta ng flooding and flash flood and landslide. So yun po ang binabantayan natin ngayon. Itong regions 4B, Calabarzon, kasama na ang NCR, and of course, Region 3, Zambales, Bataan area, and then sa Region 1, the Ilocos, and of course, yung ating Cordillera region.
1: Mm-hmm. Sa karamihan po sa mga naitalang pinsala ay landslide, particular sa Mindanao. Ano-ano po yung regions na prone sa landslide at pagbaha maliban dito sa Davao Occidental?
3: Oo, marami po tayong binabantayan na lugar na prone sa landslide. In fact, yung nilabas po ng MGB, no, na magbantay tayo sa halos 6,896 barangays na prone ito not only to flooding but also sa landslide. So marami po sa 4B, 218 barangays ang binabantayan natin dyan. And of course, sa NCR and Region 3, no, and Region 4A sa Calabarzon. So yun po, binabantayan natin yung mga lugar na yan. Kasama na rin natin yung mga local government units na naabisuhan natin to be on alert, and kailangan po talaga proactive and anticipatory action ang dapat gawin dito para maiwasan yung nangyari kagaya sa Mindanao po.
1: Mm-hmm. So regions 3, 4B and NCR, ASEC, how about the latest numbers of displaced families and casualties? Nadagdagan po ba to?
3: Oo, medyo nagtaas konti, ano? In terms of displaced, kasi as of now, we have around 3,700 families in 113 evacuation centers. Kaninang umaga o kahapon, nasa 70-plus evacuation centers. So nagtaas po ito, 3,700 families or close to 14,000 individuals. Hindi pa kasama dyan yung 7,600 families na nasa labas ng mga evacuation centers. In fact, yung ating total population directly affected ay umabot na po sa 116,000 from 457 barangay. No? Nag-increase na po yan. And we expect na magtaas pa rin ito kasi we still get updates from the regions na apektado, lalo na from Luzon area.
1: Mm-hmm. Asa kung nakinig niyo po yung ilang balita natin before this interview, may mga LGU po na humihingi ng intervention ng gobyerno. Kamusta na po yung coordination ng OCD with LGUs na affected?
3: Today naman yan, our regional offices are on heightened alert and they are directly coordinating with the local government units, no, mga probinsya. Kasama natin yung DSWD dyan para sa mga relief assistance. Ang kino-coordinate talaga nila ngayon ay yung mga mobility assets and personnel, no, coming from the military, from the police, Coast Guard, and Bureau of Fire, na para tulungan sila kasi as of now, we are still reeling from or feeling the effects nitong bagyo at tuloy-tuloy pa po ito. And rest assured po, our regions are on full alert and they are directly coordinating po with the different local government units to manage the impact of the hazards within their AOR.
1: Mm-hmm. And ASEC, how about Mount Kanlaon po? Kasi last advisory po ng DOST Favox ay alert level 2 kaninang umaga 5 a.m. How about now po? May pinagbago po ba ito?
3: Nasa alert level 2 pa rin. Ang maganda lang naman dyan sa Kanlaon and even Mayon, no? Wala na pong tao doon sa immediate danger zone, yung permanent danger zone. Ang binabantayan na lang natin, if ever, is yung lahar, no, na pwedeng mag-move because of the heavy rains na maaari nilang maranasan. But again, improving na po doon sa Negros. Hopefully, by today hanggang bukas ay hindi na masyado maulan doon and hindi wala namang ashfall na nangyari or mga minor eruptions. Except yung 2 days ago na medyo sumabay siya. But the situation has been managed locally.
1: Mm-hmm. And ASEC, July is National Disaster Risk Resilience Month. Ano po yung panawagan ng OCD ngayong taon now that we've seen consecutive natural disasters?
3: Ang aming panawagan naman, consistent kami that it's everybody's business pagdating sa disaster resilience. We have to cooperate and we have to make sure that we are ready. We participate in all activities and itong paghahanda natin at mga sakuna ay dapat priority natin. So we are encouraging everyone to participate sa mga drills to have their go bag sa mga bahay and even sa schools, no? And then of course, know your community, alamin kung saan ang safe area and always be ready sa anumang mga disasters na pwede mangyari. So mag-stock up ng pagkain, mga ready-to-eat food, mga canned goods, mga batteries. Always be ready po.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, OCD Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Thank you, sir.
3: Yes, Ivy. Maraming salamat at good evening.
2: Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Pampanga dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Alamin natin ang sitwasyon sa Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal live mula sa Makabebe, Pampanga. Jill, anong balita dyan?
4: George, lubog pa rin sa baha ang mga barangay dito sa bayan ng Makabebe. Kabilang na nga dyan ang barangay Batasan. At ayon sa mga residente dito, George, ay patuloy pa daw silang malulubog sa baha at lalong mas tataas ang tubig dahil nga rin kapag sinasabayan ito ng high tide. Dahil sa matinding pagbaha, marami sa mga pamilya ang hindi na makalabas ng kanilang mga bahay. Pero hindi lang ang mga gamit ang nalubog sa tubig, kundi ang pati ang kanilang mga hanap buhay apektado.
5: Pag humuulan, laging bumaba, malakas yung tubig. Yung mga tao dito walang hanap buhay. Ganyan lang po. Sana yung mga inaasahan lang ng mga tao dito yung binibigay nilang mga rasyon.
4: Samantala, naglabas din ng saloobin ang tricycle driver na si Rolando Gonzalez. Aniya, malaki ang epekto ng pagbaha sa kanyang pangkabuhayan dahil halos wala na siyang maisakay na pasahero. Samantalang nagpatuloy naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan kabilang na ang gasolina.
6: Ay, malaking epekto, ma'am. Bakit ka mo? Unang-una, walang pasahero. Kung may pasahero man, mahal ang single na, siyempre, mahal ang bayad. Oh. Lalo na mahal ang gasolina. Kaya wala, kawawa kami. Kaya yung mga flood control na yan eh,

0: Wala nang mga iba eh. Wala, talagang ganyan. Kaming mahirap, kawawa kami.
1: Sa kabila ng pagkakaroon ng mga flood control projects sa lugar, marami pa rin na sa mga mamamayan ang nagtataka kung bakit nananatiling malubha ang pagbaha sa kanilang barangay. Umaasa ang mga residente na agad na mabigyan ng pamantalang solusyon ang mga problema dahil sa bawat pagtaas ng tubig ay kasabay din itong lumulubog ang kanilang kabuhayan at pag-asa na magkaroon na makabangon sa sakuna. George, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na bumabangon yung mga residente dito dahil nga sa matinding pagbaha. George?
2: Well, Jel, iyang bahagi ng Pampanga talagang catch basin yan, ano? Bukod doon sa tubig na galing sa ulan ay yung na nanggagaling doon sa matataas na lugar, na-experience din yung pagtaas ng Manila Bay, no? Pag high tide. So, may expected pa bang pagtaas ng tubig dyan in the coming hours or days? Lalo pa na kung manggagaling yung tubig sa matataas na lugar, kagaya ng Nueva Ecija. Ano yung preparations na ginagawa?
1: George, ayon nga sa mga residente, kapag malakas yung buhos ng ulan o kapag inaabot ito ng mga ilang araw, mas lalo daw tumataas ang tubig dahil nga yung galing sa mga matataas na lugar, gaya nung nabanggit mo kanina, George, yung sa galing sa Nueva Ecija, kapag bumababa na ito dito, mas lalong lumalalim ang tubig dito nga sa barangay Makabebe. At yung mga residente dito, George, na mga nakausap natin kanina, gumagamit na sila ng mga platforms para iangat yung kanilang mga appliances at yung iba nilang mga gamit, lalong-lalo na sinisecure din nila yung kanilang mga dokumento dahil hindi rin nila tiyak kung hanggang saan yung aabutin ng tubig kapag kapatuloy pa yung mga pag-ulan, lalong-lalo na yung nabanggit din kanina na dahil nga sa bunsod ng habagat at yung pag-angat din ng high tide ng Manila Bay. George?
2: Oo nga, sana ay gumanda na yung panahon dyan. Mag-ingat kayo. At maraming salamat, Jill Sebanda, live mula sa Makabebe, Pampanga. Nagdala rin ng malakas na hangin at masungit na panahon ng bagyong Inday na may international name na Bavi sa Taiwan. Makikita ang mga sasakyang pandagat na nagmamadaling makabalik mula sa mga pantalan. Nadala rin ng hangin ng ilang mga motorsiklo at nabuwal din ang mga puno. Bago ito, dumaan din ang bagyo sa Ishigaki, Japan. Kinansela rin ang flights at biyahe sa karagatan. Aprobado na ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed National Expenditure Program ng Budget Department. Wala pang detalye kung magkano ang 2027 budget ng gobyerno, kaya hindi pa masabi sa ngayon kung may mga tinanggal o idinagdag sa mungkahing 7.2 trillion peso budget. Ayon sa DBM, susuportahan ng pondo ang pagsasaayos ng MOOE o Maintenance and Other Operating Expenditures at Performance Incentive System para maiwasan ang recurring expenses at mapunta sa vulnerable sector ang pondo. Sa 2027, prioridad din ang cash subsidy at financial assistance programs para maabot ang targeted beneficiaries ng mga programa ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, ayaw daw nilang pangunahan ang submission ng NEP sa Kongreso, kaya wala munang detalyeng ibababa ang palasyo. Samantala, ito ang pinakaunang cabinet meeting ni newly installed Cabinet Secretary Benhar Abalos. Sa isang Facebook post, natuwa si Abalos sa muling makasama ang anyay mga kaibigan niyang kalihim na sina Secretaries Rex Gatchalian ng DSWD, Francisco Chu Laurel Jr. ng DA at Sunny Angara ng DepEd. Welcome naman para kay Gatchalian ang pagbabalik ni Abalos sa gabinete at sinabing masaya raw siyang muling makatrabaho ang kalihim.
3: Isabuhay ang legasiya ng South China Sea ruling bilang pundasyon ng kapayapaan. Yan ang panawagan ni PBBM sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award at ayon sa Pangulo, nakaangkla ang bawat aksyon ng Pilipinas sa diplomasya at kakaibat nito ang tapang na ipaglaban ng tama.
4: Hindi lang daw basta mapa o katubigan ang kahalagahan ng 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas laban sa China. Dahil kasama sa panalong ito ang kwento ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino, partikular na mga mangingisda. Ito ang mensahe ng gobyerno kahapon sa pag-alala sa 10th anibersaryo ng landmark ruling noong 2016.
5: In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 Arbitral Award, Our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. We did so because we possessed an unwavering faith in a rules-based international order.
4: Living truth kung tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ruling. Patunay daw ito na ang batas talaga ang anyay great equalizer ng mundo. Gaya ng mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinabi rin ng Pangulo na mas nananaig ang legal na karapatan kaysa sa puwersa at lawak ng military power ng anumang bansa.
5: We hold a simple but unwavering conviction. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
4: Dumating si PBBM sa diplomatic reception ng anibersaryo kahapon sa Pasay, kasama si Lazaro at Solicitor General Darlene Berberabe. Dinaluhan din ng Diplomatic Corps ang selebrasyon kabilang ang representante ng Trilateral Partners ng Pilipinas sa Luzon Economic Corridor na sina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton at Japanese Ambassador Endo Kasuya. Naroon din si Senate President Sherwin Gutchalian at Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa kabila ng madalas na mga pahayag ng Chinese Embassy tungkol kay Tariela, nagpasalamat ang spokesperson sa China dahil sila raw ang rason kung bakit nagdiriwang ang Pilipinas sa ruling na ito. Deadma naman kay Tariela ang pagangki ng ilang Chinese scholars sa isla ng Batanes.
6: We should not take those kind of statements from the Chinese so-called scholars, no, seriously. Para sa akin, this is just another part of, you know, lies of the Chinese government to illegally take ownership of those of Batanes Island and waters na hindi naman talaga kanila.
3: China can ignore the 2016 ruling all they want, ayon kay Tariela. Pero sa mga susunod na taon at henerasyon daw ay hindi magbabago ang makasaysayang desisyon ng korte sa nasabing teritoryo. Ombudsman, sinisingil ang mga opisyal ng Bureau of Customs sa lifestyle check. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: thoughtful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Naniningil si Ombudsman Jesus Christine Remulla kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa listahan ng mga opisyal ng ahensya na isa sa ilalim sa lifestyle check. Sa kanyang programang executive session, sinabi ni Remulla na matagal na siyang nag-request, pero hanggang ngayon ay wala pa ring tugon. Para kay Remulla na dati ring naging Justice Secretary, may sarili raw ecosystem ang DOC.
2: Meron ako hiniling kay ano kay Commissioner ano,
3: Ariel.
2: Oh. Sabi ko, bigyan mo sa akin yung mga pangalan na dapat namin bantayan sa lifestyle check.
3: Oh.
2: Ilan buwan na ba siya nakaupo?
1: Sa kabila nito, kinikilala naman ni Remulla na magaling sa pamamahala si Nepomuceno na 8 buwan pa lamang sa kanyang pwesto. Mag-iisang taon na nang iutos ni PBBM na isailalim ang lahat ng government official sa lifestyle check bilang bahagi ng pinaigting na anti-corruption drive ng gobyerno. Tila hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan ni Senators Pia Cayetano at Risa Ontiveros kasunod ng barilan at trigodon sa Senado. Ang sagutan ng dalawang Lady Senator Judges tila nadala hanggang sa Senate Impeachment Court. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
4: Sa impeachment trial, hindi lang mga abogado ang may pagkakataong gisahin ang testigo. Ang mga senator judges ay nabibigyan din ng limitadong oras para rito. Pwede rin silang magtanong sa prosekusyon at depensa para mabigyang linaw ang ilang hakbang kung malabo ito para sa kanila.
5: Counsel, none of these statements are proof that the vice president actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
6: Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please.
4: Dito na inilahad ni Attorney Armando Virgil-Ligutan, counsel for the panel of prosecutors, ang mahabang sagot kung bakit impeachable offense ang Article 4 ng Articles of Impeachment, bagay na inalmahan ni Senator Judge Pia Cayetano at tinawag na unfair ang ginawa ng kanyang kapwa Senator Judge dahil nagmistula ng closing statement ang sagot ng prosecution.
7: But when we allow this to happen, na shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time.
5: If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
4: Good. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, kung saan sumailalim sa cross-examination ng depensa ang unang testigo ng prosekusyon, muling nagtanong si Senator Ontiveros sa depensa. Kaugnay ito kung kabilang ba sa posisyon ng depensa na palalampasin na lang ang sinasabing pagbabanta ng vice-presidente kung may lehitimong dahilan para gawin ito. Dahilan para muli siyang paalalahanan ng presiding officer.
8: I'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
4: Hindi naman maiwasan ni Senator Pia sa kanyang dasal bago mag-umpisa ang paglilitis ang mensahe niya sa mga kapwa Senator Judges.
9: Senator Judges, may we listen carefully, reason clearly, and decide justly. May we never lose sight of the fact that our role here is not to serve any interest but the interest of the Filipino people and the integrity of our institutions.
4: Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng impeachment trial, hindi pa rin isinasantabi ang posibleng patutsadahan ng mga senator judges na napapabilang sa minorya at mayorya ng Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
10: Nagbigay ng reaksyon ng ilang kongresista sa naging takbo ng unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara. Kulang daw kasi ang karga ng depensa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Riz Galata ng Abante.
11: Tinabla ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang opening Michael statement ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial nitong Lunes, July 6. Dito, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na malinaw na layunin ng paglilitis at paratang laban sa bise ay para patalsikin ito na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Giit ni Adyong sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi maaaring maging sangkalan ang natanggap na boto ng bise noong 2022 elections para makalusot sa pananagutan.
12: But if you try to flip that and put it into the context of accountability, the 32 votes also mean 32 trust, million trusts. And they were voted, she was voted in office with a culatilla that she cannot be absolutely immune to all other violations, to all crimes, right? The 32 million votes does not go with it absolute immunity, right?
11: Pumalag naman si Adyong sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na siya pa rin dapat ang mag-authenticate sa umano'y video ni VP Sara na nagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa halip na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
12: The purpose of authentication is that the Mr. Kalilong's job is to make sure that the video, the Zoom video, which was broadcasted online, and you can actually grab that anywhere you want, on YouTube and anywhere, any platform, social media platform, is to make sure that once they start the preliminary investigation, they will be ensured that the every word, every single word uttered by the Vice President will be uttered by her.
11: Ayon sa House Prosecution Panel spokesperson, si NBI Regional Director Jeremy Lotok naman ang sasalang sa Lunes para patunayan ng mga testimonya ni Kalilong, habang ipepresenta rin si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na umano'y nasa loob ng kaparehong kwarto nang sambitin umano ng Vice Presidente ang mga assassination threat laban sa first couple at kay Romualdez. Samantala, sa programang Politico Talks, pinuna naman ni House Deputy Speaker Janet Garin ang pagtugon ng defense team ni VP Sara sa mga alegasyon ng grave threats.
13: Ang ikinagugulat ko lang, kasi dapat nga sana i-refute no, or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat? No? So ito naman, sa labas syempre ang daming usap-usapan, pero siguro ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito ay tama ba yung magbanta?
11: Nire-respeto rin daw ni Garin ang desisyon ng bise na di sumipot sa trial, pero itaraw sana ang best venue para sumagot sa mga alegasyon. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Abante.
10: Higit sa umano'y pagbabanta ni VP Sara, may mas malalim pa raw na dahilan ng House Prosecution Team sa paglilitis. Tukuyin kung nakaapekto sa mga kabataan ang inaasal tulad ng bise. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
14: Yan ang itinuturing na primary evidence ng prosecution sa Article 4 of Impeachment laban kay VP Sara o ang may kaugnayan sa grave threats. Matapos umanong pagbantaan ng buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative Martin Romualdez. Pero para sa prosekusyon, maliban raw sa mapanagot si VP Sara, kabilang sa target nila ay mawala ang tila naging normal ng kulturang patayan at pagsisinungaling sa bansa na lumala raw dahil sa nakaraang administrasyon.
15: Isa sa mga mahalagang punto talaga yan na yung asal ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, Vice President no less, ang nagpapakita ng ganyang asal, mga threatening attitude, demeaning attitude, demeaning conduct, na pwede ka bang basta ka na lang magbanta.
16: Wala naman dun sa batas yung problema. Ang nagiging problema ngayon ay yung mga tao na tinitingala natin, nakikita natin, napapanood natin, ay yung mga asal na kanilang pinakikita, hindi lang sa kanilang mga tagasunod, bagkus sa asal na pinakikita nila sa mga bata.
14: Kumbinsido kasi ang prosecution team na posible ring may epekto ang sinasabi ng mga namumuno sa serye ng mga kaguluhan sa loob ng eskwelahan.
17: Tingin ko kailangan din pag-aralan ng ating mga sociologist at ng mga iba't ibang mga disiplina kung ito ba ay ngayon nagkaroon na ng koneksyon doon sa nangyayari mga violence sa ating mga paaralan. Kasi nga, kung ganun nga yan, then lalong-lalo na na nangailangan na itugunan natin agad itong problema bago pa siya lumalapa.
13: Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard.
14: Sa susunod na linggo, magpapatuloy ang paglilitis ng impeachment court sa umano'y pagbabanta ng vice-presidente. Tiwala rin ang prosekusyon na naipalabas na raw nilang tila pundasyon ng kanilang mga ebidensya. Inihantulad ito ni Representative Jocno sa isang bahay. Sa unang linggo raw ay poste pa lang ang nabuo, habang sa susunod na linggo ay makikita na raw ang halos buong bahay. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: May tirada si Senator Amy Marcos sa sitwasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian tuwing may impeachment trial. Hirit ng presidential sister kay SP Win. Nakakatawa ito di umano. Makikita kasi na magkatabi sila ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kalakip ng kanyang post ang mga katagang Win Gatchalian, Presiding Officer. Yet ni Senator Amy, dapat raw ang Senate President ang presiding officer sa trial ni VP Sara, bagay na hindi naman nababanggit sa saligang batas at maging sa rules ng impeachment court.

0: Ang sa akin naman, kung napakaliwanag sa konstitusyon at napakaliwanag ha, yung debate ni Christian Monson, ni Chief Justice Davide, ang liwanag sa debate nila, hindi na kailangan ilagay na Senate President ang uupong presiding kasi klaro naman, ang tanging exception lang kapag Pangulo, kaya Chief Justice. Yun lang naman eh, ang liwaliwanag.
1: Una nang sinabi ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution na nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagpili kung sino ang hahalili sa kanya bilang presiding officer.
2: Tila tinabla naman ni Senator Judge Panfilo Lacson si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kaugnay ito ng ginawang pagsaway o pagpuna sa publiko sa mga Senator Judge dahil sa di umano'y ilang pagkakamali nila. Giit ni Lacson, dapat ipaubayan na ni Tonggol sa mga Senator Judge ang issue ng posibleng subjudice na mga pahayag sa kanilang online o social media posts. Hindi anya nararapat na sa publiko niya sinabi ang kanyang komento kaugnay ng post ni Senator Judge Robin Padilla. Paalala naman ni Lacson sa kapwa Senator Judge, maging responsable.
1: Kaugnay ng usaping VP Sara trial, makakausap natin si dating Senate President Coco Pimentel. Magandang gabi po, Senator Coco.
3: Jerk, magandang gabi po sa inyo lahat.
1: Wala, Senator, bilang experienced Senator Judge at observer ngayon, sino po ba ang nakalamang sa first week ng trial at bakit?
3: Hindi kasi ang first week naman kasi ng trial para naman 'yan sa prosecution eh.
1: Mhm.
3: So mahirap naman talagang masupalpal mo 100% ang isang testigo. So nagkaroon ng achievement ang prosecution in the sense mm-hmm. na nakapresenta na sila ng unang testigo. Pero ang malungkot doon, tatlong araw. ubos ang isang linggo, isang testigo. Anyway, natapos naman siya no kasi ano na nga siya, discharged na siya eh. So yun po yung medyo nakakabahala doon, isang linggo, isang testigo.
1: So Senator, you feel na baka pag ganito yung facing ng trial ay baka magtagal pa sa expected na 7 to 8 months.
3: Hindi, pero sa ngayon ako sa sinabi ni presiding Senator Judge Chis Escudero, sabi niya parang diesel yan eh.
1: Mm-hmm.
3: Okay na yun, nag-warm up na. At nakikita na ng mga lawyers na nag-appear sa korte na hindi ito korte na mm-hmm. technical masyado. Makikita nila na halos useless yung mag-object kasi kahit mag-object ka, ang Senator Judge mismo pwedeng itanungin yung inobjeksyonan mong tanong. Hindi ka na maka-object eh. So, parang ano na lang yun, yung objections for the record. Tapos, sana iklian na lang nila yung mga reasoning nila. Isang ano lang, pag mag-objection ka, state your ground. Tapos tama na, hindi yung napapansin ko, tatlong beses inuulit yung ground eh. So, kakain talaga ng oras yun. Pero anyway, tama naman si presiding judge Chis Escudero, parang diesel yan. Siguro, so next week, baka makadalawa o tatlo. So, ganon. So, sa unang linggo, isa. Di sa sunod na linggo, tatlo. So, hopefully, ano na yan? Umandar na.
1: Hopefully, makukuha din nila yung rhythm po nito. No? Pero, Senator, dumating po si VP Sara last Tuesday, pero hindi naman siya sumipot doon sa trial mismo. Sa halip, nagkomento lang siya ng I will be bloodied, but unbowed. Ano po yung tingin nyo rito? Ano ba yung mensaheng gustong iparating ng VP dito?
3: Ang sabi kasi nila, quotation daw yan sa isang tula. So, sabi nga ng mga kapatid ko, minemorize daw namin yan nung bata kami, pero hindi ko na maalala. kasi senior citizen na ako eh. So okay lang yun. Yung pagpunta ni VP, karapatan naman niya yun eh.
1: Mm-hmm.
3: Karapatan niyang mag-attend, pwede din siyang hindi mag-attend, tapos ang mga lawyers niya, meron namang kwarto doon sa Senado, siyempre pwede niyang puntahan para magpulong sila.
1: Mm-hmm. Pero hindi ba parang nang titis siya na andito ako pero hindi niyo ako makikita sa loob ng korte?
3: Kahit mag-tis siya, karapatan niya yun eh.
1: Mm-hmm.
3: Hindi siya talaga pwede, alam mo, kahit na nanood siya,
1: mm-hmm.
3: hindi siya pwedeng patawagin ng prosecution na, ayan, dito ang vice-presidente, tatawagin na namin.

0: take advantage of your presence. Hindi pwede yun kasi ang kaso mo, i-prove mo sa mga testigo mo. Hindi mm-hmm. pwedeng ipoprove mo dun mismo sa taong akusado o impeached. Mm-hmm. Hindi pwede yun.
1: Opo. Senator, next week, inaasahan pong ipresenta yung Chief of Staff ni VP Sara, si Zulaika Lopez, yung taga-NBI na si Jeremy Lotok, at yung House Legislative Security Bureau Chief, si Captain Belinda Bello. What are your expectations po next week?
0: Yung si NBI Director, at least nakausap ng prosecution yan. Yung SecGen ng House, nakausap din yan ng prosecution. Pero mag-ingat sila dun sa testigong hindi nila nakausap, di ba? Gagawin nilang hostile witness yun kasi hindi naman nakikipagpulong sa kanila yun sa prosecution O mag-ingat sila, abogada din yan. So, siguro pinag-iisipan nila ngayon kung itutuloy nila o hindi. Pwede rin naman nila hindi ituloy.
1: But do you think it's gonna be difficult? Kung hostile witness nga pong iaharap nila, it's gonna be difficult for the prosecution to get information from the Chief of Staff of VP Sara?
0: Because hindi nila alam anong alam niya eh.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: Senator, are you still there? Okay, susubukan po natin. Ayan, nandiyan pa si Senator.
0: Hello, ano nangyari, Gerg?
1: Oh, bigla po tayong naputol, Senator. But ang tanong nga po is, go ahead.
0: Ang sagot ko, hindi mo kasi alam ano yung alam ng witness mo na linalagay mo kasi hindi nga kayo nakapagpulong, hindi naman kayo nakapag-meeting, ayaw maki-meeting sa'yo, hostile nga sa'yo eh.
1: Mm-mm.
0: So hindi mo alam, so magtatanong ka ngayon, sasabihin niya, yung tanong mo, hindi ko alam yan, wala ako dyan, or kahit na nandun ako, hindi ako nakikinig. Di wala rin, useless lahat, hindi mo pwedeng pilitin, hindi, nandun ka, narinig mo, hindi ako nakikinig, mayroon akong kausap sa telepono. So,
1: okay.
0: So, okay. Mag-ingat na lang sila. At any rate, wala pa naman eh. Hindi pa naman 'yan nakataga sa bato, pwede pa naman 'yan na ma-adjust.
1: Opo, si Senator Aimee Marcos, may patutsada siya kay SP Win. Besiding officer ang tawag niya po kay SP Win, no? At nakakatawa nga daw po yung sitwasyon. What do you think of that? Yung ganung klaseng action ng isang senator judge sa kanyang Senate President?
0: Tandaan mo, political body yan sila.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka talagang pumitik o mag-criticize. Ngayon, tandaan mo, hindi naman niya binoto ang Senate President, ni Aimee Marcos na Senate President si Win Gatchalian. So, basta lang may respeto, pero pwede kang mag-criticize, pwede kang manukso, pwede mong kilitiin, mga ganun. Allowed yan yung mga ganyang klaseng pitik ni Senator Aimee Marcos kay SP Win Gatchalian. Nasa lugar po yan. Hindi naman yan, hindi po kabastusan yun. Sinasabi lang yun na, ano sabi niya? Besiding?
1: Besiding officer po ang tawag niya. But anyway, Senator, quickly, sa tingin mo po ba dapat ang Senado ay humiling na or lumapit na sa Supreme Court hinggil sa usapin noong bilang na dapat mag-convict kay VP Sara? Kasi sa simula pa lang, binanggit na ito ni Senator Escudero, 16. But definitely, there are issues concerning this. Kailangan na po ba ng Supreme Court or lumapit sa Supreme Court para once and for all, matuldukan na itong usapin kung ilan ang dapat mag-convict kay VP Sara?
0: Meron kasi requirement pag pumunta ka sa korte, lalo na sa Supreme Court, na dapat ripe for judicial determination. Mm-hmm. Hinugna yung issue na dapat pasukan na ng korte, ang pwede na mag-referee ang korte kasi hinugna yung issue. Pero dito sa tingin ko,
1: is the time ripe right now?
0: Oo, ripeness. Layo pa natin eh.
1: Okay.
0: One witness pa lang, ang nakalista yata, 90, hindi ba?
1: So it will take time. But anyway, maraming salamat po sa oras ninyo.
0: Thank you.
1: Dating Senate President Coco Pimentel.
0: Salamat din po. Salamat po.
1: Sa ibang balita, araw-araw daw ang pagbisita ng pamilya ni Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ayon sa anak nitong si Saguip Heartless Representative Paulo Marcoleta, mahirap ang sitwasyon pero kinakaya. Nakakulong si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donations.
2: Mahirap po, mahirap talaga ang ganito. At kinakaya po namin na araw-araw, binibisita po namin siya hanggang maaari para ipakita namin na pagmamahal at suporta sa kanya. Opo, at hindi naman po siya pinababayaan ng mga kapulisan doon. Mabait naman po ang ating mga kapulisan doon sa PNP General Hospital.
1: Nakapanayam ang kongresista matapos dumalo sa kilos protesta kahapon sa Liwasang Bonifacio. Wala raw siyang opisyal na papel sa pagtitipon kundi pagsuporta lang sa panawagan ng accountability laban sa umano'y korupsyon sa gobyerno.
3: South Korean actor Gong Yoo is heading to Manila as part of his 2026 Asia Fan Meet Tour. Inannounce ito ng kanyang agency kasabay ng kanyang birthday nitong July 10. A handwritten letter was also shared kung saan nagpasalamat siya sa kanyang fans. Excited naman ang Pinoy fans na makita siya ng personal. Gong Yoo is best known for his roles in Goblin, Squid Game, at Train to Busan.
1: Labing dalawa katao patay sa wildfire sa Spain. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: rise above the rest and become the next Quizby Millonario.
1: And I'll be
2: your next Quizby Millonario.
0: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe Bridge. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lane. Nilinaw ng Ateneo de Manila University ang pagganap ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa Blue Eagles. Ayon sa universidad, independent contractor ang status ni Baldwin mula pa noong 2016. Ang paglilinaw, hindi raw pag-iwas sa liability. Nangako naman ng ADMO na patuloy silang makikipagtulungan sa mga investigasyon kaugnay sa trahedya. Nilabas ng Ateneo ang pahayag kasunod ng clarification hearing ng DOLE.
4: Patay ang isang babae matapos umanong mabiktima ng hit and run ng isang Land Cruiser sa Ortigas. Ang sasakyan ng suspect may sticker ng House of Representatives. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Umaga nitong Biyernes nang madaanan ng isang motorista ang isang puting Land Cruiser na ito. Wasak na ang harapan na bahagi ng sasakyan at sa hindi kalayuan, nakahandusay ang isang babae. Dead on the spot siya matapos araruhin ng puting Land Cruiser ang inangkasan niyang motor. Ayon sa mga otoridad, nananatiling maluba ang lagay ng driver ng motorsiklo at ginagamot pa rin sa ospital. Pero kapansin-pansin sa sangkot na sasakyan ang nakakabit dito na sticker ng House of Representatives. Sa dokumentong nakuha ng Billionario News Channel mula sa isang mapagkakatiwalaang source, minamaneho ang sasakyan ng isang 19-anyos na lalaki. Base sa official receipt mula sa Land Transportation Office na ibinigay ng driver sa mga pulis, pagmamay-ari ng kanyang ina ang sasakyan na may special plate na SSS-11. Paglilinaw ng otoridad, requested plate ito at hindi ibig sabihin na opisyal ng gobyerno ang may-ari. Dagdag pa nito, walang batas na nagbabawal na gamitin ang sticker ng kamera. Ayon sa aming impormante, nasa piskalya na ang kaso at wala rin impormasyon kung konektado ba ang sasakyan sa isang kongresista. Pero sabi ng BNC informant, hindi na raw itutuloy ang kaso dahil nag-aregluhan na ang magkabilang panig. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Bukas na ulit ang Jollibee Del Monte Roosevelt sa Quezon City matapos ipasara dahil sa paglabag umano sa Environmental Code ng QCLGU. Sa kautusan ng Quezon City Government, ipinasara ang branch na pinamamahalaan ng Guro Nanik Food Center Incorporated dahil di umano segregated ang basura. Batay din yan sa reklamo ni Barangay Siena Chairman Evelyn Star Untalan. Binatikos din niya ang pamunuan ng branch dahil sa kawalan umano ng agarang aksyon at pagtugon sa hiling niyang tulong. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Guro Nanik Food Center Incorporated o ang Jollibee Roosevelt Avenue kaugnay sa issue.
3: 12 katawang nasawi habang aabot sa 23 iba pa ang nawawala sa wildfire sa Almeria, Spain.

0: Spain. Nasawi ang mga biktima habang tumatakas sakay ng sasakyan. Ayon sa mga otoridad, mabilis kasing kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Karamihan umano sa mga biktima ay foreign nationals. Patuloy ang pagpapalakas ng sports industry sa bansa. Isinusulong ngayon ang pagtatayo ng National Sports University sa Pilipinas. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Jonas Lavarias ng Abante.
1: Higit sa isang Memorandum of Agreement, mas malawak na plano para sa Philippine sports at nation building ang inilatag sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Mas naging malalim ang partnership ng PMA, PAGCOR, Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at Philippine Sports Commission para sa pagpapatayo ng Modern Warfare Facility, ang ikatlong major project ng BCFI sa PMA. Layunin ng pasilidad na magbigay ng modern simulation training upang mas mapalakas ang kakayahan at paghahanda ng ating sandatahang lakas. Pagtapos ng MOA signing, nag-turnover naman ang Philippine Sports Commission sa tulong ng mga sponsors mula sa combat sports community ng mahigit 2 million worth of sports equipments para sa mga PMA cadets.
2: It's really good na nakakasuporta ang PSC sa Philippine Sports, sa PMA. Pero tama po si Chairman Altenco, wala po talagang Philippine Sports kung wala ang PAGCOR.
1: Pero hindi lang donasyon ang naging sentro ng usapan. Sa exclusive interview ng Billionaire News Channel, ipinaliwanag ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco kung paanong mas lalaki pa ang pondo na mapupunta sa Philippine Sports. Kasunod ng final decision ng Korte Suprema sa pagkwenta ng 5% share ng PSC mula sa gross gaming revenue ng PAGCOR, halos doble na ang pondong na ilalaan para sa sports mula sa tinatayang 200 million kada buwan. Umabot na ito sa mahigit 420 million o halos 5 billion pesos kada taon.
3: Ano man laki ng pondo, kung ito hindi mo naipagkakalob ng maayos at hindi nakakarating ng tama sa mga atleta, then there's no use.
1: Isinulong din ni Natenco at PSC Chairman Patrick Pato Gregorio ang mas malaking vision, ang pagtatatag ng kauna-unahang National Sports University sa Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ni Gregorio ang panukalang magtatag ng sports university sa ilalim ng UP system na layong mag-produce ng mas marami pang world-class athletes, coaches, sports scientists at sports leaders. Sa kanilang pag-uusap sa Baguio, ipinahagi rin ni Tenco na may posible ng location para sa proyekto sa New Clark City sa Tarlac, bagamat wala pang itinatakdang timeline para sa implementation nito.
3: Napapanahon na magkaroon tayo ng National Sports University.
1: At kung maisasakatuparan ang nasabing universidad, posible rin itong maging isa sa susunod na proyektong maaaring suportahan ng Bloomberry Cultural Foundation. Ayon kay BCFI President Donato Almeda, bukas sila sa mga proyektong may malaking maitutulong sa sports, education at nation building. Gayunman, nilinaw nito na nakabatay pa rin ang kanilang mga susuportahang proyekto sa mga prioridad na itatakda ng PAGCOR.
4: So we follow their cue kung ano yung nangangailangan na industriya, be it sports or health or in this case the education.
1: Mula sa pagpapatayo ng Modern Warfare Facility sa PMA, pagdagdag ng pondo para sa mga kabataang atleta hanggang sa panukalang pagbuo ng National Sports University, ipinapakita ng partnership ng pamahalaan at pribadong sektor na hindi lang ito tungkol sa proyekto, kundi sa pagbuo ng mas matatag na ekosistem sa kinabukasan ng Philippine Sports. Para sa Agenda Weekend, Jonas Lavarias, Abante.
5: Taylor Swift and Travis Kelce stepped out for their first outing as husband and wife. The newlywed couple were spotted sa kasal ng dating NFL teammate ni Travis na si Juju Smith-Schuster sa California. Kumalat online ang larawan nila sa naturang okasyon. Pretty in pink si Taylor, wearing a full blush-toned ball gown with gold florals, habang dashing in black suit naman si Travis. This is reportedly the first time the couple has been seen in public after their star-studded wedding at the Madison Square Garden in New York last week.
0: Ivy, tag-isa na naman ang talino ng mga collegiate students starting after Agenda Weekend.
5: Yes, right after this, panoorin po natin ang Billionario Quiz B Season 2 at share yan nyo naman kami ng knowledge nyo, di ba?
0: Oo, talino, tama. Kasi, bahaginan.
5: Bahaginan, that's the word. I'm so sorry. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: araw-araw ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: At nagbabalik ang memo. Ang susunod naman po natin ay kailangan pa rin po nating makausap dahil ito po ay pagkakataon para tayong lahat ay matuto. Ano po? Ilang oras na lang kasi ay aarangkada na ulit itong impeachment trial, pangatlong araw na po ng teleserye. Ayon nga sa marami ay nakuha ng prosecution ang first day ng trial proper, kung kaya't nakabantay ang taong bayan sa lahat ng mangyayari.
1: Para himayin ang naging takbo ng paglilitis at ang susunod na hakbang ng prosecution, makakasama natin ang House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers. Good morning, sir, and welcome back po sa Memo.
2: Good morning, Corina. Good morning, Willard. At magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Sir, ano po ang assessment ninyo sa naging takbo ng day 2 ng trial?
2: Well, kung ano yung nakita natin kahapon, nakita na ng mamamayang Pilipino na preparado, handa, ang ating prosecution panel sa paglalatag ng testigo at mga ebidensya. Nakita naman natin yun. And in fact, kung

0: titingnan natin naman yung kabilang panig, eh mukhang nagulat sila doon sa presentasyon ng ebidensya nitong prosecution. But it is not the best time yet to see kung ano yung magiging outcome nitong trial na ito o itong paglilitis na ito. Dahil marami pa po mga ebidensya ang naka-prepare at ilalatag ang ating prosecution panel.
1: Ayun. So clearly, it was a win for the prosecution. Yung pagtanggi po ng impeachment court, dito po sa motion ng depensa na i-exclude daw ang unang testigo. So what do you expect? They will keep on trying their best to exclude all evidence or witnesses throughout the course of the 90 days.
0: Well, ako, personal opinion na Corina, no, na kapag may ebidensya kasi, no, dapat iharapin mo. Kung walang ebidensya, i-object mo. So, kung wala silang sagot doon sa ebidensyang inilalatag ng prosecution, definitely they will go object this, no, para hindi po ito maipakita at masuri ng ating impeachment court. That's the usual legal strategy of either of the panels, no. But in this particular case, Corina, nakita naman natin, no, na maganda yung pagkakakwento ng isang taga NBI na nagbigay ng salaysay, no, na nakita niya ito, inorderan siya ng kanyang opisina na i-document itong mga statements uttered by the vice president. Dahil naniniwala ang mga maraming ahensya ng ating gobyerno na ito ay isang national threat, no? At ito hindi lamang national threat kundi banta doon sa ating pangulo. At dapat seryosohin any attempt, no, to threaten the national security as well as our president must be taken seriously by the agencies of government. So ito yung nangyari.
2: Mm-hmm. Nagulat ka ba, Corina, kung is na kumbaga matagal ang oras na dinevote para dito sa NBI senior agent? Kasi akala natin, authentication, madali lang yan. Pag sinabing authentic yung video, tapos na ang testimonya. So, gaano kahalaga itong issue ng authentication, sir, moving forward? Kasi mamaya ay i-cross-examine naman siya ng depensa.
0: Yeah, napakahalaga nito, no? Kasi ito yung magpapatunay na hindi na manipulate, hindi in-splice itong mga ebidensyang ito. Ibig sabihin, ito ay natural na ebidensya. Ito ay walang pagmamaniubra na ginawa para lumabas itong pinalalabas. At definitely, walang technology na ginamit, no, para ma-enhance o hindi kaya ay mag-iba, no, yung talagang nangyari o talagang sinabi doon sa video yun. And this is the rule, no, that the courts would definitely ask kung sakasakaling may mga ganitong ebidensya ipapakita ang kahit sino mang panig. Today is the cross-examination, no, ng defense dito sa witness na to. At doon natin makikita, no, one, tingnan natin kung ano yung demeanor ng witness. Pangalawa, tingnan natin kung consistent ba siya doon sa mga sinabi niya doon sa direct examination ng prosecution.
1: Did the defense have a chance to also analyze the video? I mean, officially, para sabihin natin patunayan na hindi po authentic itong video na ito?
0: Well, during the pre-trial conference sa Corina, ito ay sinuri naman nila. No? Tiningnan naman nila ito bago ito tinanggap ng clerk of court. Pinakita ito ng prosecution, tiningnan ito ng defense, sinuri nila mabuti at saka nila ito pina-receive dito sa ating clerk of court. So, I would say na talagang nakita nila ito at nasuri nila ito.
1: Ayun. So, admissible, no? But, are you content about having established the authenticity of the video yesterday?
0: Well, I'm satisfied, no? Dahil who else can authenticate, no, a video evidence kung hindi yung mga expert? Nakita naman natin at narinig natin yung sinabi nung witness, no, na 30 times na siyang harap sa korte. Lahat po ng mga ebidensya na inilatag na dumaan sa kanilang opisina ay siya ang nag-authenticate at siya ang humarap sa court, no, either for the defense or for the prosecution siya sa kahit anumang criminal case, no, na kanyang hinarap doon sa kanyang pagharap sa mga korte. So he is the best person that can authenticate and can say and certify na ito ay tama, ito ay totoo, ito ay hindi minaniobra o minanipula.

0: Kung Ace, nagulat ka ba na nagpakita bigla si VP Sara kahapon sa Senado? At confident ho ba kayo na kapag siya ay pinatawag formally at to take the witness stand ay sisipot siya?
1: Hindi na kami nagulat kasi merong invitation ang ating pangalawang pangulo na umattend, no? In fact, dapat yun day one pa eh, no? Kaso hindi siya nag-attend, kahapon nagpakita siya doon, perhaps to give a moral boost doon sa kanyang defense, no? After the first day performance of the defense panel, palagay ko, naisip ng ating vice presidente na kausapin itong kanyang team, no? Although, sana mabigyan din ng oras at pagkakataon na humarap ang ating pangalawang pangulo sa trial na ito, nang sa ganun, siya, manggaling mismo sa kanya ang pagsagot, no, dun sa mga allegations na nakasaad doon sa articles of impeachment.
0: Kung Ace, tuloy ba talaga yung plano na ipatawag ng prosecution si VP Sara as a quote, hostile witness?
1: Yan ang, napag-agrihan ng prosecution panel kahapon at minanifest naman ito sa korte ni private counsel attorney Lorna Capunan at according to the court they will respond by extending the same invitation, although hindi naman daw necessary na umattend yung ating pangalawang pangulo because she is represented by her counsel.
0: Do you expect her to kumbaga take the witness stand for every article that she is being accused of, sir?
1: Do I expect
0: her to take the witness stand for every article that she is being accused of?
1: I think number one, yung itong Article 4, yung rape threats, no. Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita, in fact, nag-reply lang siya dun sa tanong eh. Hindi ba merong video, merong nagsasalita dun sa video na sinasabi ano yung susunod na hakbang, etc., no? Parang to give it a proper context, siya ay nag-reply doon sa sinasabing tanong na nangyari, no? So that dapat siguro to give it a more complex and context, no? Siguro dapat siya mismo mag-explain yung unexplained wealth. I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong statement of assets, liabilities, and net worth.
2: Ayun, okay. So, sabi nga nila Willard and Kong Ace, ito ay siya lang ang nakakaalam what she was thinking when she was saying those things. So, to put it in context and to... Will temporary insanity be a defense? Like the for example, analyzing her mental state at the time that she filmed herself?
1: I wouldn't want to speculate, Corina. Siguro we will just perhaps wait as to how the defense will answer this allegation and the vice president through her counsel.
2: Ayan, okay. And you also agree that even if only one impeachment offense is proven that she's guilty of, ay kailangan pa rin nating tapusin yung apat.
1: Yes, kasi napakahalagang malaman ng tao na ano ba yung katotohanan sa likod nitong mga allegasyon na ito, no? It will actually serve the interest of both. One, dun sa prosecution, pagkapag kailangan malaman ng taong bayan na base sa aming ebidensya, may katotohanan ito mga allegasyon na ito. Dun naman sa panig naman ng depensa, pwedeng pasinungalingan, no? Yung mga ebidensyang inilatag. Pwedeng sabihin na ito ay fabricated, no? In other words, dapat tapusin, makita, masuri, madinig ng ating mga kababayan kung ano ba ang ebidensya sa likod nitong mga allegasyon na ito, whether true or hindi totoo. Dapat matapos makita ang ebidensya at tapusin ang proseso.
2: Ayan. Okay. So, you also said evidence and not political arithmetic ang dapat manaig. So, ito ba'y nasusunod sa ngayon? Meron kasi mga nagsasabi na, magpanggap naman kayo ng konti, na kayo'y impartial. Parang hindi na kayo nagpapanggap man lang. At kitang-kita ang mga bias. What do you think?
1: Marami kasing mga points of view, no, o punto de vista na lumalabas tungkol dito sa numbers of how many is needed to convict, how many is needed to acquit. No? Base ngayon sa composition ng Senado, less than 24 na lang sila. No? So merong school of thought na sinasabi na siguro bababa yung sinasabi ng Constitution o sa Ligang Batas, dun yung sinasabing number ng 2/3. No? At ito ay talagang sa aking palagay, Corina and Willard, must be given enough time, no, to be deliberated on by the proper and appropriate court. Sa aking palagay, pagdating sa punto na kailangan na, no, na magkaroon ng decision dito, I'm sure either of the panel, both the defense or the prosecution, would definitely seek, no, an answer from the appropriate court kung ano ba talaga ang final number dito, kung ito ay napapanahon na ikala.
0: Your expectation, sir, sa third day ng impeachment trial, Tong Ace?
1: Well, ito, we would like to expect, no, na magiging consistent yung ating witness na iniharap ng prosecution kahapon. Makikita natin ito sa cross-examination ng defense. At sana kung matatapos ito at may oras pa, meron pa kasing isang witness na inilatag o inihain ang ating prosecution panel, who also belongs to the NBI family, no, that will certify the work done by this first witness, si Agent Kalilong. So I guess tingnan natin, panuuri natin, suriin din natin. Tingnan natin kung consistent itong witness na ito para makabalanse tayo, makagkamap tayo ng ating opinion tungkol sa kanya.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Robert Ace Barbers. All the best po, sir.
1: Thank you, Corina, and thank you, Willard. Thank you for having me. Salamat po.
2: So bago tayo magtapos, ano bang kailangang i-memo na ngayon? I-memo na nga yan, yung ayos ng mga flood control project, Willard.
0: ASAP.
2: Ano ba hindi ko maintindihan? Nagagalit ang gobyerno, nagagalit si Pangulo dahil mahiya naman kayo, kayo ay nagnanakaw. Pero kasi lumalabas, ninakaw ang pera ng bayan at the expense of the constituents. Meaning, hindi napupunta ang mga benepisyo, kulang sa health service, kulang sa provision. At ang mga flood control project nakatiwangwang pa rin ngayon habang sila ay nag-aaway-away sa politika. Parating na at eto na nga ang panahon ng tag-ulan, babahain pa rin tayo. At the end of it all, ng ating mga pinanood na teleserye at mga away nila dyan sa Senado at Kongreso, babahain pa rin tayo. Hindi pa rin nila minadali ang pagpapagawa ng mga flood control project.
0: Tapos, posible pang sumabay ko rin yung impeachment trial sa budget deliberations na naman, panibagong budget ang pag-uusapan.
2: Naku, budget for 2027. Ang Bilyonaryo News Channel sa budget appropriations.
0: Para yan, no?
2: Oo, we have an idea kung saan dapat yan mapunta. Alam mo ba nalaman ko na niwala palang representasyon ng mga disabled sa Congress? Wala sila, yung tunay na marginalized, walang representasyon, natalo sila. Tapos habang ang dami-daming mga iniimbentong
0: party list
2: na hindi naman marginalized. So where is the money going? So eto po, babahain na naman tayo, sigurado po yan. Mag-isip-isip naman po sana ng gobyerno. Ano ba, what is all this? Okay, pagdating naman dito sa impeachment trial, palagay ko tama rin yung tahakin natin yung lahat ng mga articles. You know why? Kailangan, ito ay edukasyon para sa lahat ng botante. What constitutes grave threats? Paano dapat ang asta ng mga hinahalal natin sa mga upuan ng kapangyarihan? I mean, what is the least of what we should expect from them? Dito kasi mahihimay po yung paano ba nila tinatago ang pera nila? paano ba sila, hindi ba, paano ba nila tinatago sa ibang tao ang kanilang mga ari-arian? Dito po, ito po'y voting 101. Ito po yung babantayan natin para sa 2028. Medyo mapalitan naman po natin ang landas ng ating kapalaran. Kasi yung ihahalal na naman natin sa 2028, sana naman hindi na tayo magkaganito ulit.
0: At lahat ng kawaning ng gobyerno, i-hold natin sa parehong standards. No? Hindi porke maliit na kawaning ng gobyerno ay siya lang ang parurusahan. Siyempre dapat hanggang sa pinakamatataas na mga opisyal, dapat may pananagutan.
2: May pananagutan at alam natin kung paano sila huhulihin, hindi ba? Okay, so aalamin po natin ang lahat ng yan lalabas sa kalakaran at malalaman po natin kung ano ang katotohanan. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Wala pong magiging mangmang kung tayo ay hindi magpapakamangmang.
0: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
2: At live tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito po ang Memo.
3: Sharks are a diverse and majestic creatures of the deep. Help fight their extinction by removing the stigma and fear. Spread love for these magnificent marine animals. Shark Awareness Day, Bilyonaryo News Channel.

0: ako.
1: I love you.
2: Sa Sityo Kabisulun. Grabe ang baha na ay buhawi sa bukid.
3: Kahit ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, yeah, we need the national government to really intervene in this situation.
4: Sinasalanta na naman tayo ng malakas na bagyo sa gitna yan ng hindi pa rin tapos na flood control scandal at impeachment trial ng pangalawang pangulo.
5: Ang kalamidad na dala ni Inday ang tinututukan ngayon sa bansa, pero nandyan pa rin ang mga bagyo sa politika.
4: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
5: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
4: Agenda Weekend. Death toll sa bagyong Inday pumalo na sa 17. 10,000 katao apektado. Manukalang 2027 National Budget aprobado na ng gabinete ni PBBM. Magkano kaya? Besiding Officer Yarn, Senador Amy Marcos may patama kay Senate President Win Gatchalian. Huwag daw lecturan, Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol, hinirita ni Senator Judge Panfilo Lacson. At Goblin in Manila, South Korean actor Gong Yoo, ibisita sa bansa para sa fan meeting tour.

0: 17 na ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Inday at habagat sa bansa. Ayon sa Office of the Civil Defense, 9 na iba pa ang nawawala habang 4 ang naitalang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang verification sa casualty count. Aabot naman sa mahigit 112,000 families o halos 515,000 individuals ang apektado. Nasa higit 16.4 million pesos na rin ang halaga ng tulong na naipagkaloob ng pamahalaan. Doble dagok ang kinahaharap ng mga residente ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang barangay ang lubog sa baha tulot ng bagyong Inday habang di pa rin sila nakakabangon mula sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan. Narito ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
1: Halos hindi na madaanan ang kalsadang ito sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nakahambalang kasi ang mga nabuwan na puno at ibang debris na inalod ng rumaragas ang baha, hindi bababa. Sa 4 na mga bahay ang nasira sa barangay na ito dahil sa lakas at laki ng tubig baha mula sa ilog. 9 na katao naman ang pinangangambahang nalunod at pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Ang malakas sa pag-ulan sa bayan ng Jose Abad Santos ay dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday.
2: Yes, in Barangay Tanuman, meron tayong missing na 7 persons, no, na natangay yung kanilang bahay.

0: Apektadong pamilya, dobleng dagaw ito sa mga residente na hindi pa tuluyang nakakabangon sa pinsala na dulot ng 7.8 magnitude earthquake noong nakaraang buwan. Humigit 2,600 na mga bahay ang totally damaged sa lindol, habang umabot naman sa humigit 4,500 na mga pamilya ang nagsilikas. At dahil sa pananalasa ng habagat, nadagdagan pa ngayon ang bilang ng mga evacuees sa Jose Abad Santos, kaya humingi na ng tulong ang LGU sa national government.
1: Kahit ubusin pa natin yung buong budget ng munisipyo, hindi natin kakayanin yan. And of course, yeah, we need the national government to really intervene in this situation.
0: Isa sa mga long-term program ng munisipyo ay ang pagtatayo ng mga relocation area para sa mga pamilyang nagsilikas. Hindi na kasi silang papayagang bumalik pa sa kanilang dating tahanan dahil sa banta ng lindol at pagbaha. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.
2: Nagmistulang ilog din ang ilang bahagi ng Davao matapos ang matinding pagbaha, dala ng bagyong Inday at habagat. Yan ang Agenda Weekend Report ni Edit Isidro ng Abante.
3: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng bagyong Inday na nagpalakas sa habagat, kita ang pagragasa ng baha sa mistulang dagat sa Sitio Ambal, Barangay Aratok, Buldon sa Maguindanao del Norte.
4: Lord, grabe Lord, tabang in town.
3: Bakas ang takot at pangamba ng ilang mga residente sa Sitio Kapisulo ng Barangay Kalbay sa Davao Occidental sa pagtaas ng tubig nitong Biyernes ng gabi. Ayon sa kanila, basa na pati mga gamit nila at wala silang masilungan, kaya humingi sila ng tulong na pinadaan sa social media. Tuloy din ang rescue operation sa Barangay Tanuman matapos maiulat ang pagkawala ng isang 9 taong gulang na bata dahil sa pagbaha. Patuloy rin ang clearing operation sa mga apektadong kalsada. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng Davao City, particular sa Tibungco at Arcastillo. Ang ilang mga bata sinamantala at naligo sa baha. Stranded ang ilang mga biyahero dahil hindi naman madaanan ang kalsada papuntang Barangay Tanuman, San Jose at Abad Santos. Para sa Agenda Weekend, Edit Isidro, Abante, Davao.
2: Binaha ang ilang lugar sa Romblon dahil sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Sa bayan ng Alcantara, abot hanggang tuhod ang baha, kaya binuhat at inaakyat ng mga residente ang kanilang mga motorsiklo. Nagmistulang ilog din ang isang palayan sa Barangay Giob at Madalag, dahilan para ilikas ang kanilang mga alagang baboy. Nakaranas din ang pagbaha sa Barangay Poblasyon Alcantara Romblon, habang gutter deep naman ang baha sa Poblasyon Look Romblon. Hindi rin nadadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Barangay Claro M. Recto Bridge sa kahabaan ng Recto Odiongan Road dahil pa rin sa pagbaha.
5: Isinailalim na sa heightened alert ang lalawigan ng Cebu dahil sa banta ng ashfall mula sa Bulkang Canlaon at epekto ng habagat. Sa kabila ng pagbuti ng air quality matapos mag-alboroto ang bulkan itong Huwebes, pinag-iingat ng LGU ang mga residente at pinapaalalahanan na magsuot ng face mask. Kasabay nito, nagdala din ng malakas na pag-ulan ang habagat sa Cebu. Nakahanda naman ang mga food pack sakaling kailanganing lumikas ng mga residente sa apektadong lugar.
2: At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayong gabi si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Good evening, ASEC.
6: Yes, good evening. Magandang gabi.
2: Mm-hmm. So ASEC, the last weather bulletin was broadcasted at 2 p.m. and 5 p.m. kung saan panorte na po yung direksyon ni Bagyong Inday na lumabas ito ng PAR. Now, what's the latest forecast, ASEC?
6: Despite na nasa labas na sa PAR si Inday, ano, yung ating southwest monsoon will still affect the western seaboard of our country. So kahapon sa Mindanao, ngayon sa Visayas, no? And then towards the end of the day, it will now adversely affect the Luzon Island, starting from, Mindoro, dito sa Cavite area, and then papunta na ng Zambales. So kailangan po magbantay pa rin tayo kasi nandyan pa rin yung banta ng flooding and flash flood and landslide. So yun po ang binabantayan natin ngayon. itong regions.

0: 4B, Calabarzon, kasama na ang NCR, and of course, Region 3, Tambales, Bataan area, and then sa Region 1, no? The Ilocos, and of course, yung ating Cordillera region.
1: Mm-hmm. Sa karamihan po sa mga naitalang pinsala ay landslide, particular sa Mindanao. Ano-ano po yung regions na prone sa landslide at pagbaha maliban dito sa Davao Occidental?
0: Oo, marami po tayong binabantayan na lugar na prone sa landslide. In fact, yung nilabas po ng MGB, no, na magbantay tayo sa halos 6,896 barangays na prone ito not only to flooding but also sa landslide. So marami po sa 4B, 218 barangays ang binabantayan natin dyan. And of course, sa NCR and Region 3, no? And Region 4A sa Calabarzon. So yun po, binabantayan natin yung mga lugar na yan. Kasama na rin natin yung mga local government units na naabisuhan natin to be on alert. And kailangan po talaga proactive and anticipatory action ang dapat gawin dito para maiwasan yung nangyari kagaya sa Mindanao po.
1: Mm-hmm. So Regions 3, 4B, and NCR, ASEC, how about the latest numbers of displaced families and casualties? Nadagdagan po ba to?
0: Oo, medyo nagtaas konti, ano? In terms of displaced, kasi as of now, we have around 3,700 families in 113 evacuation centers. Kaninang umaga o kahapon, nasa 70 plus evacuation centers. So nagtaas po ito. 3,700 families or close to 14,000 individuals. Hindi pa kasama dyan yung 7,600 families na nasa labas ng mga evacuation centers. In fact, yung ating total population directly affected ay umabot na po sa 116,000 from 457 barangay. No? Nag-increase na po yan. And we expect na magtaas pa rin ito kasi we still get updates from the regions na apektado, lalo na from Luzon area.
1: Mm-hmm. Asa kung nakinig nyo po yung ilang balita natin before this interview, may mga LGU po na humihingi ng intervention ng gobyerno. Kamusta na po yung coordination ng OCD with LGUs na affected?
0: Tuloy naman yan. Our regional offices are on heightened alert and they are directly coordinating with the local government units, no, mga probinsya. Kasama natin yung DSWD dyan para sa mga relief assistance. Ang kino-coordinate talaga nila ngayon ay yung mga mobility assets and personnel, no, coming from the military, from the police, Coast Guard, and Bureau of Fire, na para tulungan sila kasi as of now, we are still reeling from or feeling the effects nitong bagyo at tuloy-tuloy pa po ito. And rest assured po, our regions are on full alert and they are directly coordinating po with the different local government units to manage the impact of the hazards within their AOR.
1: Mm-hmm. And ASEC, how about Mount Kanlaon po? Kasi last advisory po ng DOST Favox ay alert level 2 kaninang umaga 5 a.m. How about now po? May pinagbago po ba ito?
0: Nasa alert level 2 pa rin. Ang maganda lang naman dyan sa Kanlaon and even Mayon, no? Wala na pong tao doon sa immediate danger zone, yung permanent danger zone. Ang binabantayan na lang natin, if ever, is yung lahar, no, na pwedeng mag-move because of the heavy rains na maaari nilang maranasan. But again, improving na po doon sa Negros. Hopefully, by today hanggang bukas ay hindi na masyado maulan doon and hindi wala namang ashfall na nangyari o mga minor eruptions. Except yung 2 days ago na medyo sumabay siya. But the situation has been managed locally.
1: Mm-hmm. And ASEC, July is National Disaster Risk Resilience Month. Ano po yung panawagan ng OCD ngayong taon now that we've seen consecutive natural disasters?
0: Ang aming panawagan naman, consistent kami that it's everybody's business pagdating sa disaster resilience. We have to cooperate and we have to make sure that we are ready. We participate in all activities and itong paghahanda natin at mga sakuna ay dapat priority natin. So we are encouraging everyone to participate sa mga drills, to have their go bag sa mga bahay and even sa schools, no? And then of course, know your community, alamin kung saan ang safe area, and always be ready paanumang mga disasters na pwede mangyari. So mag-stock up ng pagkain, mga ready-to-eat food, mga canned goods, mga batteries. Always be ready po.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, OCD Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Thank you, sir.
0: Yes, Ivy. Maraming salamat at good evening.
2: Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Pampanga dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Alamin natin ang sitwasyon sa Agenda Weekend Report ni Jill Sibandal live mula sa Makabebe, Pampanga. Jill, anong balita dyan?
3: George, lubog pa rin sa baha ang mga barangay dito sa bayan ng Makabebe. Kabilang na nga dyan ang barangay Batasan. At ayon sa mga residente dito, George, ay patuloy pa daw silang malulubog sa baha at lalong mas tataas ang tubig dahil nga rin kapag sinasabayan ito ng high tide. Dahil sa matinding pagbaha, marami sa mga pamilya ang hindi na makalabas ng kanilang mga bahay. Pero hindi lang ang mga gamit ang nalubog sa tubig, kundi ang pati ang kanilang mga hanap buhay apektado.
4: Pag umuulan, laging bumaba, malakas yung tubig. Yung mga tao dito walang hanap buhay. Ganyan lang po. Sana yung mga inaasahan lang ng mga tao dito yung binibigay nilang mga rasyon.
3: Samantala, naglabas din ng saloobin ang tricycle driver na si Rolando Gonzalez. Aniya, malaki ang epekto ng pagbaha sa kanyang pangkabuhayan dahil halos wala na siyang maisakay na pasahero. Samantalang nagpatuloy naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangangailangan kabilang na ang gasolina.
5: Ay, malaking epekto, ma'am. Bakit ka mo? Unang-una, walang pasahero. Kung may pasahero man, mahal ang single na, siyempre, mahal ang bayad. Oh. Tama, lalo na mahal ang gasolina. Kaya wala, kawawa kami. Kaya yung mga flood control na yan, hirap ng mga iba eh. Wala, kalagang ganyan. Kaming mahirap, kawawa kami.
3: Sa kabila ng pagkakaroon ng mga flood control projects sa lugar, marami pa rin na sa mga mamamayan ang nagtataka kung bakit nananatiling malubha ang pagbaha sa kanilang barangay. Umaasa ang mga residente na agad na mabigyan ng pamantalang solusyon ang mga problema dahil sa bawat pagtaas ng tubig ay kasabay din itong lumulubog ang kanilang kabuhayan at pag-asa na magkaroon na makabangon sa sakuna. George, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na bumabangon yung mga residente dito dahil nga sa matinding pagbaha. George?
2: Well, Jill, iyang bahagi ng Pampanga, talagang catch basin yan, ano? Bukod doon sa tubig na galing sa ulan ay yung na nanggagaling doon sa matataas na lugar, na-experience din yung pagtaas ng Manila Bay, no? Pag high tide. So, may expected pa bang pagtaas ng tubig dyan in the coming hours or days? Lalo pa na kung manggagaling yung tubig sa matataas na lugar, kagaya ng Nueva Ecija. Ano yung preparations na ginagawa?
3: George, ayon nga sa mga residente, kapag malakas yung buhos ng ulan o kapag inaabot ito ng mga ilang araw, mas lalo daw tumataas ang tubig dahil nga yung galing sa mga matataas na lugar, gaya nung nabanggit mo kanina, George, yung sa galing sa Nueva Ecija, kapag bumababa na ito dito, mas lalong lumalalim ang tubig dito nga sa barangay Makabebe. At yung mga residente dito, George, na mga nakausap natin kanina, gumagamit na sila ng mga platforms para iangat yung kanilang mga appliances at yung iba nilang mga gamit, lalong-lalo na sinisecure din nila yung kanilang mga dokumento dahil hindi rin nila tiyak kung hanggang saan yung aabutin ng tubig kapag kapatuloy pa yung mga pag-ulan, lalong-lalo na yung nabanggit din kanina na dahil nga sa bunsod ng habagat at yung pag-angat din ng high tide ng Manila Bay. George?
2: O nga, sana ay gumanda na yung panahon dyan. Mag-ingat kayo. At maraming salamat, Jill Sibandal, live mula sa Makabebe, Pampanga. Nagdala rin ng malakas na hangin at masungit na panahon ng bagyong Inday na may international name na Bavi sa Taiwan. Makikita ang mga sasakyang pandagat na nagmamadaling makabalik mula sa mga pantalan. Nadala rin ng hangin ng ilang mga motorsiklo at nabuwal din ang mga puno. Bago ito, dumaan din ang bagyo sa Ishigaki, Japan. Kinansela rin ang flights at biyahe sa karagatan. Aprobado na ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed National Expenditure Program ng Budget Department. wala pang detalye kung magkano ang 2027 budget ng gobyerno, kaya hindi pa masabi sa ngayon kung may mga tinanggal o idinagdag sa mungkahing 7.2 trillion peso budget. Ayon sa DBM, susuportahan ng pondo ang pagsasaayos ng MOOE o Maintenance and Other Operating Expenditures at Performance Incentive System para maiwasan ang recurring expenses at mapunta sa vulnerable sector ang pondo. Sa 2027, prioridad din ang cash subsidy at financial assistance programs para maabot ang targeted beneficiaries ng mga programa ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, ayaw daw nilang pangunahan ang submission ng NEP sa Kongreso, kaya wala munang detalyeng ibababa ang palasyo. Samantala, ito ang pinakaunang cabinet meeting ni newly installed Cabinet Secretary Benhar Abalos. Sa isang Facebook post, natuwa si Abalos sa muling makasama ang anyay mga kaibigan niyang kalihim na sina Secretaries Rex Gatchalian ng DSWD, Francisco Chu Laurel Jr. ng DA at Sunny Angara ng DepEd. Welcome naman para kay Gatchalian ang pagbabalik ni Abalos sa gabinete at sinabing masaya raw siyang muling makatrabaho ang kalihim.
1: Isabuhay ang legasya ng South China Sea ruling bilang pundasyon ng kapayapaan. Yan ang panawagan ni PBBM sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award at ayon sa Pangulo, nakaangkla ang bawat aksyon ng Pilipinas sa diplomasya at kakaibat nito ang tapang na ipaglaban ng tama.
6: Hindi lang daw basta mapa o katubigan ang kahalagahan ng 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas laban sa China. Dahil kasama sa panalong ito ang kwento ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino, partikular na mga mangingisda. Ito ang mensahe ng gobyerno kahapon sa pag-alala sa 10th anibersaryo ng landmark ruling noong 2016.
7: In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 Arbitral Award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace over conflict. We did so because we possessed an unwavering faith in a rules-based international order.
6: Living truth, kung tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ruling. Patunay daw ito na ang batas talaga ang anyay great equalizer ng mundo. Gaya ng mensahe ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinabi rin ng Pangulo na mas nananaig ang legal na karapatan kaysa sa puwersa at lawak ng military power ng anumang bansa.
7: We hold a simple but unwavering conviction. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
6: Dumating si PBBM sa diplomatic reception ng anibersaryo kahapon sa Pasay, kasama si Lazaro at Solicitor General Darlene Berberabe. Dinaluhan din ng Diplomatic Corps ang selebrasyon kabilang ang representante ng Trilateral Partners ng Pilipinas sa Luzon Economic Corridor na sina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton at Japanese Ambassador Ando Kasuya. Naroon din si Senate President Sherwin Gatchalian at Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sa kabila ng madalas na mga pahayag ng Chinese Embassy tungkol kay Tariela, nagpasalamat ang spokesperson sa China dahil sila raw ang rason kung bakit nagdiriwang ang Pilipinas sa ruling na ito. Dead man naman kay Tariela ang pag-angkin ng ilang Chinese scholars sa isla ng Batanes.
8: We should not take those kind of statements from the Chinese so-called scholars, no, seriously. Para sa akin, this is just another part of, you know, lies of the Chinese government to illegally take ownership of those of Batanes Island and waters na hindi naman talaga kanila.
1: China can ignore the 2016 ruling all they want, ayon kay Tariela. Pero sa mga susunod na taon at henerasyon daw ay hindi magbabago ang makasaysayang desisyon ng korte sa nasabing teritoryo. Ombudsman, sinisingil ang mga opisyal ng Bureau of Customs sa lifestyle check. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario.
1: And I will be
2: your next Quiz Bee Millionario.
0: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Naniningil si Ombudsman Jesus Cristin Remulla kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa listahan ng mga opisyal ng ahensya na isa sa ilalim sa lifestyle check. Sa kanyang programang executive session, sinabi ni Remulla na matagal na siyang nag-request, pero hanggang ngayon ay wala pa ring tugon. Para kay Remulla na dati ring naging Justice Secretary, may sarili raw ecosystem ang DOC.
4: Meron ako hiniling kay ano kay Commissioner ano,
5: Ariel.
4: Oh. Sabi ko, bigyan mo sa akin yung mga pangalan na dapat namin bantayan sa lifestyle check.
5: Oh.
4: Ilan buwan na ba siya nakaupo?
3: Sa kabila nito, kinikilala naman ni Remulla na magaling sa pamamahala si Nepomuceno na 8 buwan pa lamang sa kanyang pwesto. Mag-iisang taon na nang iutos ni PBBM na isailalim ang lahat ng government officials sa lifestyle check bilang bahagi ng pinaigting na anti-corruption drive ng gobyerno. Tila hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan ni Senators Pia Cayetano at Risa Ontiveros kasunod ng barilan at trigodon sa Senado. Ang sagutan ng dalawang Lady Senator Judges tila nadala hanggang sa Senate Impeachment Court. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
6: Sa impeachment trial, hindi lang mga abogado ang may pagkakataong gisahin ang testigo. Ang mga senator judges ay nabibigyan din ng limitadong oras para rito. Pwede rin silang magtanong sa prosekusyon at depensa para mabigyang linaw ang ilang hakbang kung malabo ito para sa kanila.
7: Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
8: Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please.
6: Dito na inilahad ni Attorney Armando Virgen-Ligutan, Counsel for the Panel of Prosecutors, ang mahabang sagot kung bakit impeachable offense ang Article 4 ng Articles of Impeachment, bagay na inalmahan ni Senator Judge Pia Cayetano at tinawag na unfair ang ginawa ng kanyang kapwa Senator Judge dahil nagmistula ng closing statement ang sagot ng prosecution.
9: But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time.
7: If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
6: Good. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, kung saan sumailalim sa cross-examination ng depensa ang unang testigo ng prosekusyon, muling nagtanong si Senator Ontiveros sa depensa. Kaugnay ito kung kabilang ba sa posisyon ng depensa na palalampasin na lang ang sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente kung may lehitimong dahilan para gawin ito. Dahilan para muli siyang paalalahanan ng presiding officer.
10: I'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
6: Hindi naman maiwasan ni Senator Pia sa kanyang

0: Dasal bagong mag-umpisa ang paglilitis, ang mensahe niya sa mga kapwa Senator Judges.
1: Senator Judges, may we listen carefully, reason clearly, and decide justly. May we never lose sight of the fact that our role here is not to serve any interest, but the interest of the Filipino people and the integrity of our institutions.
0: Sa pagpasok ng ikalawang linggo ng impeachment trial, hindi pa rin isinasantabi ang posibleng patot sa dahan ng mga Senator Judges na napapabilang sa minorya at mayorya ng Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
2: Nagbigay ng reaksyon ng ilang kongresista sa naging takbo ng unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara. Kulang daw kasi ang karga ng depensa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Riz Galata ng Abante.
3: Tinabla ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang opening statement ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial nitong Lunes, July 6. Dito, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na malinaw na layunin ng paglilitis at paratang laban sa bise ay para patalsikin ito na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Giit ni Adyong sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi maaaring maging sangkalan ang natanggap na boto ng bise noong 2022 elections para makalusot sa pananagutan.
4: But if you try to flip that and put it into the context of accountability, the 32 votes also mean 32 trust, million trusts. And they were voted, she was voted in office with a culatilla that she cannot be absolutely immune to all other violations, to all crimes, right? The 32 million votes does not go with it absolute immunity, right?
3: Pumalag naman si Adyong sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na siya pa rin dapat ang mag-authenticate sa umano'y video ni VP Sara na nagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa halip na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
4: The purpose of authentication is that Mr. Kalilong's job is to make sure that the video, the Zoom video, which was broadcasted online, and you can actually grab that anywhere you want, on YouTube and anywhere, any platform, social media platform, is to make sure that once they start the preliminary investigation, they will be ensured that every word, every single word uttered by the Vice President will be uttered by her.
3: Ayon sa House Prosecution Panel spokesperson, si NBI Regional Director Jeremy Lotok naman ang sasalang sa Lunes para patunayan ng mga testimonya ni Kalilong, habang ipepresenta rin si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na umano'y nasa loob ng kaparehong kwarto nang sambitin umano ng Vice Presidente ang mga assassination threat laban sa First Couple at kay Romualdez. Samantala, sa programang Politico Talks, pinuna naman ni House Deputy Speaker Janet Garin ang pagtugon ng defense team ni VP Sara sa mga alegasyon ng grave threats.
5: Ang ikinagugulat ko lang, kasi dapat nga sana i-refute or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat? No? So ito naman, sa labas syempre ang daming usap-usapan, pero siguro ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito ay tama ba yung magbanta?
3: Nire-respeto rin daw ni Garin ang desisyon ng bise na di sumipot sa trial, pero ito raw sana ang best venue para sumagot sa mga alegasyon. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Abante.
2: Higit sa umano'y pagbabanta ni VP Sara, may mas malalim pa raw na dahilan ng House Prosecution Team sa paglilitis. Tukuyin kung nakaapekto sa mga kabataan ang inaasal tulad ng bise. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Yan ang itinuturing na primary evidence ng prosecution sa Article 4 of Impeachment laban kay VP Sara o ang may kaugnayan sa grave threats. Matapos umanong pagbantaan ng buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative Martin Romualdez. Pero para sa prosekusyon, maliban raw sa mapanagot si VP Sara, kabilang sa target nila ay mawala ang tila naging normal ng kulturang patayan at pagsisinungaling sa bansa na lumala raw dahil sa nakaraang administrasyon.
7: Isa sa mga mahalagang punto talaga yan na yung asal ng isang napakataas na opisyal ng gobyerno, Vice President no less, ang nagpapakita ng ganyang asal, mga threatening attitude, demeaning conduct. na pwede ka bang basta ka na lang magbanta?
8: Wala naman dun sa batas yung problema. Ang nagiging problema ngayon ay yung mga tao na tinitingala natin, nakikita natin, napapanood natin, ay yung mga asal na kanilang pinakikita. Hindi lang sa kanilang mga tagasunod, bagkus sa asal na pinakikita nila sa mga bata.
6: Kumbinsido kasi ang prosecution team na posible ring may epekto ang sinasabi ng mga namumuno sa serye ng mga kaguluhan sa loob ng eskwelahan.
9: Tingin ko kailangan din pag-aralan ng ating mga sociologist at ng mga iba't ibang mga disiplina kung ito ba ay ngayon nagkaroon na ng koneksyon dun sa nangyayari mga violence sa ating mga paaralan. Kasi nga, kung ganun nga yan, then lalong-lalo na nangailangan na itugunan natin agad itong problema bago pa siya lumalapa.
5: Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard.
6: Sa susunod na linggo, magpapatuloy ang paglilitis ng impeachment court sa umano'y pagbabanta ng vice-presidente. Tiwala rin ang prosekusyon na naipalabas na raw nila ang tila pundasyon ng kanilang mga ebidensya. Inihantulad ito ni Representative Jocno sa isang bahay. Sa unang linggo raw ay poste pa lang ang nabuo, habang sa susunod na linggo ay makikita na raw ang halos buong bahay. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.
10: May tirada si Senator Amy Marcos sa sitwasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian tuwing may impeachment trial. Hirit ng presidential sister kay SP Win. Nakakatawa ito di umano. Makikita kasi na magkatabi sila ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Kalakip ng kanyang post ang mga katagang Win Gatchalian, Presiding Officer. Gate ni Senator Amy, dapat raw ang Senate President ang presiding officer sa trial ni VP Sara, bagay na hindi naman nababanggit sa saligang batas at maging sa rules ng impeachment court.
11: Ang sa akin naman, kung napakaliwanag sa konstitusyon at napakaliwanag yung debate ni Christian Monson, ni Chief Justice Davide, ang liwanag sa debate nila, hindi na kailangan ilagay na Senate President ang uupong presiding kasi klaro naman, ang tanging exception lang kapag Pangulo, kaya Chief Justice. Yun lang naman ang liwaliwanag.
10: Una nang sinabi ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer ng 1987 Constitution na nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagpili kung sino ang hahalili sa kanya bilang presiding officer.
2: Tila tinabla naman ni Senator Judge Panfilo Lacson sa impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kaugnay ito ng ginawang pagsaway o pagpuna sa publiko sa mga Senator Judge dahil sa di umano'y ilang pagkakamali nila. Giit ni Lacson, dapat ipaubayan na ni Tonggol sa mga Senator Judge ang issue ng posibleng sub judice na mga pahayag sa kanilang online o social media posts. Hindi anya nararapat na sa publiko niya sinabi ang kanyang komento kaugnay ng post ni Senator Judge Robin Padilla. Paalala naman ni Lacson sa kapwa Senator Judge, maging responsable.
10: Kaugnay ng usaping VP Sara trial, makakausap natin si dating Senate President Coco Pimentel. Magandang gabi po, Senator Coco.
12: Jerk, magandang gabi po sa inyo lahat.
10: Well, Senator, bilang experienced Senator Judge at observer ngayon, sino po ba ang nakalamang sa first week ng trial at bakit?
12: Hindi kasi ang first week naman kasi ng trial para naman 'yan sa prosecution mahirap naman talagang masupalpal mo 100% ang isang testigo. So nagkaroon ng achievement ang prosecution in the sense na nakapresenta na sila ng unang testigo. Pero ang malungkot doon, tatlong araw. ubos ang isang linggo, isang testigo. Anyway, natapos naman siya, no? Kasi ano na nga siya, discharged na siya. So, yun po yung medyo nakakabahala doon. Isang linggo, isang testigo.
10: So, Senator, you feel na baka pag ganito yung facing ng trial ay baka magtagal pa sa expected na 7 to 8 months?
12: Hindi, pero

0: Sa ngayon ako sa sinabi ni Presiding Senator Judge Chis Escudero, sabi niya parang diesel yan eh. Okay na yun, nag-warm up na. At nakikita na ng mga lawyers na nag-appear sa korte na hindi ito korte, na technical masyado. Makikita nila na halos useless yung mag-object, kasi kahit mag-object ka, ang senator judge mismo pwedeng itanungin yung inobjeksyonan mong tanong. Hindi ka na maka-object eh. So, parang ano na lang yun, yung objections for the record. Tapos, sana iklian na lang nila yung mga reasoning nila. Isang ano lang, pag mag-objection ka, state your ground. Tapos tama na, hindi yung napapansin ko, tatlong beses inuulit yung ground eh. So, kakain talaga ng oras yun. Pero anyway, tama naman si... Presiding Judge Chis Escudero, parang diesel yan. Siguro, so next week, baka makadalawa o tatlo. So, ganon. So, sa unang linggo, isa. Then, sa sunod na linggo, tatlo. So, ano na yan? Mandat na.
1: Hopefully, makukuha din nila yung rhythm po nito. No? Pero, Senator, dumating po si VP Sara last Tuesday, pero hindi naman siya sumipot doon sa trial mismo. Sa halip, nagkomento lang siya ng, "I will be bloodied, but unbowed." Ano po yung tingin nyo rito? Ano ba yung mensaheng gustong iparating ng VP dito?
0: Ang sabi kasi nila, quotation daw yan sa isang tula. So, sabi nga ng mga kapatid ko, minemorize daw namin yan nung bata kami, pero hindi ko na maalala. kasi senior citizen na ako eh. So okay lang yun. Yung pagpunta ni VP, karapatan naman niya yun eh. Mm-hmm. Karapatan niyang mag-attend, pwede din siyang hindi mag-attend. Tapos ang mga lawyers niya, meron namang kwarto dun sa Senado, siyempre pwede niyang puntahan para magpulong sila.
1: Mm-hmm. Pero hindi ba parang nang titis siya na andito ako pero hindi niyo ako makikita sa loob ng korte?
0: Kahit mag-tease siya, karapatan niya yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya talaga pwede. Alam mo, kahit na nanood siya,
1: mm-hmm,
0: hindi siya pwedeng patawagin ng prosecution na, ayan, dito ang vice-presidente, tatawagin na namin, we'll take advantage of her presence. Hindi pwede yun kasi ang kaso mo, i-prove mo sa mga testigo mo. Hindi pwedeng ipoprove mo dun mismo sa taong akusado o impeached. Mm-hmm. Hindi pwede yun.
1: Opo. Senator, next week, inaasahan pong ipresenta yung Chief of Staff ni VP Sara, si Zulaika Lopez, yung taga-NBI na si Jeremy Lotok, at yung House Legislative Security Bureau Chief, si Captain Belinda Bello. What are your expectations po next week?
0: Yung si NBI Director, at least nakausap ng prosecution yan. Yung SecGen ng House, nakausap din yan ng prosecution. Pero mag-ingat sila dun sa testigong hindi nila nakausap, di ba?
1: Gagawin
0: nilang hostile witness yun kasi hindi naman nakikipagpulong sa kanila yun eh, sa prosecution eh. O mag-ingat sila, abogada din yan. So, siguro pinag-iisipan nila ngayon kung itutuloy nila o hindi. Pwede rin naman nila hindi ituloy.
1: But do you think it's gonna be difficult? Kung hostile witness nga po ang iaharap nila, it's gonna be difficult for the prosecution to get information from the Chief of Staff of VP Sara?
0: Because hindi nila alam anong alam niya eh.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: Senator, are you still there? Okay, susubukan po natin. Nandiyan pa si Senator.
0: Hello, ano nangyari, Gerge?
1: Bigla po tayong naputol, Senator. But go ahead.
0: Ang sagot ko, hindi mo kasi alam ano yung alam nung witness mo na linalagay mo. Kasi hindi nga kayo nakapagpulong. Hindi naman kayo nakapag-meeting. Ayaw maki-meeting sa'yo. Hostile nga sa'yo eh.
1: Mm-hmm.
0: So hindi mo alam. So magtatanong ka ngayon, sasabihin niya, yung tanong mo, hindi ko alam yan, wala ako dyan. Or kahit na nandun ako, hindi ako nakikinig. Di wala rin, useless lahat. Hindi mo pwedeng pilitin, hindi, nandun ka, narinig mo. Hindi ako nakikinig, mayroon akong kausap sa telepono. So,
1: okay.
0: Mag-ingat na lang sila. At any rate, wala pa naman eh, hindi pa naman yan nakataga sa bato, pwede pa naman yan na ma-adjust.
1: Opo, si Senator Aimee Marcos, may patutsada siya kay SP Wynn. Besiding officer ang tawag niya po kay SP Wynn, no? At nakakatawa nga daw po yung sitwasyon. What do you think of that? Yung ganong klaseng action ng isang senator judge sa kanyang Senate President?
0: Eh, Tandaan

0: no, political body yan sila. Pwede ka talagang pumitik o mag-criticize. Ngayon, tandaan mo, hindi naman niya binoto Senate President, ni Jaime Marcos na Senate President si Win Gatchalian. So, basta lang may respeto, pero pwede kang mag-criticize, pwede kang manukso, pwede mong kilitiin, mga ganun. Allowed yan yung mga ganyang klaseng pitik ni Senator Jaime Marcos kay SP Win Gatchalian. Eh, ano na po yan? Nasa lugar po yan, hindi naman yan, hindi po kabastusan yun. Sinasabi lang niya na, ano sabi niya, besiding?
1: Besiding officer po ang tawag niya. But anyway, Senator, quickly, sa tingin mo po ba dapat ang Senado ay humiling na or lumapit na sa Supreme Court hinggil sa usapin noong bilang na dapat mag-convict kay VP Sara? Kasi sa simula pa lang, binanggit na ito ni Senator Escudero, 16. But definitely there are issues concerning this. Kailangan na po ba ng Supreme Court or lumapit sa Supreme Court para once and for all matuldo ka na itong usapin kung ilan ang dapat mag-convict kay VP Sara?
0: Meron kasi requirement pag pumunta ka sa korte, lalo na sa Supreme Court, na dapat ripe for judicial determination. Mm-hmm. Hinugna yung issue na dapat pasukan na ng korte, ang pwede na mag-referee ang korte kasi hinugna yung issue. Pero dito sa tingin ko,
1: is the time ripe right now?
0: Oo, ripeness. Ang layo pa natin eh. One witness pa lang. Ang nakalista yata, 90, hindi ba?
1: So it will take time. But anyway, maraming salamat po sa oras ninyo. Dating Senate President Coco Pimentel.
0: Salamat din po. Salamat po.
1: Sa ibang balita, araw-araw daw ang pagbisita ng pamilya ni Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. Ayon sa anak nitong si Sagip Partless Representative Paulo Marcoleta, mahirap ang sitwasyon pero kinakaya. Nakakulong si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donations.
2: Mahirap po, mahirap talaga ang ganito at kinakaya po namin na araw-araw. Binibisita po namin siya hanggang maaari para ipakita namin na pagmamahal at suporta sa kanya. Opo, at di naman po siya pinababayaan ng mga kapulisan doon. Mabait naman po ang ating mga kapulisan doon sa PNP General Hospital.
1: Nakapanayam ang kongresista matapos dumalo sa kilos protesta kahapon sa Liwasang Bonifacio. Wala raw siyang opisyal na papel sa pagtitipon kundi pagsuporta lang sa panawagan ng accountability laban sa umano'y korupsyon sa gobyerno.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang, ha?
4: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe Bridge. Green and go ang mga sasakyan sa magkabilang lane. Nilinaw ng Ateneo de Manila University ang pagganap ni resigned Ateneo head coach Tab Baldwin sa Blue Eagles. Ayon sa universidad, independent contractor ang status ni Baldwin mula pa noong 2016. Ang paglilinaw, hindi raw pag-iwas sa liability. Nangako naman ng ADMO na patuloy silang makikipagtulungan sa mga investigasyon kaugnay sa trahedya. Nilabas ng Ateneo ang pahayag kasunod ng clarification hearing ng DOLE.
6: Patay ang isang babae matapos umanong mabiktima ng hit and run ng isang Land Cruiser sa Ortigas. Ang sasakyan ng suspect may sticker ng House of Representatives. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: Umaga nitong Biyernes nang madaanan ng isang motorista ang isang puting Land Cruiser na ito. Wasak na ang harapan na bahagi ng sasakyan at sa hindi kalayuan, nakahandusay ang isang babae. Dead on the spot siya matapos araruhin ang puting Land Cruiser ang inangkasan niyang motor. Ayon sa mga otoridad, nananatiling maluba ang lagay ng driver ng motorsiklo at ginagamot pa rin sa ospital. Pero kapansin-pansin sa sangkot na sasakyan ang nakakabit dito na sticker ng House of Representatives. Sa dokumentong nakuha ng Bilyonario News Channel mula sa isang mapagkakatiwalaang source, minamaneho ang sasakyan ng isang 19-anyos na lalaki. Base sa official receipt mula sa Land Transportation Office na ibinigay ng driver sa mga pulis, pagmamay-ari ng kanyang ina ang sasakyan na may special plate na SSS-11. Paglilinaw ng otoridad, requested plate ito at hindi ibig sabihin na opisyal ng gobyerno ang may-ari. Dagdag pa nito, walang batas na nagbabawal na gamitin ang sticker ng kamera. Ayon sa aming impormante, nasa piskalya na ang kaso at wala rin impormasyon kung konektado ba ang sasakyan sa isang kongresista. Pero sabi ng BNC informant, hindi na raw itutuloy ang kaso dahil nag-aregluhan na ang magkabilang panig. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Bukas na ulit ang Jollibee Del Monte Roosevelt sa Quezon City matapos ipasara dahil sa paglabag umano sa Environmental Code ng QCLGU. Sa kautusan ng Quezon City Government, ipinasara ang branch na pinamamahalaan ng Guro Nanik Food Center Incorporated dahil di umano segregated ang basura. Batay din yan sa reklamo ni Barangay Siena Chairman Evelyn Star Untalan. Binatikos din niya ang pamunuan ng branch dahil sa kawalan umano ng agarang aksyon at pagtugon sa hiling niyang pulong. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Guro Nanik Food Center Incorporated o ang Jollibee Roosevelt Avenue kaugnay sa issue.
5: 12 kataong nasawi habang aabot sa 23 iba pa ang nawawala sa wildfire sa Almeria, Spain. Nasawi ang mga biktima habang tumatakas sakay ng sasakyan. Ayon sa mga otoridad, mabilis kasing kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Karamihan umano sa mga biktima ay foreign nationals. Patuloy ang pagpapalakas ng sports industry sa bansa. Isinusulong ngayon ang pagtatayo ng National Sports University sa Pilipinas. Yan ang exclusive at

0: Agenda Weekend Report ni Jonas Lavarias ng Abante.
1: Higit sa isang memorandum of agreement, mas malawak na plano para sa Philippine sports at nation building ang inilatag sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Mas naging malalim ang partnership ng PMA, PAGCOR, Bloomberry Cultural Foundation Incorporated at Philippine Sports Commission para sa pagpapatayo ng Modern Warfare Facility, ang ikatlong major project ng BCFI sa PMA. Layunin ng pasilidad na magbigay ng modern simulation training upang mas mapalakas ang kakayahan at paghahanda ng ating sandatahang lakas. Pagtapos ng MOA signing, nag-turnover naman ang Philippine Sports Commission sa tulong ng mga sponsors mula sa combat sports community ng mahigit 2 million worth of sports equipments para sa mga PMA cadets.
2: It's really good na nakakasuporta ang PSC sa Philippine Sports, sa PMA. Pero tama po si Chairman Altenco, wala po talagang Philippine Sports kung wala ang PAGCOR.
1: Pero hindi lang donasyon ang naging sentro ng usapan. Sa exclusive interview ng Billionaire News Channel, ipinaliwanag ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco kung paanong mas lalaki pa ang pondo na mapupunta sa Philippine Sports. Kasunod ng final decision ng Korte Suprema sa pagkwenta ng 5% share ng PSC mula sa gross gaming revenue ng PAGCOR, halos doble na ang pondong nailalaan para sa sports mula sa tinatayang 200 million kada buwan. Umabot na ito sa mahigit 420 million o halos 5 billion pesos kada taon.
3: Ano man laki ng pondo, kung ito hindi mo naipagkakalob ng maayos at hindi nakakarating ng tama sa mga atleta, then there's no use.
1: Isinulong din ni Natenco at PSC Chairman Patrick Pato Gregorio ang mas malaking vision, ang pagtatatag ng kauna-unahang National Sports University sa Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ni Gregorio ang panukalang magtatag ng sports university sa ilalim ng UP system na layong mag-produce ng mas marami pang world-class athletes, coaches, sports scientists at sports leaders. Sa kanilang pag-uusap sa Baguio, ipinahagi rin ni Tenco na may posible ng location para sa proyekto sa New Clark City sa Tarlac, bagamat wala pang itinatakdang timeline para sa implementation nito.
3: Napapanahon na magkaroon tayo ng National Sports University.
1: At kung maisasakatuparan ang nasabing universidad, posible rin itong maging isa sa susunod na proyektong maaaring suportahan ng Bloomberry Cultural Foundation. Ayon kay BCFI President Donato Almeda, bukas sila sa mga proyektong may malaking maitutulong sa sports, education at nation building. Gayunman, nilinaw nito na nakabatay pa rin ang kanilang mga susuportahang proyekto sa mga prioridad na itatakda ng PAGCOR.
4: So we follow their cue kung ano yung nangangailangan na industriya, be it sports or health or in this case the education.
1: Mula sa pagpapatayo ng Modern Warfare Facility sa PMA, pagdagdag ng pondo para sa mga kabataang atleta hanggang sa panukalang pagbuo ng National Sports University, ipinapakita ng partnership ng pamahalaan at pribadong sektor na hindi lang ito tungkol sa proyekto, kundi sa pagbuo ng mas matatag na ekosistem sa kinabukasan ng Philippine Sports. Para sa Agenda Weekend, Jonas Lavarias, Abante.
5: Taylor Swift and Travis Kelce stepped out for their first outing as husband and wife. The newlywed couple were spotted sa kasal ng dating NFL teammate ni Travis na si Juju Smith-Schuster sa California. Kumalat online ang larawan nila sa naturang okasyon. Pretty in pink si Taylor, wearing a full blush-toned ball gown with gold florals, habang dashing in black suit naman si Travis. This is reportedly the first time the couple has been seen in public after their star-studded wedding at the Madison Square Garden in New York last week.
6: Ivy, tag-isa na naman ang talino ng mga collegiate students starting after Agenda Weekend.
5: Yes, right after this, panoorin po natin ang Billionario Quiz B Season 2 at share yan nyo naman kami ng knowledge nyo, di ba?
6: Oo, talino tama. Kasi, bahaginan. Oo.
5: Bahaginan, that's the word. I'm so sorry. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
6: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

America, mga boses ng Filipino-American community, mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: So kung magkano ang entry price? Kung
1: from
0: pinaka basic.
1: From 800,000 to 2M.
2: 800,000? Shucks.
0: Napakamot ka.
2: Pero okay. Dun sa community that you have, nasabi mo kasi nung una, kayo lang ng anak mo. So, kamusta yung age bracket? Yung generation per generation? Kamusta yung ilan? Kamusta yung community
0: that
2: you have?
0: Mo?
1: Okay. Actually, marami rin kami. Katulad namin, family din nagra-ride kami. Buong family nagra-ride kami. Yung mga kaibigan din namin, ganun din. Tinatry din kasi nila na talagang expose yung mga anak nila sa outdoor. So, karamihan nung riders namin, ang age is between 16 to 45. Yeah.
0: Is 16 the youngest that someone can get aboard the Sea-Doo? Or meron ka nakitang... Tsaka may regulations pa? I'm also curious as to that.
1: Yung sa regulation, di naman ganun kahigpit kasi kami naman talaga... We abide pa rin sa regulation sa dagat. Yung anak ko, 12 years old. 12 years old, nag-ride rin siya, kasama ko lagi. As long as properly oriented naman yung mga riders. Before kami kasi umalis sa dock, in-orient namin, lalo na kung beginners.
0: So, anong basics? Halimbawa, sasakay yung CG. Ano ba kailangan niyang alam or kailangan niyang gawin or to keep in mind?
2: Tsaka yung typical day, ano yung ginagawa
0: niyo? Nabanggit mo, may trick. So, pwede siya mag 360, gano'n?
1: Kami, wala kami sa tricks. More on touring kami talaga. Inter-island. Inter-island ang ginagawa namin. Kasi pag tricks lang, nandiyan ka lang, laro-laro ka lang, medyo nakaka-bore talaga ang jet ski. Pero kung touring ka, inter-island, madidiscover mo, ay, may ganito palang island dito sa malapit lang sa Manila na para kang nasa Palawan.
2: Example,
1: Fortune Island sa Batangas. Napakaganda ng Fortune Island, pero sino may alam? Wala, ang lapit lang, Batangas lang, Corregidor and yung coves ng Nasugbu. Sobrang dami, San Telmo Island. Sobrang daming maganda na malapit dito sa Manila na hindi talaga nadidiscover ng iba.
0: So, anong basics? Halimbawa, syempre, dapat ba naka-inflatable vest ka?
1: Dapat may vest ka.
0: Okay.
1: Number one, vest. And then yung safety lanyard natin, yun yung key ng jets ng Sea-Doo natin na kinakabit natin sa vest natin.
0: Para?
1: Yun yung safety reason. Pagka nalaglag ka sa jet ski, mag-i-stop yung jet ski mo.
0: Kasi matatanggal
1: yung key. Yes, matatanggal yung
0: key.
1: So, and then, una-una, pangatlo, yung, syempre, protection sa dagat. Kasi, sa dagat din, dapat aware sila kasi may mga free divers niya, may scuba divers. So, dapat familiar sila sa mga plugs, kung para saan yung plugs na yan, para saan yung mga buoy na, para saan yan.
0: Okay.
1: Na madali mo lang naman malalaman.
0: Oh, gaya ng sabi ko sa'yo kanina, ako kasi ang takot ko sa dagat is hindi ako marunong lumangoy. Kailangan bang marunong ka lumangoy pag nagsisido ka?
1: Hindi naman. Pero yun nga, sabi ko nga, maraming natatakot sa dagat . Pero actually, pag nasa dagat ka, mas buoyant ka. Mas lulutang
2: compared.
1: Ka compared kung nasa freshwater ka, nasa pool ka.
2: Safe ka na.
0: OG, bili ka na bukas. Anong kulay?
2: Agad-agad, pink. Pero, syempre, nasa open water kayo. Ano yung ikaw personally, yung experience mo na pinaka-challenging, pinaka di mo makakalimutan na encounter siguro?
1: Siguro, pag malakas yung alon, and syempre, sasakyan pa rin yan, may nasiraan, nagka-trouble. Yun ang mahirap na experience. Pero ang maganda kasi, since community na kayo, you don't ride alone. So may kasama ka lagi, so may magre-rescue sa'yo, may ihila sa'yo. Parang sasakyan lang, may magtotow sa'yo, pabalik sa'yo. Saka ang maganda sa community namin, walang may iiwan talaga.
0: Okay.
2: Like this one that we're showing right now, saan ito? And ano yung, ito... Dito touring for sure.
1: Portugal, actually touring yan. Naglalaro na lang sila. Puerto Galera yan. From Batangas to Puerto Galera.
0: Ano bang range ng Sea-Doo?
1: Kaya niya ng 120 kilometers pa full tank.
0: Wow!
2: Ang saya.
0: Malayo-layo din, ha?
1: Malayo din.
2: Pwede ba yung may angkas? Pag
1: yes.
2: Hindi ka? Up to two.
1: Up to two, pwede. And that's Corregidor. Yung pinakikita na yan.
2: So sa inyo dun sa gaano kadalas kayong nagre-ride? Tas meron bang best time? Syempre, example ngayon, bumabagyo, may bagyo na. Pero gaano kadalas kayong nag-organize ng ride and best time para gawin
0: best
2: yan?
0: Best time, correct.
1: Yeah, we tried every Sunday, pero depende nga sa weather din, depende sa weather.
0: Pag may bagyo, syempre.
1: Pag may bagyo, wala. And also yung wave kasi minsan walang bagyo pero ang lakas nung

0: wave. Kung may beginner kaming kasama, hindi na namin tinutuloy yung ride pag medyo malakas na yung wave. Pero once na, kung kami na kami naman, na-experience na, minsan yun yung hinahanap namin eh, yung wave na eh.
1: May mas ano ba? May mga sizes ba yan Sea-Doo? May mas malalaki? I would guess na the bigger the Sea-Doo, the more stable
0: yes,
1: it is, di ba?
0: Yes, correct. So yun nga, yung mga Sea-Doo kasi, different types. Depende kung ano gusto mo, pang racing, medyo maliit yung hull. Kasi ang gusto niya, mabilis, mabilis ka. Pero pagka gusto mo ng touring, meron din yung mga GTX 300 or XT300.
1: Nasa magkano yung mga ganun?
0: Sa 1.7, 2.5. Wow.
2: Napawaw na lang, wow. Sir.
1: Sige, next question.
2: Next question na daw. Pero sa tingin mo, gaano from the time you started, yung community nyo kasi walang masyado sa Pilipinas, you said. Pero nakikita mo ba na through the years, lumalaki na siya ng lumalaki? And ano yung nakikita mo dito sa community that you have?
0: Yes, tingin ko lalaki siya. Kasi ang importante naman sa lahat ng community, yung promotion eh. Pakita mo bakit kailangan natin mag-jet ski, bakit kailangan natin mag-tour around the Philippines. So kami ngayon, meron na kami sa Manila ngayon. Kung may mga beginner, like you, gusto nyo subukan, pwede kayo mag-rent muna ng jet ski sa Manila. And then we have friends din sa Iloilo naman. Kung gusto rin nila, nas malapit sila sa Iloilo, mag-rent muna sila ng jet ski, touring din. At the same time, meron na rin kami sa Coron. Ang Coron, napakaganda. Pinakamagandang lugar na napuntahan ko for jet ski kasi ang daming island.
1: So you don't need to have your own jet ski para makasama
0: yes,
1: ka sa ano. So you have accredited mga Sea-Doo. Mm-hmm. Eh, maganda yun kasi naisip ko yung touring aspect of it, no? Even foreigners should get into the action as well just to show us, to show them how beautiful our country is, di ba?
2: Yes. Meron ba kayong mga nakasama na foreigners? Oo. Speaking about?
0: Meron na. Actually, meron kaming minsan mga foreigners sa Coron. Panghihiram ng jet ski kasi gusto nilang mag-jet ski. Pinihiram namin as long as experience naman sila.
2: Mm-hmm. So hindi
1: it's a good
2: hindi
1: business as well, no?
2: Pwede din. Tapos hindi ko, kasi yung jet ski, alam ko lang siya, sir, sa mga beach resort. Eh.
1: Ako din, nakala ko yung mga rent mo lang, ikot-ikot ka lang doon.
2: For 30 minutes yun lang.
1: Diba?
2: Pero of course, we still have a lot to talk about, of course, about outdoor adventure and itong jet skiing. But before that, we'll take a short break and when we return, we'll dive more into the exciting world of Sea-Doo riding. Stay with us as we speak with personal watercraft rider Nino Racho. We'll be right back. You're tuned in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: the audience is growing, and the impact continues to expand with over 2.29 billion views. Billion Audio News Channel continues to reach new heights, driven by more than 406 million engagements and fueled by 2.64 million new followers in less than half a year. More Filipinos are turning to BNC for trusted journalism and meaningful stories, because every story we tell is guided by a simple mission: to be brave in pursuit of the truth, to tell bold stories that matter, and to go beyond the headlines. BNC, the Billion Audio News Channel.
1: Back. This is Shift Happens. I'm G Baroga, and you're listening to Mellow 947 BFM. Simulcast to BNC, the Billionario News Channel. We're still here with Cap and Nino Racho, a personal water rider. But we've talked a lot about jet skiing. Pero what makes you come back dito sa hobby na to? Kasi sabi mo nag-outlander, ang dami niyang ginagawa. Yeah, so, kasi, sa dami ng ginagawa mo, paano mo yan nahati-hati?
2: I-squeeze mo pa yung tubig.
3: yun nga kasi I handled many businesses din eh. So, part of my anti-stress is outdoor talaga. Outdoor pre-diving, overlanding, and ito nga jet ski. Tapos nagmo-motor rin ako. Motorcycle rider
2: din ako. Sabi nga natin kanina, kulay golfer siya.
3: Marami nang gano'ng kala golfer ako, pero mahilig lang talaga.
2: Hindi ka nag-golf?
3: Hindi.
1: I-try niya.
2: Squeeze mo pa rin yan.
1: So, sa dami ng hobby mo, kung papipiliin ka ng isa, ano?
2: Ay, grabe.
1: Or i-rank na lang natin.
2: Mas may fulfillment?
3: Number one, jet ski. Number two is overlanding. So, iba kasi dagat eh. Pag nasa dagat kayo, ako in love talaga ako sa dagat eh. Lalo na dito sa Pilipinas. So, mas gusto ko nasa dagat. Overlanding naman is parang close ka sa nature naman. Mm-hmm. Pero yun din, at the same time, pag nag-overlanding ka, pwede sa dagat din. So, ang ginagawa ko na lang, para sabay, nag-overlanding kami, may hila ako na jet ski.
2: Marunong.
1: Si Sir Cap, ang gusto lang nito, ano eh. Anong gusto mo, sir?
2: Overbedding. Yung nasa sa taas lang ako ng kama.
1: Bed rotting, yes. But yung lifestyle mo kasi very outdoors talaga, no?
3: Outdoor talaga.
1: And nasasama mo din siya na pa-passed on mo sa anak mo.
3: Yes, oo.
1: And yun na yung nagiging bonding nyo together. So paano lakas palalo nung mga bonding na to, nung mga outdoor adventures nyo, yung relationship mo, not just with your kid, but also with your family, your friends, and the bigger community that you have.
3: Yun nga, sa mga nakakakilala sa akin, ang rule of thumb ko lagi, Saturday, Sunday, no work talaga. For family yan. So, kasi since mahilig ako sa outdoor, the way to spend yung weekend mo sa family, kung ano yung masaya kami pare-pareha. Mm-hmm. So, yung family ko, lahat kami nagpipriday. So, mahilig din sila sa dagat. Nag-jet ski ride din sila. Mahilig din sila sa camping. So, yun yung maganda sa amin. At the same time, nakakakilala sila ng mga friends. Friends ko, yung mga kids ng friends ko, yung mga kids ko, magkakaibigan na rin. Minsan nga sila na nagtatanong, Daddy, kailan yung schedule natin? Kailan namin makakasama to?
2: So, yung free diving yan, yung walang scuba gear, di ba?
3: Yes,
2: yung
3: wala.
2: Talagang pababa ka lang.
3: Mm-hmm.
2: Wow. Stress na ako just imagining it.
1: But I wanted to try. Anong advice mo sa mga ganyan? Sa mga gustong mag-try?
2: Sa gano'ng kalalalim yung inaabot nyo?
1: Saka adventurer kasi siya eh.
3: Proper training lang. Yung son ko, 7 pa lang siya, nagsiswim na siya.
2: Wow.
3: Ang record niya is 50 feet. Yung 12, ngayon 12 years old na siya. Marami rin siyang videos. Ito nyo, para talaga siyang shokoy.
2: Saan yung ginagawa yung free diving niya?
3: Batangas, Coron, depende kung nasaan kami.
1: Pero kasi kailangan niya ng proper breathing.
2: Oo,
1: di ba meron
2: yan?
3: Proper breathing.

0: Actually, mas magaling na yung anak ko sa akin.
1: Pero dito sa Sidu, Pilipinas pa lang eh, pero yung Malaysia trip mo, nasundan ba yun ng iba pang bansa? And paano mo mako-compare yung Pilipinas dun sa other foreign trips mo?
0: This month, meron kami uli Indonesia naman, sa Batam, Indonesia, July 24 to 26. So, sa Batam kami. Yun pa rin, global pa rin, na Sidu Riders. Pero ang masasabi ko, mas maganda yung island natin dito and mas accessible. Ang problema lang pala natin dito, accessibility. Kasi wala tayong rampahan ng mga jet ski, mahirap mag-dock. So yun.
2: Have you ever had the meet na kasama yung mga taga Malaysia and Indonesia dito sa Philippines para nakita nila yung sa atin?
0: Yun yung goal namin. Next time, dito naman sa Pilipinas, gawin yung Sidu ride.
1: Mm-hmm. Meron bang mga necessary preparations bago yung Sidu ride?
0: Una-una, weather. Check mo yung weather, check mo yung tide, check mo yung waves. Even the wind, check mo rin. Kasi minsan walang wave pero ang lakas ng hangin. Mm-hmm. So makaka-affect yun sa wave. So yun yung una. Pangalawa is, yun nga, i-orient po muna yung mga tao. Mm-hmm. Yung ruta, i-explain mo sa kanila, dito ruta natin. And sino yung mauna, sino yung lead. Then sabay-sabay.
2: May sweeper din kayo sa likod.
0: Yes, may sweeper din.
1: Yung ruta, sinong nakakaalam niyan?
0: Kami, nag-check kami. May gamit kami. May gamit kami ng GPS guard.
2: Yun.
1: So, meron ding mga necessary equipment na kailangan, pero hindi naman kailangan yun ng mga beginners, di ba?
0: Hindi lahat. Importante may isa lang. Bawat ride may isa kang gamit. Yung mga GPS natin. Kasi meron naman nagli-lead.
2: Okay. Ino-compute na ni G kung ano yung initial cash outlay niya eh.
1: Jet ski lang.
2: May terms ba yan? May terms?
0: Meron.
2: G!
1: Meron ka ba dyan?
0: meron.
1: Pero, it also serves as an inspiration kasi it's not para sa mga, syempre dun sa younger generation na nakakasama nyo. Ano yung parang pinaka-cute stories naman nila? Kasi it's all about yung sa inyo, the grown-ups. Pero dun sa mga bata, because they get to explore the Philippines.
2: Oh, dapat and sila actually yung next na to get into it, di ba?
1: Or dun tayo, sir. Hmm? I-try natin. Ayaw mo?
2: Kamu muna. Okay lang. Chill lang ako muna. Panoorin kita from the beach.
1: Sige.
2: Kamu lang ako.
1: Kukwentuhan kita.
0: Actually, yung pinakamaganda dun, kasi yung mga bata ngayon, more on gadgets na, di ba? Pero once na nandun na sila sa outdoor activities, hindi mo na talaga sila makikita ang sumasalat ng gadgets. They enjoy na talaga yung lahat. Even jet ski or nasa camping kami, overlanding kami, hindi na sila nag-gadgets. Talagang wala talaga. Hindi mo na kailangan na bawalin. Talagang hindi nila napasin.
1: Tsaka walang napasin. Signal ba? Meron naman.
0: May signal, yeah. May signal.
2: Parang may bala ka magtrabaho habang nasa Sidu ka. Nagawa ka script, gano'n?
1: Hindi, bawal. Dapat pagka-outdoor lang. Pero, meron ka bang nakikitang mga challenges ngayon dito sa Sidu riding?
2: Aside from yung sinabi mong mga, yung walang access? O ano kailangan ng bansa natin para ma-promote?
0: Yun siguro support from the LGUs din, magkaroon sila na ngayon yung mga docking nila para at least kasi marami dito sa atin na island siya pero may mga mini island pa na doon maganda na kahit even the boat island hopping na hindi napupuntahan pero kaya mong puntahan kung meron kang personal watercraft. So mas mapopromote mo ang tourism ng Pilipinas pagka ganun.
2: Kaka island hopping lang nito ni G eh, kaya nag-explore rin
1: ako. Atin natin lang yun, Sir Cap. Pero of course we're running out of time here, Nino and Cap, but ano yung hope mo para sa Sidu community na meron ngayon sa Pilipinas next year and maybe in the next 5 years and more years to come?
0: Ang hope ko dito sa Pilipinas, sana mas dumami pa yung mga, hindi lang Sidu riders, kung may personal watercraft riders tayo, na talagang pinopromote yung tourism ng Pilipinas. Kasi kaya naman natin eh. At yun nga, andito na, pinakamaganda, para sa akin, pinakamaganda Pilipinas pagdating sa personal watercraft rides.
2: Yun.
1: Ikaw, sir. Ayaw mo talagang i-try?
2: Ayoko. Papanoorin muna kita. Papanoorin kitang gumastos muna. Ayun.
1: Yun pala yung
2: more specifically
1: issue mo from yung pera. But anyway.
2: Very interesting. I mean, yes. More power
1: we
2: to you.
1: We would love to try it out.
0: Mm-mm. Yeah. Oh.
1: Sama mo kami sa mga ride mo soon. And siya po si Nino Racho. So, maraming salamat sa pagbalik ulit sa Shift Happens.
2: Ang dami mo talagang pinagkakaabala.

0: Sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galila.
1: Ako naman si Wedge Kudjama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night.
1: Mula sa pagiging doktor hanggang sa pagiging kauna-unahang babaeng alkalde ng Carmona City, patuloy na nakatatanggap ng international recognition ang lungsod. Pinakabago rito ang 2026 United Nations Public Service Award para sa kanilang Kalingyakap program na nagtataguyod ang Disability Inclusive Governance. Makakasama natin live sa ating programa si Carmona City Mayor Dalia Loyola. Magandang gabi, Mayor Dalia, and welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi, Wedge, at sa lahat ng inyong mga televiewers ngayong gabi.
1: Nagulat ako. Doktor po pala kayo.
2: Yes, ngayon. I'm a doctor by profession. At hindi ko rin ma-explain kung paano ako napapasok sa politika.
1: Pero meron kayong international awards, yung tinatawag na United Nations Public Service Award. Paano ho ito nasungkit ng Carmona?
2: Alam mo, ang aming Kalingyakap Project ay matagal na yan na re-recognize. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi meron na rin kami mga international award. It so happened na last year, March 2025, somebody told us na merong public service award ang United Nations. At bakit namin hindi i-try na i-enter itong aming project na Kalingyakap. So, inilaban namin ito ng 1 year, then until May 2020.

0: 1996, nalaman namin na isa kami sa 12 winners ng very prestigious international award. Prestigious ito eh. Ito yung nagbibigay ng recognition sa mga maayos na public service projects sa buong mundo. So kami na may natuwa kasi hindi lang kami finalist eh, talagang winner.
1: Mm-hmm.
0: Kasama kami doon sa delivering equitable services and inclusion.
1: Mm-hmm. Pagka binanggit ho natin yung Kalingyaka program na ito, it means to say, hinahangaan kayo sa buong mundo because of this program. Ano ho yung mga inclusive programs for the Kalingyaka na talagang pang world class dahil nakatuon talaga sa pagtulong sa mga persons with disabilities?
0: Ang nakita ko dito, Wedge, kasi very holistic, mm-hmm. comprehensive. Nag-i-integrate to yung career program, yung education and rehabilitation mm-hmm. na center-based. Tapos meron kaming community-based inclusive development. At yung last nga ay yung aming shelter at saka housing para sa persons with disability na na-abandona na mm-hmm. ng ating mga, ng kanilang pamilya. At ang nakita ko nga dito ay nakita nila yung kung paano namin na-sustain. If I may, nag-start lang kami from 20 learners way back 2002. Ngayon kami ay more than kulang-kulang 300 plus na ang kine-cater namin sa aming center base.
1: Mm-hmm.
0: Sa aming 4,600 plus na PWD all over community namin sa Carmona. Imaginin mo, meron kaming inaalagaan ng mahigit 300 sa center base namin. Binibigyan namin ng early intervention, rehabilitation, hanggang mabigyan namin ng entrepreneurial livelihood or kung makikita namin magbe-benefit sa mainstream education, dinadala namin.
1: Mm.
0: Meron kaming nagka-college ngayon, 18.
1: Wow.
0: At may mga napag-graduate na kami.
1: You mentioned the word na sustain. So meaning to say, sustainability is the key why it stand out among the 62 countries.
0: Yes. 700 ang nagpasa ng applications all over the world from 62 countries. 12 lang ang kinuha nila. And take note, which tayo lamang ang local.
1: Uh-huh.
0: Ang lahat ng nanalo ay national level. Tayo lang ang local government.
1: Is it part of your advocacy as a mayor and as a doctor as well?
0: Alam mo, advocacy yan namin. Ito yung sinimulan eh mm-hmm. ng aking husband who was na congressman siya ngayon. He was the former mayor who started the development in Carmona. So nakita niya nung nagsisimula siyang maglingkod na kinakailangan walang maiwan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nung naiayos na niyang lahat, nakita niya na kinakailangan tugunan ang pangangailangan ng ating mga persons with disability. Ibig sabihin, nobody should be left behind sa ating community.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sinimulan namin to.
1: Mm-hmm. Alam niyo po, ang mas nakaka-inspire kasi is yung mga success stories. May mga kwento ba kayong nakukuha among the PWDs na nakapag-avail nitong Kalingyaka programs po ninyo na talagang nagbibigay ng kwento ng tagumpay?
0: Alam mo, kung ating babalikan yung mga pinagsimulan, from 20 learners, 300 na gayon.
1: Mm-hmm.
0: Ang daming success story. Yun lamang mapadiretso namin. Mabigyan namin ng early intervention, sensory behavioral modification.
1: Okay.
0: Lalo tigit yung mga patang may autismo na dati sasabihin ng magulang, very wild ang mga bata, hindi nila mailabas, hindi makamingle, walang social engagement, pero ngayon maayos na.
1: Mm-hmm.
0: Mula doon sa mga simpleng bagay na makikita mo, lumalaban na sila sa mga competition, sa mga sports competition, nakapagpadala na kami sa IT competition sa United Arab Emirates. Nakapagpadala na din kami ng international competition sa sports. So yun, makikita mo talaga yung pagbabago in terms na may hope ang mga magulang na talagang ang alam nila, mai-immerse natin sa regular community ang kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mga success story na nakikita namin.
1: Yung pa kasing mga PWDs, iba-ibang klase yan, mayor, eh, no? Iba-ibang klase ng mga kapansanan. And the most common problem na nakikita natin sa lipunan is the discrimination.

0: tinggal lang ngayon dahil gusto mong lumipat sa Carmona dahil may ganyan kang program, syempre, pinoprotektahan din namin yung mga matatagal nang nasa sa amin.
1: Okay.
0: So regularly, lahat sila ay may karapatang pumasok at nagagawa namin. Actually, meron pa nga mga hindi kayang pumunta sa center base, eh, nagpapadala pa kami ng mga instructors para sila ay amin pong matulungan.
1: Mm-hmm. Mayor, gusto ko, importante ko itanong ito. Mayroon na rin nangyari kasing stabbing incident sa Cavite, yung pong mga nangyari sa ibang mga lugar, sa Tacloban, pertaining doon sa safety ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Now, what are the programs or measures you did para masiguro ho yung safety ng mga estudyante sa mga paaralan? Kasi ito ho mainit na usapin ngayon sa atin.
0: Nagma-meeting kami kasama ang ating mga Department of Education. Naging masusi ang pagbabantay ng ating kapulisyahan, ang ating mga force multipliers. At ngayon nga, kanina iniutos ko lamang, nagpapabili kami ng mga detectors ng metal para mas maging mabilis ang pag-i-inspect. At higit sa lahat, yung pakikipag-usap mo sa mga bata, pati sa mga magulang. Actually, yan ay ginagawa na namin ng mahabang panahon, Wedge. Eh. Sa tuwing meron kaming makikitang group gathering sa mga school, tumatayo talaga si Mayor doon. Ako mismo nakikipag-usap sa mga bata.
1: Kayo sa mga eskwelahan?
0: Yes, ako mismo nakikipag-usap sa mga bata. Nire-remind namin sila na ganito, meron kayong future, huwag kayong masyadong tumutok sa social media. It takes a community to build a child, di ba? Kaya tulong-tulong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi kami masyadong nahirapan.
1: Mayor, one last question before I let you go. You mentioned your husband is a congressman. Hindi ho ba apektado ang local government unit ng Carmona with what is happening in the national politics?
0: Alam mo, sa tagal na namin sa politika, Wedge, ang national government ay mahalaga. Pero at the end of the day, kailangan gumawa ka ng paraan sa lokal na masustain mo na ikaw lamang.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat ng pwedeng tulong na manggaling sa kanila ay aming pinasasalamatan. Pero hindi kami nagpapa-apekto because life must go on. Kasi kami yung direktong nakikipag-usap at direktong inaasahan ng aming mga constituents.
1: Carmona City Mayor Dalia Loyola, maraming salamat po sa pagkakataon and for visiting our program live sa studio. So ulitin po. Thank you very
0: By
1: much.
0: By all means, thank you po.

0: Matapos ang stabbing incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nangako si Mayor Kymer Olaso ng mas mahigpit na aksyon laban sa bullying habang tuloy ang mga proyekto ng LGU sa infrastruktura, disaster preparedness at peace and order. Para sa ating Politico on the Spot, kasama natin ngayong gabi si Mayor Kymer Olaso. Mayor Olaso, magandang gabi. Welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
1: Good evening, Politico Nightly, Sir Wedge. Good evening, magandang gabi po sa inyo at sa mga nanood po ngayong gabing ito.
0: Mayor, ano ho ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo doon po sa nangyaring stabbing incident sa Kabaluay National High School?
1: Well, sabi ko nga sir, yun talagang dapat yung sinabatas natin na anti-bullying, dapat lahat yan na ina-apply na sa mga eskwelahan, not only in school but different barangays, dapat talagang i-apply yan. Kasi yan ang problema ngayon, marami kasi talagang bata nangyayari. No, yung bullying na talagang mas naging matindi. It's no longer like before, yung pabiro-biro lang, pero ngayon talagang iba na. So, i-compare natin sa situation nung nangyari doon sa bata sa Barangay Kabaluway National High School. Karawan niya nung araw na yun, birthday niya. Mm-hmm. Then nangyari nung birthday niya, kinantahan siya ng happy birthday ng mga kaklase niya. Tapos yung tatlo na nambubuli sa kanya, sinabihan siya na, bibigyan ka namin ng regalo. E sabi niya, sige, bigyan niyo sa ng regalo. Yung palang regalo na binigay sa kanya, sinuntok siya. So nung sinuntok siya, lumaban siya, yun, nagkaroon na ng small print na nagsuntukan sila. E tatlo, isa, talo siya. E naisip niya, may dala pala siyang kutsilyo. E yun ang ginamit niya, panghiwa, yung parang panagsak. Pero hindi naman talaga malaki yung kutsilyo, maliit kaya siguro hindi talaga napuruhan, no?
0: Uh-huh.
1: But then, sabi ko nga, may lapses dito yung security ng school.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tinawagan ko lahat ng school principal. We're asking them na to please heighten the security sa school.
0: Uh-huh.
1: And even sa mga division heads na tinawagan din natin, and even barangay official, na sabi ko, dagdagan natin yung security sa mga school facilities.
0: Uh-huh.
1: And sa city police naman, we ask for augmentation of police along sa mga schools sa may highways. Kasi kung lahat ng police ng Zamboanga i-deploy namin sa mga school, kukulangin po. Kasi we only have 1,300 police for a very highly urbanized city. Mm-hmm. Sabi ko, kukulangin. Kaya sabi ko, along the highways, yung mga school na medyo critical, doon po tayo magpo-focus.
0: Oh, tama po. Mayor, meron na ho ba kayong mga inilatag pa na mga hakbang, additional na mga security o bantay, at yung mga metal detectors po, nagpadagdag na rin po ba kayo dyan sa mga eskwelahan? Ano po yung mga programang ginawa ninyo bilang agarang solusyon para masuk po ang bullying at lalo na ho karahasan sa mga paaralan?
1: Actually po, nagpapa-purchase na po ako ng metal detector kasi sa totoo lang po, naubusan na ngayon kasi buong eskwelahan sa buong Pilipinas naghanap ng metal detector.
0: Mm-hmm.
1: So nagpapabili na po ako ngayon kung saan may available. Then not only that, sabi ko ako metal detector lang, medyo tatagalan tayo kasi ang daming estudyante, may eskwelahan kami, 3,000 plus yung estudyante. No? Sabi ko, for 2027 budget for peace and order, maglalagay rin po kami ng pondo for x-ray machine. Para sa mga malalaking school, yung maraming estudyante, so we'll install x-ray machine para pagpasok ng mga estudyante, via x-ray machine na po yung mga bags nila para madali po yung inspection.
0: Mm-hmm. Moving forward, Mayor, for this year, marami ho kayong mga infrastructure projects, mga road concreting projects. Ano ho ang mga target ninyo na matapos ngayong taon? And aside from that, nabalitaan din namin, meron kayong konstruksyon ng public market. Paano ho ito mas makakatulong para ho doon sa mga mamimili at mga nagtitinda ho?
1: Sa totoo lang po, kailangan namin ng bagong public market kasi nagiging maliit na po yung espasyo namin sa Zamboanga City. Sabi ko nga, it's about time to build a new public market. Kaso nga lang, ang problema ko ngayon, yung mga madi-displace doon, sabi ko, saan ko sila ilalagay? So, last week, inayos ko na sila. Sabi ko, dito na muna kayo. Tatayin muna namin kinang temporary stall. Sabi ko, kako, yung mga nagre-renta sa public market. But for the meantime, yung building 3 and 4, we will demolish that and construct a 3 stories building there. Kasi one story lang kasi yun eh. So babaguhin natin 'yon, we allocate, may pondo na inallocate ni dating Senator si Senator Jingo Estrada, I mean, no. He allocated 160 million for that and nagpapasalamat din po ako sa kanya kahit paano hindi niya nakalimutan yung Zamboanga City. Mm-hmm. On the other hand, sa main public market namin downtown, meron din naka-allocate doon si Senator Erwin Tulfo na 50 million and dadagdagan niya raw itong 2027 at 150 million kasi malaki yung public market na yon. Sabi ko, at least for the first time, we're able to modernize our public market and that is run by the government, not a private company po.
0: Mayor, kaninang hapon na nilindulho ang Baguio City, ano po, anong mga nakaraan din na may ilang mga lugar na talagang nakaranas ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao. Paano niyo po pinalalakas ang inyong disaster response dyan po sa Zamboanga City?
1: Well, pertaining to disaster response, alam niyo po, napaka-ready namin anytime. Actually, for so many times na nagka-problema sa Cebu, other parts of Mindanao, tumutulong talaga kami kaagad-agad, sabi ko nga. But during the last earthquake, sabi ko, nagkaroon kami ng 3 days delay kasi inasikaso muna namin yung Zamboanga City. And after nung nag-clear up na kami, wala kaming problema, so we extended help to other cities, doon na nga sa Jensan. But then, so far, kung minimal lang naman talaga, we're able to, capable kaya namin. But may problema kami. When I took over as city mayor, wala po kami mga evacuation center sa mga upland o high ground. Ang evacuation namin center, puro sa baba and puro sa covered corto. That is why for 2027 na budget, kasi magbabudget hearing na din po kami sooner, preparation of budget, maglalagay po ako ng pondo for evacuation center para sa mga highlands. Kasi last time, nung nagkalindol po tayo, alam nyo po, yung aming mga kababayan, lahat pumunta sa highlands. Walang mapuntan, walang mapagsilungan. Sinisilungan nila simenteryo, yung mga puntot doon. Kasi walang lugar. Tapos yung mga chapel na malilinat siya, doon pumapasok. So sabi ko, kawawa. So sabi ko, gagawin ko to for Zamboanga City. Kasi sabi ko, mahirap na. Because 50 years back, we experienced similar to tsunami dito to the same barangay, Barangay Sangali, Barangay Bolong. Sabi ko, I don't want any recurrences again na kawawa yung taong bayan namin, walang masisilungan. Mm-hmm. So next year, I'll see to it na meron po kami niyan.
0: Mayor, ano ho ang gusto nyong kumbaga maging tatak ng isang ulaso, servisyong ulaso para dyan po sa mga taga Zamboanga bilang inyong unang taon as the mayor?
1: Sa totoo lang po, hindi, alam niyo po, first time po kasi naging mayor din from Congress. I'm a former OFW. Sabi ko, kung sino man ang papalit sa akin balang araw, I want them to serve Zamboanga City with all of their hearts. Hindi lang yung magsiserve tayo kasi gusto natin umaman, gusto natin kunin yung kaban ng bayan. Huwag yun. Kasi ako, kahit na tinanggalan ako ng pondo nung congressman ako, zero budget ako, at least sabi ko, I was able to survive. The people of Zamboanga voted for me. They voted me kahit wala akong pondo, wala akong na ibibigay tupat, AX ganun, wala. Kasi tinanggalan po ako noon. Binoto pa rin nila ako because siguro sabi nila, I'm the better one for among the rest. No? Kaya sabi ko, bilang pasalamat, I'll give them good services for Zamboanga. Kasalukuyan sa Zamboanga City, wala po kami tubig, nahirapan po kami. Mm-hmm. It's the very first time that this administration allocated budget for impounding dam. Gagawa po kami ng impounding dam for mga 15 meters height po. Ang tawag nun parang cascading dam. Oh. So gagawa po kami ng cascading dam. And with that cascading dam, I'm sure we can solve the water

0: Mula sa pagiging rural health midwife sa loob ng 26 na taon, dalawang termino bilang vice-alcalde at ngayon ay nagsisilbing punong bahay ng Bordeaux, Quezon, kilalanin natin si Mayor Gina Gonzalez. Sa kanyang pamumuno, isinusulong ng Bordeaux ang mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, pangangalaga sa kalikasan at ecotourism. Alamin natin ang mga pinakamahusay na mga inisiyatibong nagbibigay ng positibong pagbabago sa buhay ng mga taga-Bordeaux, Quezon. Magandang gabi, Mayor Gina. Welcome sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
1: Magandang gabi po, Sir Weebs.
0: Mayor Gina, mula sa pagiging isang rural health midwife ng 26 years, ano ho nag-udyok sa inyo na pasukin ang serbisyo publiko at tumakbo bilang opisyal ng Bordeaux? Hindi ho ba ito ay dala rin ang karanasan ninyo sa inyong pamumuno bilang alkalde?
1: Yes po. Malaki po ang bunsod sa akin para maglingkod ng mas malawak sa aming komunidad. Nakita ko pong mas nangangailangan ang aming mga kababayan at naisip kong ako po ay may magagawa, bakit hindi ko gawin na makatulong ng mas sa aking mga kababayan.
0: Oh, marami kayong programang pangkalusugan. Pwede nyo bang latagan kami ano-ano itong mga health programs po na merong kayo dyan sa inyo pong probinsya?
1: Kami po ay nasa island island na bayan at wala po kaming malapit na hospital, ay magta-travel pa ng almost 1 hour.
0: Mm-mm.
1: So marami pong tumutulong sa amin ng mga NGOs para sa medical mission at ito po ang malaking tulong sa aming mga kababayan lalo sa pangkalusugan na pangangailangan.
0: Paano nyo ho nagagamit yung inyong 26 years experience sa pagiging midwife para ho kahit papaano makatulong din po kayo sa pagtugon sa mga health concerns na inyong pong nasasakupan?
1: Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng inyong lingkod sa ating pong provincial health office at sa mga NGOs para magkandak po ng mga medical mission sa ating bayan. Yan po.
0: Mm-hmm. At meron ho kayong programa para sa mga buntis. Ano po ba ito, Mayor?
1: Yan po yung mga buntis congress na ginagawa po ng PMNP. Noong po ako'y Vice Mayor, nagpa-designate po ako as MNOW, Municipal Nutrition Scholar.
0: Uh-huh.
1: At ito po yung nagsimula para kami po ay makasama doon po sa programa ng PMNP, Multisectoral Nutrition Program. At nito pong nakaraang buwan, ay kami po ay naparangalan ng winning award na buong Philippines, kami po ang nag-winner sa PMNP.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo kanina, Mayor, you are an island. Ano ho? Paano nyo naaabot yung inyong mga barangay na nasasakupan para humaipagkaloob itong mga serbisyong pangkalusugan, lalo po't malalayo ang mga barangay po ninyo?
1: Kami po ay nagkakaroon ng mga island medical mission.
0: Mm-hmm.
1: Sa tulong din po ng aming Governor, Dr. Helen Tan, tumutulong para magkaroon po kami ng mga medical mission sa island. At sinasabay na din po namin ang LGU caravan para lahat po ng program ng aming mula sa provincial hanggang sa lokal ay mailapit namin sa aming mga kababayan.
0: And bukod po sa mga programang pangkalusugan, paano nyo naman po natutugunan yung pong para sa edukasyon ng mga estudyante at meron din ho ba kayong mga scholarship programs?
1: Yes po. Sa pamagitan po ng school board, ay monthly po kaming nagkakaroon ng pag-meeting para matukoy kung ano ang mga kailangan ng aming mga estudyante. Mayroon po kaming ordinance na scholarship na ngayon po ay umaabot na sa 3.5 million para sa aming mga kababayan na estudyante na makakwalified po dun sa scholarship. Bali, 10,000 lang naman po pero malaking tulong na sa aming mga kababayan. Dahil ako po ay naniniwala na ang edukasyon ang susi sa tagumpay at hindi hadlang ang kahirapan upang tayo po ay makatapos sa ating mga pag-aaral.
0: Mm-hmm. At ano po mga ginagawa ngayon ng inyong lokal na pamahalaan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, maging na mga mangingisda at maging mga livestock raisers?
1: Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa aming pong gobernador, gayon din po sa aming senador, provincial and national, para ang mga programa po ay maibaba dito sa aming bayan. Mm-hmm. Lalo na po yung mga livelihood program na alam po namin na malaki ang maitutulong sa pangkabuhayan ng aming mga magsasaka at mag-iisda.
0: Bakit po napamahalaga pagsabayin yun pong environmental protection at maging yung kaunlaran po ng turismo dyan po sa Bordeaux? Kamusta po ba ang tourism sector po sa inyo pong bayan dyan?
1: Sa kasalukuyan po ay bago pa lamang nakikilala ang aming sinasabi nga ay nakatagong paraiso. Ang aming pong lugar ay napakayaman sa lamang dagat at wala pa po kaming mga factory na pwedeng maging dahilan ng pollution. Ayan po.
0: Opo, meron daw kayo yung tinatawag na Minasawa Island, Mayor. Bigyan nyo nga ho kami ng impormasyon patungkol sa Minasawa Island. Gaano ho ito kaganda at paano nyo pinapanatili ang kagandahan nito bilang bahagi po ng pagsusulong ng ecotourism?
1: Yes, ang Minasawa Island po is a bird sanctuary at ito po ay under management ng DENR at kami po ay dalawang bayan na nag-aalaga dito sa Minasawa Island sa pamagitan po ng DENR. Mayroon po kaming monthly meeting at mayroon din po kami doon mga caretakers sa Minasawa Island.
0: Mm-hmm. Ano po ang mensahe ninyo sa inyo pong mga kababayan dyan sa Bordeaux at mga nais yung pong iparating sa kanila?
1: Ang nais ko pong iparating ay ang patuloy po na pakikipagkaisa, pakikipagtulungan sa ating pong mga programa dahil hindi lamang naman po sa pagiging leader magiging maunlad ang ating bayan kundi sa pamagitan po ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Bordeaux, Quezon, Mayor Gina Gonzalez. Magandang gabi, mag-ingat po kayo.
1: Magandang gabi po. God bless po.

0: political reckoning. A nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Matapos ang magnitude 4.5 na lindol sa Benguet, tuloy ang mga hakbang ng La Trinidad LGU para sa kaligtasan ng mga residente. Kasabay nito, ipinapatupad din ang mas mahigpit na pagbabawal sa mga estudyanteng tambay sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ng klase. Kaugnay niyan, makakasama natin sa Politico on the Spot si La Trinidad Vice Mayor Gillian Galwan. Magandang gabi po, Vice Mayor.
2: Good evening po, Ma'am Raya. Thank you po for this opportunity and time po.
1: Kumusta po ang kalagayan ng La Trinidad matapos ang magnitude 4.5 na lindol? May naitala ho bang pinsala at may nasugatan din ho ba?
2: Generally po, Ma'am, sa pangkalahatan po, wala naman pong naitala na serious injuries na natamo ng ating mga constituents with regard po sa mga crop damages or agricultural products po. Okay naman po yung situation, wala pong nasira. And landslides, wala naman pong landslides. So okay naman po yung situation po natin during the earthquake. Yun lang, may mga naitala lang po na reported na 51 students po na nag-hyperventilate, na may nagkaroon ng panic attack dahil po nga sa earthquake. Although nadala naman po natin sila sa nearest hospitals po natin, and during that day rin po ay nakabalik na rin po rin lang sila sa kanilang families. Mm-hmm.
1: So maayos na ho ang kanilang kalagayan ngayon?
2: Yes po, yes po.
1: Ano-ano ho ang mga hakbang ng LGU para masigurong handa ang mga paaralan at mga gusali sakali hong may mas malakas na lindol?
2: So gaya pong nang nasabi po natin kanina, continuous po yung earthquake drills natin, patuloy rin po yung mga IEC campaigns natin, and lectures po na ginagawa po ng ating MDRRMO sa ating mga paaralan and mga barangays po. So regular po natin na ginagawa ang mga ito hanggang ma-exercise po natin talaga yung earthquake drills po na mga ito. Mm-hmm.
1: Sa iba pong usapin, bakit nyo ho nakita nga kailangang ipatupad ang pagbabawal sa mga estudyante sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ho ng klase? Ano ho ba ang sitwasyon dyan sa inyo?
2: Yes, Mama. Ito po ay yung executive order po ni Mayor ay based po sa ating existing na ordinansa, like yung anti-truancy ordinance. We have rin po yung mga curfew ordinance natin, and yung mga bar ordinance natin na pinagbabawal po natin na sa ating mga estudyante na bawal po mag-loiter during class hours po. Kasi minsan po may mga nai-report pa rin na during klase may mga estudyante pa rin tayong nahuhuli na ating kapulisan na naglo-loiter in public places, sa ating mga bars, minsan pa naka-uniform. That's why po, in-strengthen po natin yung pang-implement po ng mga existing ordinances po natin. Mm-hmm.
1: Paano po ipapatupad ang ordinansa at paano babantayan ang mga establishmentong lalabag?
2: Yes po, pinapatupad po ito ng ating mga kapulisan. Of course, with the help of our CSOs, meron po tayong mga yung women's brigade. Ito po yung mga nanay na nag-iikot po, so tinitingnan po kung talagang nasa eskwelahan po ang ating mga estudante. So yung mga force multipliers po natin, kasi alam po naman natin na hindi kaya talaga ng ating gobyerno na ma-monitor po lahat ng mga estudante natin.
1: Ano ho ang mensahe nyo sa mga negosyanteng tatamaan ng

0: bagong patakaran?
1: Well, with regard po sa mga establishments po natin, we are asking po for their cooperation and support. Alam po natin na it really takes a village to raise a child. So kailangan po yung collaborative effort po ng lahat po. So with regard po sa mga nagbabiolate na mga establishments, talaga po kung na-violate po sila ng ating mga ordinance, kailangan po nilang ma-penalize or may pasarapo po natin yung mga establishments or businesses nila.
0: Sa inyong unang termino bilang Vice Mayor, ano ang mga prioridad ninyong maisulong sa sangguniang bayan para sa mga kabataan at maging sa edukasyon?
1: So as to our priority legislation po sa sangguniang bayan, actually have already existing ordinances protecting itong mga estudyante natin, like yung we have localized already the anti-bullying ordinance. Meron na rin tayo yung anti-truancy ordinance, like we have several ordinances. Yung gagawin na lang po natin, mamaraya, is to strengthen and strictly enforce itong mga several ordinances that we have po in the municipality.
0: Okay, with that, maraming salamat po, La Trinidad Vice Mayor Guillermo Galwan.
1: Thank you po, Ma'am Raya. Salamat po.
2: Kakausap po natin sa linya ng telepono si Batanes Representative Seriaco Jungato Jr. Magandang gabi po, Congressman Jun.
3: Magandang gabi po, Sir Francis.
2: Una po, Kong, kamusta muna po ang lagay po dyan sa Batanes dahil may bagyo?
3: Opo, kasalukuyan meron tayong bagyong Inday malapit po sa Batanes. Pero sa awa ng Diyos, hindi ho direct hit ang Batanes, kaya hindi gaano kalaki ang pinsala na dulot ng typhoon na Inday.
2: At Kong, siyempre, dumako po tayo dito sa isu. Ano po yung naging inisal na reaksyon po ninyo nung nakita nyo sa mga ulat itong pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa Batanes?
3: Ito po, unang-una ay ililinawin po natin. Kami po ay nalulungkot at nakakabahala dito sa balita na mayroon din grupo ng mga academicians daw na nagsasabi na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Ito po ay hindi opisyal na pronouncement ng Chinese embassy. At ngunit hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea, ang nangyayari anong ginagawa ng ating magandang neighbor ng China sa West Philippine Sea ay maaaring ma-misinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasang-ayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
2: Mm-hmm.
3: Kami po, in strongest term, kami po sa Batanes, kasama ang national government, ay we condemn in strongest term na we do not agree to this claim na walang basihan, no historical, no legal basis kung bakit kiniklaim nila na ang Batanes daw ay bahagi ng China.
2: At
3: wala pong basihan po ito at kailangan po natin na ihayag sa buong mundo na ang Batanes mula pa nung itinayo ang gobyerno ng Batanes noong 1783. Last week lang namin na celebrate ang 243rd anniversary ng establishment ng civilian and Christianization ng Batanes. Pang 243 na kami na continuously na naging bahagi ng Batanes ang Pilipinas.
2: Mm-hmm. At Kong Jun, can you confirm lang po to us itong post nga po ni Rear Admiral Tariela na bumisita itong si Ambassador Jing Kwan sa Batanes. Ano po ba yung naganap sa pagbisita niya dyan?
3: Ako po ay nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihing gobernador ang siyang sumalubong sa kanya At siguro sa ang ating mahal na gobernador Ronald Aguto ang may mas may alam tungkol po sa pagbisita ng ambassador ng China doon sa Batanes noong nakaraan na buwan. I think that was the third week of June.
2: Mm-hmm. So wala po nabanggit sa inyo, Kong Jun, kung ano po yung pakay ng pagbisita dyan ng ambassador ng China?
3: Wala akong sinabi sa akin at in fact, I was not even invited.
2: Mm-hmm. At Kong Jun, sabi niyo po kanina, hindi po tayo sumasang-ayon at hindi po ito yung legal na pahayag ng China. Pero magsusulong po ba kayo ng legislation kaugnay po ng mga bagong naratibo po na ito mula nga po dito sa sinasabing Chinese scholars?
3: Para sa akin sa ngayon, hindi po kailangan siguro po ang legislative action dahil malinaw. Malinaw naman at non-debatable naman ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas mula noon pa, sabi ko nga, mula noong 1783, uninterrupted at never na naging bahagi ang Batanes ng China. Never tayo naging under ng China. The only time that we were under another country was during the Japanese time when we were invaded. For the time being, nung dumating ang mga Hapon noong 1941, pero siyempre, na-liberate tayo noong 1945.
2: Mm-hmm. At kung
3: otherwise, Kastila lang tayo noon, and then we were under the Americans for a few years. And then mula nung tinayo ang ating Republika ng Katipunan, kasama na ang Batanes sa membro ng bahagi ng Pilipinas noong itinatag ang bagong Republika noong panahon ng Katipunan.
2: Mm-hmm. At Kong Jun, kaugnay po, yes sir, kaugnay nga po nito mga nabanggit po ninyo, mayroon po bang mga inisiyatibo po ba ang inyong pamunuan nang sa gayon eh mas mapalakas po natin itong pagpapromote ng kultura ng mga Ibatan dyan po sa Batanes?
3: Ang aming at matagal na namin itong pangarap ay ang Batanes, sabagamat ang Batanes ay isa sa pinakamaliit o baka ito ay pinakamaliit na probinsya in terms of land area and the population. Ang Batanes ay isa sa pinakamalaking territorial waters or fishing ground. Napakalaki ng yaman dagat ng Batanes. Yung blue economy ng ating probinsya ay yun ang tunay na yaman namin. At hindi natatataka na ang mga ibang bansa, lalo na ang ating butihing neighbor ng China, ay gustong sakupin ang Batanes aside of course from the vast territorial waters fishing ground. Ay very strategic ang location ng Batanes being the northern frontier kung sino mag-control ng base channel ay kaya makokontrol niya ang navigation doon sa not only on the northern frontier ng Pilipinas, kundi pati Pacific Ocean.
2: Mm-hmm. At maraming salamat po sa inyong oras sa Batanes Representative Siriaco Jun Gato Jr.
3: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Francis.
4: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Galiga.
5: Ako naman si Wes Kujamat. Hanggang bukas dito sa Politico 90.
6: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
7: Because the story doesn't pause when the work week ends.
8: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
7: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
9: Araw-araw, ang daming issue.
10: Ang daming away.
9: Kanya-kanyang opinion.
10: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
9: What's the point?
10: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
11: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
10: Teka, ininis siya lang, ha?

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nagsokos, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonan yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Easy. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Umulan ng objection sa impeachment trial. Pero ang budget para sa hearing na ito, mawi-withdraw ba ng sambayanan? Rally ng INC. Na-dead mga ba sa pagkahuli kay Senator Marcoleta? Mga bahagi ng Batanes, inaangkin na rin ba ng China? At Mrs. Niskaya, kaya na raw magpiyansa? O object ka ba? Sa bangko mo, may mawi-withdraw ba? Sumama ka na lang sa usapan ngayong gabi! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi naubusan ng opinion, Jess Falsis. With our special guest, Iloilo First District Representative, House Deputy Speaker Janet Garin.
8: Bumabayo ang bagyong Inday. As we speak right now, outside the studio, bumabagyo talaga. Pero ngayong gabi, ang mga isyong ng mga nagdaang linggo ang ating bubusisiin at kasama natin sa isa sa mga nakikibahagi ngayon behind the scene sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado po. Ang tawag sa kanya ay nagnananay-nanay ngayon sa mga House Prosecution Panel at Private Prosecutor, Deputy Speaker Janet Garin. How are you, ma'am?
9: Okay naman po. Medyo inulan, pero sama-sama yung loob ko kasi pumutok ulit yung bulkang Kalaon. Sana yan, malapit. Na.
8: Kapit-bahay nga pala ng Iloilo yun.
9: Yes.
10: Sa taas, sa taas yun eh, no?
9: Oo. Pero umaabot kasi yung usok.
8: Ayan.
9: Kaya magmamask
8: so, dahil sa hangin. Opo. Eh, ma'am, nasa the past 3 days o first 3 days ng impeachment trial, sis, nadudun po kayo sa loob mismo ng impeachment court. Ano po ba ang napansin nyo? Sino ang pinakamaraming objections?
9: Maraming objection yung defense, no? Si Attorney Narvaza. So, balit,

0: nirerespeto natin yan, no? Ang ikinagugulat ko lang, eh, kasi dapat nga sana i-refute, no? Or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari. Pero napupunta sa justification, bakit nagkaroon ng threat, no? So ito naman, sa labas syempre ang daming usap-usapan, pero siguro, ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito ay tama ba yung magbanta? Kailangan ka ba pwedeng magbanta? Pwede ba talaga or talagang bawal magbanta? And how do you handle your emotions, your anger issues? Kasi medyo minsan kasi pag nadadala ka ng emosyon mo at magbabanta ka at maging kaugalian mo na magbanta, lalo na sa mga kabataan, magkakaroon ka ng problema in the future. Kaya doon naman ako tumitingin bilang nanay na mawala, no, maintindihan ng mga tao na yung pagbabanta isang bagay na dapat hindi tangkilikin.
1: Alam mo si Congresswoman, eh, ano to eh, doktora din to eh, doctor lawmaker si doktora, nanay, Janet Garin. Pero na-feel, kasi sa loob po kayo ng impeachment court, na-feel niyo ba talagang tensionado sa loob? Intention?
0: Medyo, kaya lang palagi kong katabi at kausap doon eh, si Secretary Salpanelo na matali kong kaibigan.
2: Oh, wow!
0: Kaya nung nandoon kami, palagi namin pinag-uusapan eh. At the end of the day, may kanya-kanyang point, pero nagdadasal na sana pagdating ng panahon. Sama-sama rin lahat ng Pilipino.
1: Pero maganda yung upuan ni Salpanelo, nasa tabi ng witness, kaya lahat ng camera...
2: Kitang-kita!
3: Kitang-kita sa likod ni Attorney Narvaza eh, kapag kitang-kita
2: si Attorney Salo nga.
1: Since na napag-usapan na simula na ni Congresswoman, yung kay Vice President Sara, wala siya nung sa past 3 days ng impeachment trial. Tama po ba ito na maging strategy niya?
0: Well, nirerespeto natin, no? Kasi karapatan niya yan whether mag-attend siya o hindi. Subalit ako lang sa pananaw ko, it's the best venue for the Vice President to refute the allegation. Yun yung pinakamagandang venue kung saan pwede niyang sabihin, eto totoo, eto hindi totoo. Eh, kung ito totoo man, bakit naging ganon? No, para matuldukan na yung issue. Dinaanan ko rin kasi yan eh, nung ako iniimbestiga ng Senado at ng Kongreso.
2: Oh,
0: yan, naalala ko, nung sobrang sakit ng tiyan ko, at pa-araw-araw akong nando doon, and then yung pala pumutok na yung aking appendix, no? Ruptured appendicitis.
2: Oh my God!
0: Kaya kailangan kong dalhin, nagka-emergency operation. Tapos may nagsabi pa, naku, pinitik-pitik lang yan para mamaga. And then nalaman ko na lang on TV na dahil hindi ako makakadalo, ang dumalo is si former President Pinoy. Siyempre talagang nahihiya ako na hindi ko siya masamahan. Kaya nag-out on pass ako at dumalo doon. Kasi unang-una, wala kaming tinatago. Alam namin hindi nakakamatay yung bakuna. Malinis ang konsensya namin. So, that was the best opportunity for me to refute every allegation. Kaya, yes, sa pananaw ko lang, mas magandang pumunta at sagutin yung mga paratang because it's also the best venue to clear the Vice President's name.
1: Sa opening pa lang tayo, ma'am, pero gusto ko na makuha ang inyong impression sa mga opening statements dun sa first day ng trial.
0: Na medyo fireworks kagad. Akala ko una quitis lang, pero talagang sobra yung fireworks. No? So, pareho silang seryoso ang hitsura, pareho rin naman na magagaling. And of course, we respect both sides.
3: What was the most tense moment, ma'am, for you?
0: Doon sa 3 days, ha, na hindi sa trial
3: days
0: mismo.
3: Yes.
0: Siyempre, nung dumating si Vice President. Kasi ang expectation ng lahat, papasok siya, uupo siya, and then, siyempre, yung mga public prosecutors, yung aming mga kasamahan, andun rin yung, siyempre, Vice President yan. So, andun sila, tatanungin nila yon. So, sabi ko, kumusta kaya itong aking mga colleagues at yung aking mga anak-anakan dahil nga dito si nanay.
1: Uh-oh.
0: Pero nung hindi nga siya nag-attend, medyo nagkaroon ng konting confusion. No? Pero yung talagang medyo tense doon, yung unang-una pa lang na yung I think when Attorney Sheila Season was objecting to the opening statement.
3: Off mic, she was parang nag-o-object siya tapos umalis ba siya? Tama po ba yung nabalitaan ko?
1: Jijingle lang daw siya.
2: Pero ano yung, ito muna kay Kong Jervil, you said na nag-object siya.
0: Hindi, yung nag-object ata si Attorney Sheila.
2: Yeah.
0: Kasi ito yung unang magpre-presenta, no? Si Congresswoman Jinky Luistro. So, yun, medyo nagkakaroon ng fireworks. Eh, lumaban rin. O, nakita ko, andun si presiding officer, presiding justice, Senator Chis Escudero.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, gumagano-gano ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.